0: For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
1: Climate change na nagdudulot ng malalakas na bagyo at pagbaha. Hindi matapos-tapos na digmaan sa gitnang silangan. Tagutom sa ilang mga bansa. Ang pagkakawatak-watak ng pamilya. Mga malalalang sakit, karamdaman, at ang patuloy na paglaganap ng emotional and mental health problems. Mayroon pa bang magandang patutunguhan ng lahat ng ito? Sa gitna ng lahat ng mga hamong ito, saan tayo huhugot ng lakas at rason na magpatuloy na mabuhay ng normal? Nasaan ang pag-asa sa lahat ng mga hamon ng buhay? Ang salita ng Diyos lamang ang ating mapanghuhugutan ng lakas at pag-asa. Sinasabi sa aklat ng Lamentations chapter 3 verses 21 to 26. Gayunmay, nanunumbalik ang aking pag-asa kapag naaalala kong pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamaliw. Kahabagan mo'y walang kapantay. Ito ay laging sariwa bawat umaga. Katapatan mo'y napakadakila. Si Yahweh ay akin, sa Kanya ako magtitiwala. Si Yahweh ay mabuti sa mga nananalig at umaasa sa Kanya. Kaya't pinakamainam ang buong tiyagang umasa sa ating kaligtasang si Yahweh ang may dala. Maging ang Romans chapter 15 verse 4 ay nagpapaalalang anumang nasa kasulatan noong panguna ay nasulat sa ikatututo natin upang sa pamamagitan ng pagtitiis at sa pagpapalakas ng loob mula sa kasulatan ay magkakaroon tayo ng pag-asa. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. Patuloy na naghahatid ng pag-asa mula sa hindi nagbabagong salita ng Diyos sa gitna ng pabago-bagong panahon.

0: Si dating Pangulong Manuel L. Quezon ang kinikilalang ama ng wikang pambansa dahil sa kanyang pangunguna na magkaroon ang Pilipinas ng iisang wikang pambansa noong 1935. Wikang Filipino ang ating opisyal na wikang pambansa. Ito ang nag-uugnay sa atin kahit tayo ay mayroong humigit kumulang 130 hanggang 180 na wika ng Pilipinas. Kabilang na dito ang mga katutubong wika at wikang senyas. Ayon sa Komisyon ng Wikang Filipino, mayroong tinatayang 135 na katutubong wika sa bansa. Kasama naman sa mga pangunahing wika ay ang Tagalog, Cebuano, Ilocano, Hiligaynon, Bicolano, Waray, Kapampangan at Pangasinense. Wikang Filipino pa din ang ating medium sa komunikasyon kung saan ginagamit ito sa pamahalaan, edukasyon, mass media at araw-araw na pakikipagtalastasan upang magkaunawaan ang lahat. Pinag-uugnay din ng pambansang wika ang bawat Pilipino kung saan dito nakapaloob ang ating sariling kultura, tradisyon at paraan ng pag-iisip bilang isang lahi. Ito din ay sumisimbolo sa yaman ng kaisipan ng mga Pilipino na patuloy na umuusbong sa paglipas ng panahon. Kaya naman sa pagdiriwang ng Buwan ng Wikang Pambansa ngayong buwan ng Agosto 2026, ang tema ay Wikang Filipino at AI, kasangkapan sa pananaliksik at tulay sa yaman ng impormasyon. Ang temang ito ay itinataguyod ng Komisyon sa Wikang Filipino upang ipakita ang kahalagahan ng Wikang Filipino sa paggamit ng Artificial Intelligence o AI o teknolohiya para sa mas mabilis na pananaliksik at pagpapalaganap ng impormasyon. May mga inobasyon man sa paggamit ng ating wikang Filipino, ito ay mahalagang sangkap sa pag-unlad ng ating minamahal na bansa sa pagsabay natin sa pagbabago ng panahon. Tandaan lang palagi ang sinabi ng ating pambansang bayani na si Gat Jose Rizal, na ang hindi marunong magmahal sa sariling wika ay higit pa sa hayop at malansang isda. Sa puso't diwa. Ito ang Far East Broadcasting Company Bicol, nakikiisa sa pagdiriwang ng Buwan ng Wika ngayong buwan ng Agosto. Nagsasabing, patuloy nating gamitin at pagyamanin ang ating wikang Filipino sa gitna ng nagbabagong panahon.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Narito na ang pag-asang para sa iyo. 30 minuto ng pag-aaral, pagsasaliksik at pagbibigay kaalaman mula sa salita ng Diyos. Halina't kamtin ang pagpapalang hatid ng pag-asang para sa iyo.
1: Isang magandang araw ang sumayin niyo, mga giliw namin tagapakinig ng ating programang Pag-asang para sa iyo. Ako si Rodel Lacson at ako muli ninyo mga kasama sa loob ng 30 minutong pag-aaral at pagsasaliksik ng salita ng Diyos. Nako, ngayong panahon na ito, kita niyo naman last week, ulan ng ulan. Tapos biglang umaaraw, kaya marami sa atin ang nagkakasakit, no? Kaya mag-ingat kayong lahat, no, sa mga tagapakinig natin dyan, mga kapatid natin, mga kaibigan na nauulanan at naaarawan. Isa mo ng awit ang ating maririnig mula sa album ng Papuri 21, Kay Dakila ng Pag-ibig Mo, mula kay Yan Asuncion, Akala Ko'y Wala ng Pag-asa.

Akala ko'y wala ng pag-asa mula sa Papuri 21 kaya dakila ng pag-ibig mo inawit sa atin ni Yan Asuncion. Nais pa rin natin pasalamatan ng mga patuloy na nakikinig sa atin, sa mga faithful listeners natin na patuloy na pinapanalangin ng ating programa, patuloy na sumusuporta sa atin at patuloy na nagsisend ng kanilang mga mensahe, mga messages, maging text messages sa ating phone, no, sa FB group natin. Na maraming nagbibigay sa atin ng mga encouraging words at patuloy na nagsasabing sila'y napagpapala ng ating programa. Maraming salamat sa inyo at huwag kayong magsawa na magpatuloy sa pagkikinig sa ating programa. Isa pang awitin muli ang ating mapapakinggan mula naman kay Jacob Israel Clemente mula sa album na Papuri 21 kay Dakila ng Pag-ibig Mo Kapag Wala Ka.

0: Kapag wala ka, mula kay Jacob Israel Clemente, mula sa album Kay Dakila ng Pag-ibig Mo. Kayo po ay nakikinig pa rin sa ating programang Pag-asang para sa iyo. Ngayon naman po ay dumako tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Kung kayo po ay may dalang Biblia, if you have your Bibles with you or if you have your devices with you, makipagbukas po kayo sa akin sa Psalm 34 verses 1 to 8. And today we will be trying to explain to you kung paanong si David, no, yung sumulat nitong salmong ito, kung paano niyang tinuran o paano niyang tinawag ang ating Panginoon. So he's challenging us today to try God o subukan natin ang Panginoon. Ang sabi dito, I will extol the Lord at all times, His praise will always be on my lips. I will glory in the Lord, let the afflicted hear and rejoice. Glorify the Lord with me, let us exalt His name together. I sought the Lord and He answered me. He delivered me from all my fears. Those who look to Him are radiant. Their faces are never covered with shame. This poor man called, and the Lord heard him. He saved him out of all his troubles. The angel of the Lord encamps around those who fear Him, and He delivers them. Verse 8, taste and see that the Lord is good. Blessed is the one who takes refuge in Him. Ang ganda nitong ating binasa ngayon, no? Lalong-lalo na yung huling sinabi ni David dito. Sabi sa verse 8, ulitin natin, taste and see that the Lord is good. Blessed is the one who takes refuge in Him. Alam nyo, lahat tayo, marami tayong mga challenges sa buhay, no? Marami tayong kinakaharap na pagsubok sa buhay. At marami rin tayong, bukod sa pagsubok, marami rin tayong mga encouragement na natatanggap mula sa iba't ibang lugar, iba't ibang tao, iba't ibang direksyon ng gagaling, no, iba't ibang mga salita na nanggagaling sa Biblia mismo, no, kung saan tinuturan sa atin, sinasabi sa atin na maraming pagsubok tayong haharapin. Kaya lang meron din ditong admonition, no, meron ditong challenge, hindi pagsubok na challenge kundi challenge na encouragement o paghamon, no. Meron ditong paghamon si David sa atin. Si David na was found favor in God, no? And he was found God faithful. Nakita niya yung katapatan ng Diyos sa kanyang buhay. Nakita niya yung katapatan ng Diyos magmula nung bata siya hanggang marating niya yung dapat niyang kalagyan, no? Ito yung pagsubok o paghamon mula sa isang tao na ang kanyang puso ay punong-puno ng pagpuri, no? I-consider natin yung mga challenges o yung mga paghamon sa Biblia, hindi ba? Sa John 3:16 na lang, sinabi dito, For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Ang paghamon doon is that whoever believes in Him, kailangan tayong maniwala. Yun ang paghamon doon, no? Sa Romans 8:28 din, ganun din, di ba? Ang sinasabi doon, everything works together for the good of those who love Him and are called according to His purpose. Ang paghamon sa atin doon, lahat ng nagmamahal sa Panginoon at lahat ng tinatawag ng Diyos. Ang paghamon ni David sa atin dito, subukan daw natin ang Panginoon. Let's try God. Ang sabi niya dito, oh, taste and see that the Lord is good. Subukan natin at experience natin ang kabutihan ng Panginoon. Sabi dito, taste and see. Tingnan natin ang Panginoon kung di natin matagpuan siyang mabuti. Hindi ba? At ang pangako dito, may pagpapala to those who accept this challenge. Itong paghamon na ito, kung sino man ang tumanggap sa paghamon na ito, may kaakibat itong pagpapala. Bakit kaya inisyo ni David itong paghamon na ito sa atin? Ba't niya kaya sinabing, taste and see that the Lord is good? And then sinabi rito, blessed is the one who takes refuge in Him. Hinamon niya tayo rito. Bakit? Kasi unang-una, ang ating Panginoon, dineliver siya from his fears. Ang sabi sa verse 4, I sought the Lord and He answered me. He delivered me from all my fears. Ang sabi, dininig ako ng aking Panginoon, dininig ako ng aking Diyos, at ako'y iniligtas niya mula sa aking mga takot. Nung takot si David, nanalangin siya, sabi niya, and then ang sagot sa kanya, I sought the Lord. And then an answered prayer was sent to David's way. Di ba? Ginawa si David nito na isang mapagpuri at mapagpalang tao dahil sinagot ng Panginoon ang kanyang mga dalangin. Ang daming mga rason at daming mga dahilan kung bakit pwedeng matakot si David. Unang-una, nung siya ay bata pa, mag-isa lang siyang nagpapastol, no? Doon sa kagubatan, doon sa field. mag-isa lang siya nagpapasol, wala siyang kasama. Minsan nakakatakot yung ganun, di ba? Kapag mag-isa ka lang, wala kang kausap, wala kang kasama, wala kang kakwentuhan, ni wala man lang kapalitan kapag pagod ka. Minsan nakakatakot yung ganun kasi iniisip mo ang daming maaaring maging danger na pwedeng dumating sa kanya habang tinetend niya yung ship. May mga leon, may mga oso, may mga wolves na pwedeng sumakmal dun sa mga tupa na kanyang inaalagaan. Maraming rason kung bakit pwedeng matakot si David. Kaya lang, hindi siya natakot dahil nasubukan niya na ang Panginoon. Hinarap niya rin ang isang gigante na si Goliath, di ba? He faced the mighty Goliath. Matatagpuan natin yan sa 1 Samuel, no? Pero hindi siya natakot. In fact, ang sinabi niya rito, "My confidence is in the Lord. I am not afraid of you," sabi niya kay Goliath. Dahil alam niya na hindi siya pababayaan ng kanyang Diyos. God delivered him from his fears. Not only did God deliver him from his fears, he also delivered him from his enemies, di ba? David sought the Lord when he was afraid. And David is a good example to all of us. Yung sinasabi sa atin na peace be still, sinabi ng Panginoong Jesus, di ba? Nung siya'y binabagyo, ang sabi, be still, nakasisiguro tayo na kapag kasama natin ang ating Panginoon, ang takot natin hindi lang mawawala, kundi mapapalitan ito ng galak. Bakit? Kasi Jesus can calm our fears. God is bigger than our fears. Mas malaki ang ating Panginoon kaysa sa ating mga takot. At yan ang napatunayan ni David. Ang sinabi niya, "The Lord had delivered me. He answered me and delivered me from all of my fears." Subok na ni David ang Panginoon. Subok niya na ang katatagan at katapatan ng ating Diyos. Kumbaga, sa mga commercial na papanood natin, subok na matibay, subok na matatag. Yan ang Panginoon para sa kanya. Nasubukan niya na ang ating Panginoon. Kaya ang sinasabi niya sa atin, taste and see that the Lord is good. Bakit? Because God had delivered him from his fears. Ano pa? Bakit nag-issue ng challenge na ganun si David sa atin? Dahil napatunayan niya na ang Diyos niya, ang ating Panginoon, had saved him from all his troubles. Ang sabi sa verse 6, di ba? "This poor man called." Tumawag itong taong ito, siya yun. "And the Lord heard him and he saved him out of all his troubles." Napatunayan niya na ang ating Panginoon ay sumasagot, no? "The poor man cried and the Lord heard him." Alam mo, minsan, ang kailangan lang natin gawin talaga ay umiyak at sumigaw sa ating Panginoon. No, all we have to do, all we need to do is just cry out to God. At makasisiguro tayo na lahat ng ating takot, lahat ng ating troubles ay maliligtas tayo. Bakit? Kasi nananampalataya tayo na ang ating Panginoon ang magliligtas sa atin dito. Kagaya ng pagliligtas niya kay David. Nasubukan na ni David ang ating Panginoon. Hindi ba? Minsan, ang ating mga extreme na sitwasyon sa buhay, minsan ginagawang oportunidad ng ating Panginoon para mapatunayan natin kung gaano siya kabuti. So that we can prove Him faithful, so that we can prove Him good. Yun ang ginagawa ng Panginoon sa atin. Lahat ng mga extremes sa buhay natin can be turned into opportunity so we can praise God and we can depend on His faithfulness and we depend upon His goodness. This is true at salvation. Nung tayo hindi natin kaya ligtas sa ating mga sarili, we cry out to Jesus, "Jesus, save us." And then Jesus came to save us all from all our sins. He saved us from the death. He saved us from hell. And He saved us from all of our sins. All we need to do is cry out to God. And then we can be assured of complete deliverance. He did that to David. He saved him out of all his troubles. And He can do the same for you and for me. Pangatlo, ang sinabi rito ni David sa atin, taste and see that the Lord is good. Bakit? Why did he issue that challenge? Because he found out and he discovered that God can deliver him in times of danger. Ang sabi sa verse 7, "The angel of the Lord encamps around those who fear him and he delivers him." Kapag tayo raw ay may takot sa ating Panginoon, makasisiguro tayo na ang mga anghel ng ating Panginoon, ang mga anghel ng Diyos, ang pagpapaligid sa atin at magliligtas sa atin. Nakasisiguro tayo doon. Si David na-discover niya na hindi siya nag-iisa. Kahit nung nag-iisa siya, nakita niya na yung lahat ng trouble, lahat ng danger sa kanyang kapaligiran, baliwala lang lahat ng iyan dahil he feel so secured in the presence of God. And kapag may takot tayo sa Diyos, nakasisiguro tayo ng mga anghel ng ating Panginoon ang siya magpapalibot sa atin. God's deliverance of His people is found throughout the Bible. Mababasa natin yan simula umpisa hanggang katapusan. Makikita natin ang hundreds and even thousands of examples of how God has delivered His people, you know, in times of danger. si David when he was pursued by Saul, nung nagalit si Saul, si David na-deliver siya, naligtas siya. When he was surrounded by his enemies, he was protected by God. No wonder he issued this enduring challenge. Ang sabi sa atin, taste and see that the Lord is good. And then, may kasunod yun eh. Ang sabi, blessed is the one who takes refuge in Him. Alam nyo mga kapatid, ang kailangan natin gawin, tanggapin natin yung challenge ni David na ito. No? Subukan natin ng Panginoon. Tayo ba'y may mga dinaranas na problema? Tayo ba'y may mga suliranin? May mga bigatin ba tayo sa ating mga buhay? Are we experiencing difficult and hard times in our lives? Do we have loved ones who are sick? Do we need provision from God? Do we need to prove God that He is faithful sa ating mga buhay? Alam mo kapatid, just taste and see that the Lord is good. Try God. Why not try Him today? And we can be sure that He will prove Himself faithful. He will prove Himself that He is God. He will prove Himself good. And He will prove Himself mighty and powerful in all of us. Sa lahat ng ginagawa natin, makikita natin ang katapatan ng ating Panginoon. Kapag sinubukan nating lapitan ng Diyos, all you have to do is cry out to God and say, Lord, deliver me from my sins, deliver me from my enemies, deliver me from my fears, deliver me from all the dangers, and deliver me from all of my troubles. Accept David's challenge and try God today. Tayong lahat manalangin. Panginoon, maraming salamat dahil ngayong araw na ito, muli mo kaming tinuruan, muli mo kaming binigyan ng mga bagay kung saan ang aming pananampalataya sa iyo ay lalo pang lalago, Panginoon. Ang aming total dependence on you and our trust and our faith in you will increase, Lord. We thank you for the words that we have learned today, that we have heard today, that we need to try you, Lord God. We need to try and taste and see that you are good in our lives. Maraming salamat dahil araw-araw binibigyan mo kami ng mga bagay kung saan dapat karaming pagkatiwalaan. At the end of the day, nakikita namin ang iyong kabutihan, nakikita namin ang iyong katapatan, at nakikita namin, Panginoon, ang karanasan namin sa iyo araw-araw ay lalong nagkakaroon ng mas malalim pang pagkakilala sa iyo, mas lalo pang malalim na pagkakilala sa iyong kapangyarihan, sa iyong kabutihan sa aming buhay. Maraming salamat dahil simula sa araw na ito, hanggang sa mga susunod pang araw ng aming buhay, nananampalataya kami at naniniwala kami, Panginoon, na kapag sinubukan namin na manampalataya sa iyo, nakasisiguro kami na hindi mo kami pababayaan at hindi mo kami iiwan. Maraming salamat. Ikaw ang aming pupurihin, ikaw ang aming sasambahin sa lahat ng pagkakataon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat sa iyong pakikinig sa ating programang Pag-asang para sa iyo over 702 DZAS FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan, tayo po'y kasabi ng KBP o kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kung ikaw kaibigan, kapatid, ay napagpala sa ating programa, we'd like to know you more. So we encourage you to like our Facebook page, Pag-asang para sa iyo, or go to fb.com/ppsyradio. Kung ikaw naman na may questions or suggestion, or ikaw ay nangangailangan ng panalangin or counseling, message us sa ating Pag-asang para sa iyo Facebook page or sa email address na ppsyradio@gmail.com. Muli, ang aming email ay ppsyradio@gmail.com. And to listen to our previous broadcast, we are also available sa podcast. Just subscribe to Pag-asang para sa iyo through iTunes or through your favorite podcast application. Hanggang sa muli, ako si Rodel Lacson na nagsasabing, God is the giver of hope at may pag-asang para sa iyo.
1: Iyong napakinggan ang Pag-asang para sa iyo. Inihatid ng Philippines General Council of the Assemblies of God sa pakikipagtulungan ng FEBC Philippines.
2: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag namin pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, huweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Jesucristo. Siya nawa.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Jesucristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: katotohanang nagpapalaya. Ipahayag. Ipagtanggol. Ipamuhay. Ang katotohanang nagpapalaya. Kasama si Pastor Eric Cortez.
1: Sa ating nakaraang episode, ipiniliwanag natin kung paano sasagutin ang magsasabi na ayokong dumalo sa inyo kasi maraming ipokrito na mga Kristiyan. Gaya ng aking sinabi, hindi natin kailangang maging defensive. While we acknowledge that there are believers who act in a hypocritical way, we emphasize that the gospel is not invalidated because of them. Bagamat hindi natin itinatanggi na may mga mananampalataya nga na namumuhay na mapagpakunwari, binibigyang diin natin na hindi nawawalan ng saysay ang mabuting balita dahil sa kanila. E dapat pa nga, maging hamon ito sa atin na mamuhay ng may integrity. Ayon nga sa 1 Peter chapter 3, verses 15 to 17, babasahin ko sa magandang balita, Biblia, igalang ninyo si Kristo mula sa inyong puso bilang Panginoon. Lagi kayong maging handang sumagot sa sino mang humihingi ng paliwanag sa inyo tungkol sa pag-asang nasa inyo. Ngunit gawin ninyo ito ng mahinahon at may paggalang. Panatilihin ninyong malinis ang inyong budhi upang mapahiya ang mga nanlalait at humahamak sa inyong magandang pag-uugali bilang mga lingkod ni Kristo. Higit na mainam ang kayo'y magdusa dahil sa paggawa ng mabuti, sakali mang ito'y ipahintulot ng Diyos, kaysa magdusa kayo dahil sa paggawa ng masama. Hindi natin maiiwasan na may makilala sila na mga Christians na namumuhay na mapagpakunwari. Subalit, pagsikapan natin na maipakita natin sa kanila na may iba namang mga mananampalataya na namumuhay ng may katapatan. Subalit, ang mas mahirap kapag mismong mga pinuno o mga pastor ang nagkasala. Malaking kahihiyan sa mga mananampalataya kapag may kilalang mga pinuno ng simbahan na namuhay sa kasalanan. Madalas na isumbat ng mga hindi mananampalataya ang mga celebrity pastors na nahulog sa pagkakasala. Totoo na huwag tayong maging defensive. Subalit paano kung ginagamit na ito ng mga aktibong sumasalungat sa ating pananampalataya? Ang tawag dito sa logic ay tukoke, or appeal to hypocrisy fallacy. Appeal to hypocrisy fallacy. Ang fallacy ay isang maling pangangatwiran. Ayon sa isang website, the appeal to hypocrisy fallacy is the logical fallacy of attempting to discredit an opponent's position by pointing out their contradictory behavior or hypocritical stance. An appeal to hypocrisy is an attempt to turn the conversation's focus onto an opponent's flaws. In many cases, it's structured as a personal attack. Whether the opponent did what the arguer claims doesn't matter. It's all irrelevant to the discussion. Ang paggamit ng mga fallacy ay isang paraan na mailihis ang usapan. These are logical fallacies that introduce irrelevant claims and facts into conversations rather than responding to the opponent's stated position. Kumbaga, wala namang kinalaman sa usapan ang ganoong mga akusasyon. Hindi dahil may mga doktor na naninigarilyo halimbawa, pwede na tayong manigarilyo o hindi na totoo na masama ang manigarilyo. Hindi naman napapasubalian ang mga katuruan ng Biblia dahil lamang sa mga nagpapakilalang tagasunod na hindi naman sumusunod sa mga katuruang ito. Subalit, hindi natin maitatanggi na mas nagiging mabigat ang issue ng hypocrisy sa mga Christians kung mismong mga tagapanguna ang namumuhay sa pagkakasala o sa pagkukunwari. Hindi natin masisisi ang mga hindi mananampalataya kung nahihirapan silang manampalataya dahil sa mga nagawang pagkakasala halimbawa ng mga kilalang pastor. Kapag nga may nagtanong sa akin tungkol dito, isinasagot ko, hindi naman namin tinotolerate ang ganong mga maling pamumuhay. Hindi namin sila kinukonsinte. Hindi namin binibigyang katwiran ang kanilang ginawang pagkakasala. May mga nagtatanong naman kung tunay silang mga mananampalataya. Inaamin ko sa kanila na tanging ang Diyos lang ang nakababatid sa kalagayan ng kanilang relasyon sa Kanya. Ang masasabi ko lang, hindi tama ang kanilang mga ginawa. Of course, may pagkakataon na ipinapahayag ng Biblia na ito nga ang isa sa mga palatandaan ng mga bulaang guro. Ayon sa 2 Peter chapter 2 verses 1 to 2, nung una, may mga huwad na propetang lumitaw sa Israel. Gayun din naman, may darating sa gitna ninyo na mga huwad na guro. Lihim silang magtuturo ng mga maling aral na ang dulot ay kapahamakan. Pati ang Panginoong tumubos sa kanila ay kanilang itatakwil, kaya di magtatagal at sila ay mapapahamak. At marami silang mahihikayat na sumunod sa kanilang kahalayan, at dahil dito, pati ang daan ng katotohanan ay malalapastangan. Pansinin natin na dahil sa malaswang pamumuhay ng mga huwad na tagapagturo, pati ang daan ng katotohanan ay malalapastangan. Nadadamay ang katotohanan dahil sa kanilang kalaswaan. Subalit, bago tayo tumalon sa konklusyon, bago nating sabihin na mga huwad silang guro, maganda na tingnan natin kung ano nga ba ang kanilang mga itinuturo. May pagkakataon nga na mali na ang katuruan, mali pa ang pamumuhay. Ngunit may pagkakataon din naman na kahit tama ang katuruan, mali ang pamumuhay. Hindi automatic na dapat questionin ang kanilang mga katuruan dahil lang sa questionable ang kanilang mga pamumuhay. Subalit dito makikita natin, mabigat talaga ang pananagutan ng mga tagapagturo sa paningin ng Panginoon. Ayon nga sa James chapter 3 verse 1, mga kapatid, huwag maghangad na maging guro ang marami sa inyo dahil alam ninyo na tayong mga nagtuturo ay hahatulan ng mas mahigpit kaysa iba. Kaya ingat tayo mga kapatid na dapat ang pangangaral at ang pamumuhay natin ay consistent, may integrity. Sabi nga sa 1 Timothy chapter 4 verse 16, pakaingatan mo ang iyong sarili at ang iyong pagtuturo. Patuloy mong gawin ang mga ito sapagkat sa paggawa mo nito ay maliligtas ka, pati na ang mga nakikinig sa iyo. Ako po si Pastor Eric Cortez na nagpapaalala, ang katotohanang nagpapalaya, katotohanang isinasagawa.
2: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon, sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot.

Magandang araw, Kakarian. Dito sa Care 104.3 The Way FM, mahalaga ang boses mo. Gusto naming mas mapaganda pa ang aming mga programa, musika, balita at mga serbisyong hatid namin sa inyo araw-araw. Kaya iniimbitahan ka naming sagutan ang aming listener survey form. Madali lang ito at ilang minuto lang ang kailangan. Ang bawat sagot mo ay makakatulong sa amin na malaman kung ano pa ang gusto mong marinig at kung paano pa namin kayo mas mapaglilingkuran. Puntahan lang ang aming official Facebook page o scan ang QR code na makikita sa aming mga post para ma-access ang survey. Huwag palampasin ang pagkakataong marinig ang iyong boses. Dahil sa Care 104.3 The Way FM, mahalaga ang inyong opinion. Maraming salamat sa patuloy na inyong pagtutok. Sama-sama nating gawing mas makabuluhan ang ating pakikinig. Dito lang sa Care 104.3 DWAY FM, the station that cares.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: ako'y...
1: Si dating Pangulong Manuel L. Quezon ang kinikilalang ama ng wikang pambansa dahil sa kanyang pangunguna na magkaroon ang Pilipinas ng iisang wikang pambansa noong 1935. Wikang Filipino ang ating opisyal na wikang pambansa. Ito ang naguugnay sa atin kahit tayo ay mayroong humigit kumulang 130 hanggang 180 na wika ng Pilipinas. Kabilang na dito ang mga katutubong wika at wikang senyas. Ayon sa Komisyon ng Wikang Filipino, mayroong tinatayang 135 na katutubong wika sa bansa. Kasama naman sa mga pangunahing wika ay ang Tagalog, Cebuano, Ilocano, Hiligaynon, Bicolano, Waray, Kapampangan at Pangasinense. Wikang Filipino pa din ang ating medium sa komunikasyon kung saan ginagamit ito sa pamahalaan, edukasyon, mass media at araw-araw na pakikipagtalastasan upang magkaunawaan ang lahat. Pinag-uugnay din ng pambansang wika ang bawat Pilipino kung saan dito nakapaloob ang ating sariling kultura, tradisyon at paraan ng pag-iisip bilang isang lahi. Ito din ay sumisimbolo sa yaman ng kaisipan ng mga Pilipino na patuloy na umuusbong sa paglipas ng panahon. Kaya naman sa pagdiriwang ng Buwan ng Wikang Pambansa ngayong buwan ng Agosto 2026, ang tema ay Wikang Filipino at AI, kasangkapan sa pananaliksik at tulay sa yaman ng impormasyon. Ang temang ito ay itinataguyod ng Komisyon sa Wikang Filipino upang ipakita ang kahalagahan ng Wikang Filipino sa paggamit ng Artificial Intelligence o AI o teknolohiya para sa mas mabilis na pananaliksik at pagpapalaganap ng impormasyon. May mga inobasyon man sa paggamit ng ating wikang Filipino, ito ay mahalagang sangkap sa pag-unlad ng ating minamahal na bansa sa pagsabay natin sa pagbabago ng panahon. Tandaan lang palagi ang sinabi ng ating pambansang bayani na si Gat Jose Rizal na ang hindi marunong magmahal sa sariling wika ay higit pa sa hayop at malansang isda. Sa puso't diwa. Ito ang Far East Broadcasting Company Bicol, nakikiisa sa pagdiriwang ng Buwan ng Wika ngayong buwan ng Agosto. Nagsasabing, patuloy nating gamitin at pagyamanin ang ating wikang Filipino sa gitna ng nagbabagong panahon.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capitbise.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Magandang araw, Kakarian. Dito sa Care 104.3 The Way FM, mahalaga ang boses mo. Gusto namin mas mapaganda pa ang aming mga programa, musika, balita at mga serbisyong hatid namin sa inyo araw-araw. Kaya iniimbitahan ka naming sagutan ang aming listener survey form. Madali lang ito at ilang minuto lang ang kailangan. Ang bawat sagot mo ay makakatulong sa amin na malaman kung ano pa ang gusto mong marinig at kung paano pa namin kayo mas mapaglilingkuran. Puntahan lang ang aming official Facebook page o scan ang QR code na makikita sa aming mga post para ma-access ang survey. Huwag palampasin ang pagkakataong marinig ang iyong boses. Dahil sa Care 104.3 The Way FM, mahalaga ang inyong opinion. Maraming salamat sa patuloy na inyong pagtutok. Sama-sama nating gawing mas makabuluhan ang ating pakikinig. Dito lang sa Care 104.3 DWAY FM, the station that cares.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Ano nga ba ang Trinity? Bakit ito essential of the faith? Ano ang mga talatang ginagamit upang patunayan ito at kontrahin ito? Yan ang ating tatalakayin sa Expositors Edition, where we preach the word in all its simplicity, in all its practicality, in all its authority. Ako po si Pastor Eric Cortez.
1: Ako naman po si Pastor Erwin Amador.
0: Bago po tayo pumasok sa ating talakayan, pakinggan po muna natin kung paano nagiging pagpapala ang Expositor Edition sa isang iglesia sa pangunguna po ni Pastor Ken Guillermo, ang host ng Heartline Radio Counseling Program sa 702 DZAS AM sa Metro Manila.
2: Si Pastor Eric Cortez, isa po sa mga broadcasters natin sa Back in the Bible. At ako po, yung church namin, ginagamit pa rin namin yung materials nila na Expositors Edition sa YouTube channel nila. Yes. So I like it so much. I learn a lot from them. So sa mga churches o sa mga Christians na gustong lumalim ang kanilang pagbabasa sa Biblia, I am encouraging you to kinignood no sa kanilang YouTube page, Expositors Edition.
0: Maraming salamat, Pastor Ken Guillermo, at nawa patuloy na maging pagpapala ang Expositors Edition sa inyong iglesia at sa iba pang mga churches. Pastor Erwin, ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa Trinity. Mm-hmm. Gaano ba kahalaga ang Trinity sa bakit ito itinuturing na essentials of the faith?
1: Well, unang-una, 'di ba, kailangan nating maunawaan sino nga ba ang Diyos, dahil siyempre meron itong kaugnayan sa ating kaligtasan. Dahil ang ating Panginoong Jesus ay Diyos at ang Ama ay Diyos, ang Banal na Espiritu ay Diyos. Paano nga ba yan, ano ang kaugnayan niya sa kaligtasan, 'di ba? Lalo na siguro sa John 3:16, for God so loved the world that he gave, 'di ba? Ang Ama ang nagbigay ng kanyang anak sa upang nang sa inyo, yung anak naman yung napako sa krus, at ang Banal na Espiritu naman ang nag-a-apply sa panahon natin ngayon ng kaligtasan. So kaya may yan ang kahalagahan ng Trinity, yung paniniwala natin sa Trinity.
0: At ang sabi nga sa Hebrews 11:6, and without faith it is impossible to please him, for whoever would draw near to God must believe that he exists and that he rewards those who seek him. Eh, kailangan malinaw sa iyo sino tong Diyos na nag-exist na to, at ang pananampalataya ay mahalagang ingredient nito ay knowledge. Kailangan tama ang ating pagkakakilala sa ating Diyos na ating paniniwalaan na nag-exist. Itong Trinity, kasi sinasabi ng iba na, alam mo, it's confusing. Diba? Sinasabi nila, kailangan ba talaga na ating intindihin yung Trinity na yan? Anong yung sagot sa ganung mga tao na they would rather not study it because they find it confusing?
1: Well, ang ating sinasagot dyan, Pastor Eric, talaga namang may mga bagay na mahirap unawain kaagad. Kung kaya pero hindi naman nangangahulugan na wag nating pag-aralan o hindi na natin dapat pag-aralan kung tayo ay nahihirapan unawain. The more na dapat nating aralin, dahil unang-una nga ay patungkol yan sa Diyos na ating sinasamba, yung doktrina ng Trinity. So totoo rin naman na nakakalito, 'di ba? At marami nang lumabas na maling katuruan patungkol sa Trinity. Subalit, hindi rin naman dahilan yon na nakakalito o mahirap, eh hindi na natin dapat pag-aralan. The more na dapat nating pag-aralan.
0: Actually, ang sabi nga ay, if you try to fully understand the Trinity, you will lose your mind. Pero kapag you deny the Trinity, you will lose your soul. Yan. At bagamat hindi natin fully may exhaust o masasagad ang kaalaman pagdating po sa Trinity. Kasi we're talking about God. Mm-hmm. We're talking about our God na who's eternal. Eh yun lang concept ng eternal, hirap na tayo eh. Dahil tayo ay mga finite being o meron tayong mga limitasyon. Mm-hmm. Pero hindi ibig sabihin no, hindi mo natatanggapin ng katotohanan na may eternal life, no? Mm-hmm. Na may eternality. Mm-hmm. Ganon din naman pagdating sa Trinity. Maaring hindi ho natin fully maintindihan. Pero kailangan lang natin tanggapin ang katotohanan ng Trinity.
1: And isa pa, Pastor Eric, di ba? Kaya napakahalaga nito dahil naniniwala naman tayo na meron lamang iisang Diyos, di ba? O yung tinatawag na mono, di ba? Monotheism. So talaga naman dahil yan ay anchored yan sa sabi nga isang naging creedal statement na nga rin, pero base naman ito sa banal na kasulatan sa Deuteronomy chapter 6 verse 4 o yung tinatawag nilang Shema, di ba? Yung sabi nga sa doon ay yung Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one.
0: Yan, nininaw po natin na kapag sinabi nating Trinity, hindi po ibig sabihin tatlo ang Diyos namin.
1: Ayan.
0: Hindi ho Trinity yon, tritheism yon. Ang Trinity po, isang Diyos na nahahayag sa tatlong persona. Okay? Mm-hmm. So mamaya pag-uusapan pa natin yan. Pero isa rin sa dapat nating tandaan ay yung sinabi po sa John chapter 4 verse 24 that God is spirit and they that worship him must worship in spirit and in truth. So mahalaga po na kumbaga ay kilala natin yung sinasamba natin at hindi po yung wala man lang tayong basic understanding kung sino siya, kasi nga isa sa component ng pananampalataya ay knowledge. Eh, hindi ka naman pwedeng sumamba sa hindi mo kilala. Hindi ka naman pwedeng sumamba sa at least eh, hindi mo alam kung sino yung sinasamba mo. We have to know who we are worshiping para talagang masamba natin siya sa katotohanan.
1: Ayan. And Pastor Eric, ayan. Bagamat sabi mo nga, di ba, hindi naman natin fully, di ba, mauunawaan sapagkat ang Diyos ay infinite, tayo ay finite, pero sapat ang binigay sa atin ng Amen. Diyos upang makilala natin siya dahil ibinigay naman niya ang kaniyang salita. So doon tayo magbabase. Enough na 'yon, 'di ba? Yung mga information na mababasa natin sa kaniyang salita para at least makilala natin sino nga ba ang ating Panginoon na ating sinasamba at pinaglilingkuran.
0: Sabi nga ay bagamat hindi ibinigay sa Biblia ang lahat ng gusto nating malaman, eh, ibinigay sa Biblia lahat ng kailangan nating malaman. Ayan. Yan o yung ating tanda. Parang ganito yan, Pastor Erwin. Eh. Nung ikaw, kailan mo lang naintindihan yung concept ng digestion na yung kinakain natin ay pagdating sa ating sikmura ay through the process of digestion ay nabibreak apart ang mga nutrients ng ating kinain at naabsorb ng katawan. Mga kailan mo natutunan yun?
1: Yan ay high school, di ba? Hindi naman sa grade school. Bagamat nababanggit, pero nung high school mo lang sa akin, di ba? Doon ko lang fully na unawaan yung digestive system natin.
0: Di ba? Pero nung ikaw ay bata, gumagana na yung digestive system mo.
1: Yes, gumagana na siya.
0: Pero hindi mo naintindihan.
1: Hindi pa. Simula nga nung pagka, ano natin, pinanganak pa lang tayo, nandyan na yan eh.
0: Pero did that, yung lack of knowledge mo regarding digestion, did that keep you from eating or drinking milk, halimbawa, nung baby tayo.
1: Dahil sa hindi natin alam, di ka kakain.
0: Diba? Hindi naman, diba? Diba?
1: Hindi naman. Tuloy pa rin. Kumakain ka at gumagana yon, yung katotohanan na yun. Subalit, yun nga lang, medyo habang lumalaki tayo, doon natin naunawaan yung mga ganyang bagay.
0: Isa pang halimbawa, Pastor, yung kuryente, naintindihan ba how it works?
1: Ngayon, nakikita ko lang sa poste, diba? Ganyan lang ang ating pagkakaunawa.
0: Pero hindi natin naintindihan ng gusto paano yung current, paano napoproduce yung current, di ba? Mm-hmm. Pero that did not keep you from using electricity.
1: Yes, at eto ngayon, gamit-gamit natin ngayon yung technology na yan o yung electricity na yan.
0: At ganoon din pagdating sa pananampalataya, maaring you will not be able to fully grasp everything. Maaring hindi lahat ng gusto mong maintindihan ay maintindihan mo. Pero hindi dapat yon pumigil sa atin na manampalataya sa ating Panginoon. Yan din yung tanggapin yung katotohanan ng Trinity.
1: Mm-hmm.
0: Kaya lang, Pastor Erwin, may mga katwiran na ba't nila paniniwala ng Trinity? Eh wala naman yung salitang Trinity sa Biblia.
1: Ayan. Sabi nga ni Michael Patton, ito napakaganda rin. Maliit na libro lang to. Papakita ko. Ayan. Yung Now That I Am a Christian, di ba, ni Michael Patton, sabi nga niya, the word Trinity cannot be found in Scripture, but the concept is found throughout the Word of God. So, totoo naman na wala talaga yung literal na word na Trinity. Mm-hmm. Pero yung concept ay matatagpuan natin sa Biblia.
0: Well, gusto nating i-point out yun kasi minsan may mga babanat na wala naman sa Trinity ang Biblia. Kapag ganun ang sinabi, iklaro natin. Anong ibig sabihin mo na wala ang Trinity sa Biblia? Mm-hmm. Are you saying na wala ang term na Trinity sa Bible? Kasi tanggap natin yun. Hindi na natin pinagpipilitan yun. Dahil talagang tanggap natin na katotohanan wala yung term, yung salitang Trinity, T-R-I-N-I-T-Y, sa Bible. Pero hindi natin matanggap na hindi yung claim mo na wala sa Biblia ang ibig sabihin ba nun eh, hindi itinuturo ng Biblia ang Trinity. Diyan we disagree. Itinuturo ng Biblia yung concept ng Trinity. Alam nyo, mababaw na argumento yung argument from silence. Na hindi yung dahil wala yung termino, hindi na natin tatanggapin o hindi na totoo yung katuruan na yan. Diba, bigyan ko example, yung mga nagki-claim ng ganun, yung mga nagsasabi na wala naman sa Biblia yung Trinity o wala yung termino sa hindi mo mababasa ang salitang Trinity sa Biblia. Ito ang magandang tanong, kapatid. Yung shabu, wala rin naman sa Biblia. Wala naman
1: mariwana.
0: Mariwana, wala sa Biblia.

0: Bible sa version na gusto nila, eh hindi naman talaga Pilipinas yung tinutukoy noon. O yung isa pang grupo na sinasabi na si Kristo ay nilika, unang nilika, tapos siya na lumika sa lahat, na si Kristo ay angel. Ginagamit nila yung term na theocratic kingdom. Pero wala naman sa Bible yung eksaktong terminong theocratic kingdom. Hindi sila consistent, kapatid eh. Pagdating sa argumento na yun, kasi kung gagamitin natin yung argumento nila sa kanila, hindi rin papasa yung mga turo nila eh. Diba? So, mababaw po na katwiran na porke wala yung termino, eh wala na yung katuruan sa Biblia. Magkaiba po yun. Magkaiba yeah.
1: Pero,
0: po yun.
1: Pero nililino natin, Pastor Eric, bagamata sila, wala sila, di ba? Sa Biblia yung kanilang mga katuruan, ay talaga pong hidwang pananampalataya po yun. Hindi po natin sinasabi na porkit wala sila, eh pwede rin nilang ipaliwanag na parang katotohanan ng Trinity. Okay?
0: Ayun so, ang mabigat.
1: Bibigyan natin example. Okay, hidwang hindi, pananampalataya yung, po yun.
0: Ang pinasabi lang natin, hindi sila consistent sa argumento nila. Dapat consistent yung argumento nila. At sa totoo lang, wala yung pangalan ng sugo nila sa Biblia, wala rin yung katuruan ng tungkol sa sugo nila sa Biblia. Yeah. So, yung ganung mga pangangatwiran ay hindi ho masasabing katanggap-tanggap. Po, tungkol diyan sa Trinity. Ito naman ay na-coin sa aking pagkakaaral kay ni Tertullian. No po, isa sa mga sinasabing church fathers o yung mga sumunod ho sa mga apostol na mga tagapagturo. At ang concept naman ng, kumbaga, in-explain niya yung 3-in-1, no? Na ang Diyos ay isang Diyos na nahayag sa tatlong persona. Now, Pastor Erwin, kung hanapan ka ng, pakitamo ako ng verse na nagtuturo ng Trinity, we have to admit na not one verse is enough. Kasi hindi naman ganun na systematic theology, di ba?
1: Kaya nga kailangan natin ngayon tignan yung buong Bible, both the Old Testament and the New Testament. Dahil dyan natin makikita o yung kapahayagan eh, di ba, ng Trinity. Kung paano nga ba ipinahayag ng Diyos ang kanyang sarili that there is one God in three person, di ba? Kaya nga natin sinabi na one what, three who's, di ba? Yeah, one man. God, one essence lang po yan. Di ba? Pantay-pantay po yan. But three persons. Namely, God the Father, God the Son, which is Jesus Christ, and God the Holy Spirit.
0: Yan, maganda. Ilinawin nating mabuti yung termino na yan, no? Yung pagpapaliwanag ng concept na yan. Pero gusto rin nating linawin, mga kapatid, na hindi ho proof texting o mga pa-isa-isang verse ang gagamitin mo para patunayan o pasubalian ang isang katuruan, kasi that's not how the Bible works. No po? In fact, parang galito, para bigyan namin kayo ng idea. No? Halimbawa po, ang mga scholar, lahat po ng mga verses tungkol sa Diyos pagsasama-samahin nila. No po? At titingnan nila bawat verse kung ano tinuturo nito o dinadagdag nito sa katuruan tungkol sa Diyos. And then, they would categorize it. Itong mga verses na to talks about the nature of God as being omnipotent or omnipresent. Ito naman talks about the wrath of God, the justice of God. Nakakategorize po yan. And then pipiliin po yung representative verse dun sa mga categories na yan. Madugo yan. Hindi biro ang pag-aaral po ng theology. Yes. Pero maganda po yan para makita mo yung kabuuan. Kabuuan ng tinuturo ng Biblia. Now, una, binasa na ni Pastor Erwin, kasi tatlong bagay ang dapat natin makita. There is one God, one what, di ba? And then, there are three persons and each person is called God. Yan o yung basic ng Trinity. May isang Diyos, may tatlong persona, at bawat persona ay tinawag na Diyos sa Biblia. Now, yun hong tatlong point na yun, tanging Trinity lang makapagre-reconcile nun. At pag nagkamali ka sa puntos na yun, labag ka na sa Biblia. So, halimbawa, there is one God. Kailangan natin kasing ulit-ulitin ang Trinity, hindi tatlong Diyos, isang Diyos. Pastor Erwin, tingnan muli natin yung Deuteronomy chapter 6 na kung saan sinasabi na there is one God.
1: Ito nga sabi, di ba? Hear, O Israel, the Lord, our God, the Lord is one.
0: Yan, malino po na sinasabi po dyan na may isang Diyos. Tinatanggap po natin, dahil yun naman talaga turo ng Biblia. Now, we have to clarify na yung salita

0: tang one dyan. It's mm-hmm. very interesting. Kasi dalawa ang Hebrew word ng salitang one.
1: Mm-hmm.
0: Yung isa, yung absolute one. Only mm-hmm. one. Halimbawa, mm-hmm. yung sinabi po sa Genesis chapter mm-hmm. 22 verse 1 nang sinabi po ng Panginoon kay Abraham, Genesis chapter 22 verse 1 and 2. Ang sabi po, after these things, God tested Abraham and said to him, Abraham, and he said, here I am. He said, take your son, your mm-hmm. only son, mm-hmm. Isaac. Yung mm-hmm. yung word na ginamit dito is a word for one, which means mm-hmm. absolute one.
1: Mm-hmm.
0: Now, hindi yun ang ginamit sa Deuteronomy chapter 6. Kasi mm-hmm. kung yun ang ginamit, tatanggapin ko na walang Trinity.
1: Mm-hmm.
0: Tatanggapin ko na. Pero dito sa Genesis chapter 2, verse 24, yung salitang yeah. one sa Deuteronomy chapter 6, Hear, O Israel, the Lord mm-hmm. our God, the Lord is one. Mm-hmm. Eh, yun din ang ginamit dito na Hebrew word sa one. No, mm-hmm. anong sabi Pastor Erwin sa Genesis 2:24?
1: Ito naman yung patungkol sa mag-asawa, di ba?
0: Mm-hmm.
1: Therefore, a man shall leave his father and his mother and hold fast to his wife, and they shall become one flesh.
0: One flesh. Now, Pastor, mm-hmm. nagkakasal ka. Ako rin, uh-huh. nagkakasal, di ba? At mm-hmm. nung ikaw ay nagkakasal, nung babasahin natin itong verse na to, mm-hmm. at sabi natin, ang pinagsama ng Diyos, huwag pag-iwalay ng tao mm-hmm. sapagkat sila ay iisa na.
1: Iisa.
0: Pero pag tinignan mm-hmm. mo yung, although ito, yung mga illustrations mm-hmm. sa Trinity, meron po limitation yan, ha?
1: Yes.
0: May limitation uh-huh. yan. At sinasabi ko lang, pag tinignan mo yung dalawa, di ba, dalawa yun eh.
1: Mm-hmm.
0: Pero sa paningin ng Diyos,
1: isa.
0: Isa sila.
1: Isa na lang.
0: Mm-hmm. At yung salitang one dito, yun yung ginamit sa, dito sa, and they shall become mm-hmm. one flesh. Yun din ang ginamit na Hebrew word sa Deuteronomy 6:4 na the Lord is one. One. So nandun mm-hmm. yung concept na may pagkakaisa, no? Subalit mm-hmm. merong puwang na more than one person.
1: Mm-hmm.
0: Tandaan mm-hmm. nyo, one God, one being, tapos meron po makikita tayo na there is more than one person.
1: Mm-hmm.
0: Only one being, but mm-hmm. one person. At yun ang sinabi nga po, there is one God, wala na ibang Diyos, isa lang ang Diyos, at mm-hmm. sabi nga, there are three persons.
1: Ayan. So, lilinawin natin yan. Kagaya na sinabi na po ni Pastor Eric, hindi po tatlo ang Diyos. Ang tawag po doon sa ganung katuruan, maling katuruan po ay tritheism.
0: Ayan,
1: sila ay naniniwalang tatlong Diyos, di ba? At meron din naman po yung isa naman ay modalism.
0: O, modalism.
1: Isa rin pong maling katuruan patungkol sa Trinity na para ba nagpahayag lang ang Diyos, di ba? Na yung Ama, di ba, sa Old Testament, pagdating sa New Testament ay naging si Jesus Christ at pagdating sa Book of Acts ay naging Holy Spirit.
0: Modalism.
1: Hindi naman po ganun, di ba? Different modes lang. Nagpapakita siya sa iba't ibang panahon.
0: O parang okay, ganito. Parang ganito, Pastor Erwin, ikaw ay isang pastor,
1: mm-hmm.
0: ikaw ay ama, at mm-hmm. ikaw ay asawa.
1: Ayan.
0: Pero yun different ay roles. Mm-hmm. Hindi yun. Ayan. Although isang, di ba, iba yun. Mm-hmm. Ang point natin sa three person po ay sinasabi po doon, hindi yung si Kristo, siya yung ama, siya yung ayan. Anak, siya yung Espiritu Santo.
1: Mm-hmm.
0: Hindi po. Ang sinasabi natin three person, di ba, Father, Son, and Spirit. Di ba, mm-hmm. sabi sa Matthew chapter 28, baptizing them in the name of the Father, and of the yeah. Son, and of the Holy,
1: and
0: Spirit.
1: Of the Holy Spirit.
0: The Father is not the Son.
1: Mm-hmm.
0: The Son is not the Father. The Father is not the Spirit. The Spirit mm-hmm. is not the Father. The Son is not the Spirit, the Spirit is not the Son. So yeah. makikita naman natin yung kumbaga eh, pagkakaiba ng persona.
1: Mm-hmm.
0: Meron pa sa Bible, and, Pastor Erwin, di ba, no, binautismo ng Panginoong Jesus.
1: Yan. Mm-hmm. May nagsalita, di ba? Nung inilubog ni John the Baptizer, di ba, ating Panginoon, pag-aho niya, may nagsalita, this is my son in whom I am well pleased. Tapos, at may nakita rin si John the Baptizer, di ba, na saan niyo anyong kalapati, like a dove. Hindi po dove yun, di ba?
0: Mm-hmm.
1: Anyo lang. Yun yung nakikita lang ni John na bumababa sa ating Panginoon at yun yung banal na Espiritu.
0: So, yung nagsalita sa taas. Although, alam nyo, pag we talk about distance and location, we have to remember na these are our way of explaining or the way the Bible portrayed it. Pero we have to be careful again pagdating ho sa mga pagpapaliwanag sa Trinity using illustrations. Mm-hmm. Pero ang point dun is, iba po yung nagsalita, iba po yung bumaba, iba po yung nasa baba na. Di po ba? Kasi nilinawin natin, Pastor Erwin, kasi pag may mga kausap ako, although pag-usapan natin sa ibang doctrine yun, pag sinabi natin si Kristo ay Diyos, akala nila ang sinasabi natin si Kristo ay ang Ama. Hindi po namin sinasabi yun kasi nga there are three persons. Hindi po natin sinasabi na si Kristo ang Ama. Sinasabi natin si Kristo ay kapantay ng Ama.
1: Siguro maibigay lang din natin sa mga nanonood sa atin, nakikinig sa atin, 'di ba, na hangga't maaari po talaga ay wala pong illustrations na pwede nating masabi dahil Diyos po 'yun eh. Siya po yung lumalang. At ang lahat po ng mga illustrations na na pwede nating gamitin ay mga nilalang lamang 'yon.
0: Kakapusin,
1: 'di ba? Eh hindi po pwede, hindi talaga kaya. Kaya hindi po pwedeng gamitin yung itlog, 'di ba?
0: Kasi diba, sila yung paano ba ginagamit yung itlog, Pastor? Paliwanag
1: diba,
0: mo.
1: Yung shell, 'di ba? Yung shell.
0: Tawag o, itlog. Yung
1: puti, 'di ba? Mag-ano ka, yung puti ng itlog at yung yolk, 'di ba? Eh sabi nila, eh hindi naman iisa essence noon, magkakaiba 'yon.
0: Kakaiba diba, ng
1: iba,
0: ano?
1: Iba yan. Eh ang Panginoon, parts. One essence eh. 'Di ba? Iisa lang yung essence. Eh iba-iba po yung itlog.
0: Eh yung so, ano, Pastor? Yung tubig. Ang tubig ay yung may steam. May tubig ay may solid, yung tubig ay may liquid state. Eh, modalism yun.
1: Modalism, yan din yun eh. Diba, tubig lang yun na pinatigas mo, kaya naging yellow. At itapat mo yan sa initan, eh, magiging steam na may aangat eh, diba?
0: Hindi rin pwede.
1: Modalism nga po yun, ang labas nun. Ay, hindi rin po 3-in-1 ha.
0: Yung kape.
1: Baka kasi ano rin po 'yon, ay iba-iba po yung essence nun. Iba po ang asukal, iba ang gatas, at iba rin yung kape.
0: Diba? Oo. Kasi diba nangyari, one-third God.
1: Nauunawaan natin, di ba, na sa kagustuhan talagang i-explain. Di ba? Bagamat maganda ang intention, di ba, syempre, lahat naman po ng mga ngaral ay hanggat maaari, kung humahanap ng, for example, di ba, ganyan, naghahanap talaga ng illustration. Eh, pagdating po sa Trinity, ay wala po talaga eh. Wala po talaga tayong, kahit po yung sa tao, di ba, hindi nga natin pwedeng gamitin na ako ay isang pastor, isang tatay at isang asawa. Ay oneness po ang labas naman. No?
0: Diba? Yung titawag na modalism.
1: Modalism pa rin yan. Hindi pa rin eh. So wala po talagang perfect illustration.
0: Oo, kasi one illustration highlights only one aspect eh. Yun eh. Actually, ang isang naalala ko, merong isang lalaki, pastor, na tinatry niya to grasp the concept of the Trinity. Ay naglalakad siya sa dalampasigan, sa beach. At meron isang bata na nakita niya, tumatakbo sa dagat, sumasalok ng isang tabong tubig, tapos tumatakbo, binubuhos doon sa butas, doon sa buhangin. Tapos tatakbo ulit sa dagat, sasalok, tapos ibubuhos doon. So tinanong niya, bata, anong ginagawa mo? At sabi ng bata, yung dagat nililipat ko doon sa butas. Itandaan natin na tayo finite, limited beings. And we're talking about the unlimited, infinite God. And so talagang limitado. Kumbaga, we can only know that the Bible teaches it, pero yung pong pinaka in-depth na nito, may limitasyon po yon. And that's not an excuse. That's just a recognition of the majesty of God. So, there is one God. There are three persons.
1: Ang mahalaga po dito, pinakita ng Biblia that the Father is God, Jesus is God, the Holy Spirit is God, and yet the Bible calls them one God.
0: Yung pangatlong point. There is one God, there are three persons, and each person is called God. Halimbawa, yung sa Father, di na natin pagtatalunan yun. Talagang tinawag sa Diyos. Si Kristo. Siguro, Pastor, in the limited time that we have, magbigay ka muna ng isang verse. Palalawakin natin ito, lalo pa sa susunod na kabanata natin, pero po, ngayon sa pagiging Diyos ni Kristo.
1: Yeah, sa pinakaunang-una lang yan, John 1:1. Di ba, na kitang-kita na agad doon ang ating Panginoon. Dahil lalo na nung binanggit ni, obviously, na ating Panginoon yung John 1:1, dahil pagdating sa 1:14, and the Word became flesh. Alam natin, dahil sinabi ngayon ni John doon, the Word was God, or the Word equals God, 'di ba? Predicate nominative ang pagkakasulat. So the Word equals God, and the Word became flesh, at doon na pinangalanan na sino ba itong Word na ito, ang ating Panginoong Hesukristo. At sa ibang kabanata sa Old Testament, sa New Testament, makikita natin kapag nagbanggit ang ating Panginoon, 'di ba? Lalo na pag sinasabi niya the Father and I are one, ay talagang gustong-gusto siyang batuhin ng mga kausap niya dahil sinasabi blasphemy, dahil inilalagay niyang equal. Sabi niya, bakit mo ginagawang equal yung sarili mo sa Diyos?
0: Actually, yung sinabi sa John 1:1, 'di ba? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Yung the Word was God, what God was, the Word was. So, the Father is called God, the Son is called God, and the Spirit is called God. Kasi sabi sa Acts chapter 5, verse 3 and 4, but Peter said, Ananias, why has Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit and to keep back for yourselves part of the proceeds of the land? While it remained unsold, did it not remain your own? And after it was sold, was it not at your disposal? Why is it that you have contrived this deed in your heart? You have not lied to man, but to God. Pansinin natin na yung verse 3, nagsinungaling ka, Ananias, sa Espiritu Santo. And then sabi sa verse 4, hindi ka sa tao nagsinungaling, kundi sa Diyos. So, kumbaga, each person parallel, is called God. Yeah, parallel. So, there is one God, there are three persons, and each person is called God, at lahat po yun tinuturo sa Biblia, and the only way to reconcile those three statements, those three truths that the Bible teaches, ay yung pong Trinity.
1: Ayan. So, the Father is God, Jesus is God, the Holy Spirit is God, yet the Bible calls them one God.
0: One God kasi, di ba? There is one God. There are three persons. Each person is called God. So pag sinabi mo tatlong Diyos, lalabag ka sa one God. Pag sinabi mo naman na ang Ama lang ang Diyos, tapos ang Espiritu Santo, si Jesus ay hindi, lalabag ka naman sa sinabi ng Biblia na each person is called God. Pag sinabi mo naman na si Jesus, ang Ama, ang Anak, ang Espiritu Santo, lalabag ka naman doon sa there are three persons. Kaya three talagang persons. Yung tatlong katotohanan na yon, there is one God, there are three persons, each person is called God, yun po ang naging batayan ng katuruan ng Trinity. Pastor Erwin, of course, tinatawag na mystery ang Trinity. Subalit, may mga nag-aakusa na palusot lang daw to na tawagin na mystery ang Trinity, dahil ang sabi daw po sa 1 Corinthians 14:33 ay ang Diyos ay di nalulugod sa kaguluhan o sa kalituhan.
1: Yan nga ang maraming sabi nga accusations, 'di ba, sa atin na lagi na lang daw tayong mag-a-appeal sa mystery kapag pinapaliwanag ang Trinity. And meron pa nagsasabi na para bang it's against logic, 'di ba? Eh tayo ang unang-una rin na nagsasabi na dapat yung ating faith ay based on reason. And then here we are, 'di ba? When we explain na yung Trinity, ay bigla tayo mag-a-appeal sa mystery. At sinasabi naman natin na hindi naman contradicting yung yung mystery sa reason or sa logic.
0: Yan ang ating sinasabi ay ang pagamat ang Trinity ay hindi salungat sa katwiran, ito ay humihigit sa katwiran. Even if it's not against reason, it is beyond reason. Sapagkat sabi nga ng isang author sa Anger's Bible Dictionary, the Trinity is to be accepted by faith in the divine revelation. And while it is above reason and cannot be comprehended in its depth and fullness, it does not follow nor can it be shown that it is opposed to reason.
1: Ayan. At sapat naman ang mga binigay na kapahayagan ng ating Panginoon patungkol sa pagtuturo nito o sa doktrina ng Trinity. I think enough ang mga evidences, kung tawagin natin, 'di ba, sa kanyang salita upang maipakita natin yung katotohanan patungkol nga sa Trinity.
0: Isa pang narinig kong pangangatwiran, Pastor Erwin, sabi Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Mm-hmm. Ang sabi nila, hindi naman sinabi na isang Diyos, kundi isang Panginoon.
1: Mm-hmm. Subalit kaya lang, kasi nagkakaroon lang ng distinction, diba, dun sa isang Panginoon, yung lalo na sa Panginoon dito sa New Testament patungkol sa ating Panginoong Jesus. Pero tindahan natin, diba, ang mga Israelita, diba, yung mga Israelites ay they believe in a sabi nga monotheist sila, diba? Iisa lang talaga ang kanilang ang Diyos na pinapaniwalaan. At 'yan naman ang kapahayagan ng salita ng Diyos. Talaga namang isa lang ang Diyos. Hindi natin sinasabing tatlo ang Diyos.
0: Hindi naman natin sinabi na tatlong Diyos. Kasi di ba nga, tatlong points yan eh. There is one God.
1: Mm-hmm.
0: There are three persons. And there are, each person is called God. Di ba? One God, three persons, and each person is called God. At anumang katuruan na sasalungat sa isa doon ay ating pong iminawaksi, tinatanggi natin. Halimbawa, katulad doon, tatlo daw ang Diyos o maraming Diyos. Pero sabi nga, isa ang Diyos.
1: Mm-hmm.
0: At ngayon, yun namang iba naman nagsasabi, si Jesus ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Sasalungat naman yun sa there are three persons.
1: Ayan, diba? Hindi rin naman tayo naniniwala. Oneness ang tawag doon.
0: Oo, yung oneness. Mm-hmm. At meron naman nagsasabi na God is the Almighty God, the Father, tapos the Son is the Mighty God. Na para bang sa Hebrew, may pagkakaiba yung Almighty God at Mighty God. Samantalang wala naman. Mm-hmm. And yun naman po ay sasalungat doon sa each person is called God or each person is equal with one another when it comes to nature.
1: Ayan.
0: Kaya mahalaga yung tatlong statement na yun eh. Mm-hmm. There is one God, there are three persons, and each person is called God. Yan. Eh, Pastor Erwin, ano nung mga patunay pa sa Biblia na mayroong Trinity?
1: Mm-hmm. So, ito nga, di ba, makikita natin, unang-una nga rin, yung sa pagkakabanggit ng Panginoon so, during the creation, Genesis 1:26, di ba, ang pagkakasabi niya nga ay, let us make man in our image and likeness. And then, immediately, following verse, God created man in His own image. Diba, from sinabi na doon, let us. So nagbibigay na siya ng para bang ano eh, tawagin natin clue, diba? And then kasi papakita niya pa rin na one God. Dahil pagdating sa verse 27, in His own image. Yun naman ang sinabi doon.
0: Eh may mga nagsasabi, Pastor, na para bang it's a royal we. Na sinasabi na parang kami sa Malacanang, halimbawa ng Pangulo natin, pero actually it was His statement. Mm-hmm. So sinasabi nila it's a royal we. Pero He was speaking for Himself. O may iba naman nagsasabi na ang kausap ng Panginoon, anghel, dito sa let us make man in our image.
1: Mm-hmm. Una-una, hindi pwedeng manging anghel dahil ang mga anghel ay sila ay tinatawag nating creatures, di ba? Hindi sila creator. Take note na only God creates. Yan po ang ating pinapaniwalaan at malinaw po yan sa banal na kasulatan that only God creates. Ang mga creatures po ay hindi kayang mag-create, di ba? In a sense na kagaya ng pagkikreate ng mundo, pagkikreate ng tao. And at yun naman pong nakita po natin na tiyak na mayroon pong kasama ang Panginoon sa pagkikreate. Dahil si binanggit din naman po yan, may patunay na po yan pagdating sa New Testament ay makikita natin na kasama ang Panginoong Jesus, 'di ba? Sa Colossians 1, makikita natin na kasama ang Panginoon, Panginoong Jesus during the time ng creation.
0: Mm-hmm. At kanina may binanggit ka, Pastor, clue, 'di ba? Kasi hindi hayagang tinukoy sa lumang tipan ang Trinity. Pero may mga indikasyon na itinuturo ng lumang tipan ng Trinity, katulad nga nung let us make man in our image. Kasi nga, meron tinatawag na progressive revelation.
1: Yan.
0: Na due to the progress of the revelation, the New Testament contains clearer proofs. Sabi nga ni Louis Berkoff sa kanyang A Summary of Christian Doctrine. And another reference said na it is probably best to say that the Old Testament, although it does not reveal the triunity of God, does allow for the later New Testament revelation of it. Mm-hmm. Halimbawa, Pastor Erwin, ikaw, nasa series ka ngayon ng iyong church sa Hebrews.
1: Mm-hmm.
0: Diba? At may mga seremonya sa lumang tipan, mm-hmm, na sa bagong tipan lang ipiniliwanag ang significance.
1: Yes. At yan nga yung tinatawag nating progressive revelation. Dahil dito nga sa Hebrews ay talaga namang pinatunayan ng author na lahat ng mga rituals, diba, nag-animal sacrifices na ginagawa nila doon, habi nga niya, it's just a shadow. Ang reality talaga niyan ay ang ating Panginoong Hesukristo. So doon ipinahayag na na yung lahat ng ginagawa nila, it's just a type or a shadow nung reality. At ang reality ay ang ating Panginoong Hesukristo.
0: Kaya ganun din pagdating sa Trinity, magkaiba, if I may use the word, ang emphasis ng Old Testament sa New Testament when it comes to the nature of God. Sabi nga ni William Evans, sa kanyang aklat na Great Doctrines of the Bible, meron siyang sinabi dito na the doctrine of the Trinity is, in its last analysis, a deep mystery that cannot be fathomed by the finite mind. Kasi nga, God is infinite. Mm-hmm. Tapos tayo finite. That it is taught in the scripture, however, there can be no reasonable doubt. It is a doctrine to be believed even though it cannot be thoroughly understood. Diba? May nagsabi nga eh, if you try to fully understand the Trinity, you would lose your mind. But if you deny the Trinity, you would lose your soul. And then, pinagpatuloy ni Evans, the emphasis of the Old Testament seems to be the unity of God. It is to safeguard Israel from polytheism.
1: Mm-hmm.
0: The Trinity is clearly taught in the New Testament. So yeah, makikita natin ganun ang progressive revelation when it comes to God.
1: Kasi nga sa New Testament, makikita na natin, especially during the baptism of our Lord Jesus Christ, 'di ba, yung water baptism niya ay andun ang Trinity. Siyempre, ang Panginoon ang binabaptize ni John the Baptizer, and then sabi nga may nagsalita sa langit at meron ding nakita si John na bumababa na espiritu na sabi nga ay it's like a dove yung pagbaba.
0: Mm-hmm.
1: So doon medyo kita natin na mas na reveal na sa atin talaga yung tinatawag nating Trinity.
0: And speaking of distinction of persons pagdating sa New Testament, diyan nga pag yan ay hindi tinake into consideration. Again, there is one God. Mm-hmm. There are three persons, not one person. At saka each person is called God.
1: Mm-hmm.
0: Pag hindi tinandaan yung distinction of person, diyan nagkakaroon ngayon ng kalituhan.
1: Yan.
0: Kasi example, sa Malakay chapter 2 verse 10, pakibasa Pastor Erwin, yung Malakay chapter 2 verse 10, kasi may mga nagsasabi na batay dyan, eh ang Ama lang at ang Diyos at hindi kabilang ang Anak at ang Espiritu.
1: Mm-hmm. Dahil ang sabi nga dito, have we not all one Father? Has not one God created us? Why then are we faithless to one another, profaning the covenant of our fathers?
0: So dun, dahil dyan, no, one God, one God. Father, mm-hmm, no, sinasabi ni ngayon nila na Ama lang ang Diyos at hindi kabilang ang Anak at ang Espiritu. Pero, tanda po natin mga kapatid, a word has meaning depending on its context. Kasi kung hindi naman tayo mag-aaral ng maayos ng Biblia, eh baka mamaya maging conclusion naman natin, katulad ng iba, na si Kristo yung Ama.
1: Mm-hmm.
0: Kasi sa Isaiah chapter 9 verse 6, tinawag siya, di ba, na a father. Di ba? Eh, pag mali ka ng intindi, lalabas naman, lalaglag ka naman doon sa isa. Yung kabila, ang sabi, ay ang Ama lang ang Diyos at hindi kapantay ang Anak at ang Espiritu. Ito namang kabilang banda ang sinasabi na walang pagkakaiba sa persona ang Ama at ang Anak, na si Jesus mismo ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Yeah. Pero yun nga eh, pag nakalimutan mo yung distinction of person, magkakamali ka talaga dyan. Kasi iba ang gamit ng Ama sa lumang tipan kaysa sa bagong tipan. Dapat tingnan mo yung context.
1: Yes. At dyan sa distinction na yan na sinasabi mo, Pastor Eric, dyan dapat natin titignan, di ba, yung mga statement, kagaya ng statement ng ating Panginoon na the Father is greater than I, di ba? Mm-hmm. Na sinabi ng ating Panginoong Jesus. So dapat natin tingnan Ah, okay. So san doon sa three points na sinabi mo nga, 'di ba? Eh dapat nandoon niya sa distinction, yung roles nila na ginagampanan ngayon na maliwanag na ipinahayag 'yan sa New Testament.
0: Nung sinabi namang my father is greater than I, hindi naman sinasabi ng Panginoon my father is better than I, di ba? At hindi naman sinasabi ng Panginoon na magkaiba sila ng kalikasan ng Ama, sapagkat sa John sinabi, at sa John din nakuha yung verse na yun, dapat consistent ang pag-intindi natin sa John, eh sinasabi na ang Panginoon sa pagtawag niya sa Ama na kanyang sariling Ama ay ipinapantay niya ang kanyang sarili sa Diyos, sa John chapter 5 verse 18.
1: Yes.
0: Now, there is a point sa Old Testament na kapag sinabing Ama ay tinutukoy yung kabuuan, kumbaga, yung tatlong persona ng Diyos at hindi lang yung isa sa kanila. Mm-hmm. 'Di ba?
1: At yun nga, gusto ko ring banggitin kanina, 'di ba, yung sa Malakay nga, yung sinabing one God created us all, 'di ba? Eh talaga namang one God. Eh, wala namang, hindi naman tayo tatanggi doon dahil there's only one creator. Hindi natin sinabing there are three creators, 'di ba? Eh one creator lang naman talaga, it's God. Kaya nga, yun ang importante dun sa unang-unang point. There is only one God. Diba?
0: At gusto nating linawin, yung gamit ng Father is not necessarily referring to the first person of the Trinity. No? Pwede kasi na God is our Father since He is the creator of all things. That God is the Father of Israel and the Father of all believers. And so, may mga pagkakataon sa Bible na ang Father, the name Father, is applied to the triune God, sa Trinity, hindi lang sa first person of the Trinity. Yan ang ating dapat na lilinawin sa pag-aaral po natin ng Biblia. Kaya nga, di ba, Pastor Erwin, mahalaga talaga ang hermeneutics o tamang pag-unawa sa Biblia.
1: Yes. Lagi nating titignan. Ang pinaka-key naman sa hermeneutics, 'di ba, ay yung context. Lagi nating sinasabi ang context is king, 'di ba? Lagi nating titingnan lang kung sa isang yung talata na ating binabasa ay lagi nating tingnan yung mga nakapalibot, 'di ba, ng mga talata o yung passage at kung saan libro hinango yung verse na yan ay kailangan nating tingnan para hindi tayo ikang maligaw, 'di ba, doon sa gustong sabihin nung author.
0: At kasama sa context, Pastor, ay kung paano ginamit ang isang salita. Hindi porke itong salita na to, ganito ang sentido o sense doon sa isang verse, eh lahat na lang ng verse na gamitin yung term na yan o yung word na yan, eh ganun na yung kahulugan. Ay magkakaproblema tayo dyan. No?
1: Kaya para kailangan
0: kinahon mo na.
1: Yes, kailangan natin tignan ngayon yung isang salita, di ba, una doon sa konteksto ng sentence. At yung sentence ngayon, tignan mo ngayon sa konteksto ng paragraph.
0: Eh katulad nga, Pastor Erwin, yung sa mga debatista, alam nyo, sa mga debatista sa Luneta, halimbawa, eh merong mga pilosopo ba na sinasabi, Diyos Ama, Panginoong Anak, tapos biglang pumasok, Inang Espiritu Santo. Kasi may Ama, so dapat may Ina.
1: Oh, kasi may anak eh. May Ama, may Anak, kaya naghanap ng Ina.
0: At hindi lang yon yung paggamit ng Panginoon. Kasi di ba, pinalulusot nila, si Jesus, tinatanggap namin Panginoon, pero hindi namin tinatanggap na Diyos. Pero mali pong pagkaunawa yon sa tawag pong Panginoon sa ating Panginoong Hesukristo. Kasi mabagit lang natin, to be technical, Pastor Erwin, yung sa Old Testament, ang pangalan ng Diyos ay Yahweh. Sa Hebrew name, Yahweh. At nung sinalin sa Griego, yung Old Testament, yung Septuagint na tinatawag, na siyang Bibliyang ginamit ng nina Apostol Pablo, no? Ay yung salitang Yahweh ay translate into Kurios.
1: Kurios, yeah.
0: Now, yung Kurios, may mga pagkakataon sa Biblia na ang gamit ay ang ibig sabihin ay Sir.
1: Halimbawa, di ba? Nakakatawa
0: sa iyo. Halimbawa, si Sarah. Di ba? Kasi sasalin minsan eh, nalagay, tinatawag ni Sarah ang kanyang asawa na Panginoon. No, pa inisip natin, ano ang tawag ni Sarah kay Abraham ay Lord. Actually, ay yung gamit doon sa context na yon ay Sir. Yan. Pero pagdating sa Panginoong Jesus, yung sentido ng pagiging kapantay niya sa Diyos ang tinutukoy. At saka tingnan mong sabi sa Romans chapter 10 verse 9. if we confess with our lips that Jesus is Lord. At ang ibig sabihin nun ay kung iyong ipapahayag, kikilalani na si Jesus ay kapantay ng Diyos, maliligtas ka.
1: Yan.
0: Kasi yung sa context nito ay may keynote na verse itong si Paul. Dahil ang sabi ni Paul dito sa verse 13, di pagkatapos niyang sabihin na sa verse 9 ng Romans 10, kung ipapahayag ng iyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananali ka ng buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Then pag bumaba ka sa verse 13, context, sapagkat sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Saan sa kasulatan yun?
1: Yan. Ayan ay makikita po natin sa Joel chapter 2 verse 32. At ito ang pagkakasabi naman sa Joel. And it shall come to pass that everyone who calls on the name of the Lord, eto nga yung sinasabi mo kaninang Yahweh, di ba? Kapag nakita natin sa Old Testament naman na na-translate as capital L, capital O, capital R, capital D, di ba? Yan yung Yahweh. The name of the Lord shall be saved. For in Mount Zion and in Jerusalem there shall be those who escape, as the Lord has said that among the survivors shall be those whom the Lord calls.
0: Tingnan mo ang ginamit na verse ni Paul. Na kaya niya sinabi na kapag tinawag mo si Jesus na Panginoon, maliligtas ka, ay yung nasa Joel chapter 2 verse 32 na tumutukoy kay Yahweh. At inilapat niya sa Panginoong Jesus yun. So doon natin makikita na sa pagtitingnan mo yung kabuuan ng Biblia, hindi lang yung mga pagtitinikling o pasulput-sulput ng mga Biblia at pinagsasabong pa yung mga talata, pag ikaw ay maingat na tinignan mo lahat ng talata at tinignan mo ang tamang pagkakadugtong, ilalabas talaga ang katuruan ng Trinity.
1: Kaya mahalaga rin. By the way, mabuti na lang, pasalamat tayo sa mga translators, di ba? At yung hawak nating Bible. Ayan po yung may mga tinatawag na cross-reference. Kaya po natin agad nakikita. Hindi naman po dahil sa memoryado po namin ni Pastor Eric ang Bible, kundi makikita nyo naman po, gaya yung kinote niya sa Romans 10, nando naman po yung cross-reference. Nakasulat po yan papunta doon sa Joel chapter 2, verse 32.
0: At again, nakita nga natin yung pattern ng Biblia na kung may verse sa Old Testament na tumutukoy kay Yahweh na inilapat sa Panginoong Jesus o halimbawa ay sa Espiritu Santo. Halimbawa, although mapatalakay pa natin ang gusto yan pag tinalakay natin ang pagka-Diyos ng ating Panginoon. Yes. Mm-hmm. Kasi for example, may sinabi po sa Isaiah 45, no, 22 to 23, at ang sabi ng ating Panginoon, babasahin ko sa ang Biblia, kayo'y magsitingin sa akin at kayo'y makagligtas, lahat ng tagawakas ng lupa, sapagkat ako'y Diyos at walang iba liban sa akin. Ako'y sumumpa ng aking sarili, ang salita ay nakabitaw sa aking bibig sa katwiran at hindi babalik, na sa akin ay luluhod ang bawat tuhod, bawat dila ay susumpa.
1: Ayan, diba? At ginamit naman yan ulit sa ating Panginoong Jesus, patungkol sa ating Panginoong Jesus, ginamit yan ni Pablo. Yan talata na yan patungkol kay Jesus Christ. Doon sa Philippians naman. Philippians chapter 2. Particularly verse 10. Doon naman sinabi, so that at the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father.
0: Tingnan mo yon, to the glory of God the Father. Kasi sabi sa John chapter 5, at verse 23, no? Actually, pag binasa mo sa verse 22, sapagkat ang Ama'y hindi umahatol sa kanino mang tao, kundi ipinagkaloob niya sa anak ang buong paghatol upang papurihan ng lahat ang anak na gaya rin ng kanilang pagpapapuri sa Ama. Ang hindi nagpapapuri sa anak ay hindi nagpapapuri sa Ama na sa kanya'y nagsugo. Nangangahulugan ng pagsamba ang pagpapahayag na si Jesus ang Panginoon at ikararangal, ikapupuri ng Ama ang pagsamba kay Jesus. Kasi nga, we must honor the Son just as we honor the Father. Hindi magkaiba yung paggalang mo sa Ama at yung paggalang mo sa anak, kundi pag ginalang mo ang anak, iginalang mo ang Ama. Kasi magkapantay po sila sa karapatan, magkapantay po sila sa kalikasan.
1: Ayan. Kaya po napakahalaga ngayon na kapag tinitingnan ngayon natin, 'di ba, ang mga katuruan kagaya ng Trinity, from Old Testament, titingnan mo rin yung New Testament. Kasi makikita natin kung paano ginamit, 'di ba, ng mga author yung mga Old Testament passages papunta sa ating Panginoong Hesukristo.
0: Oh, ay isa pang mabigat diyan, Pastor Erwin, yung sa Isaiah 48 verse 12. Ang sabi sinabi ni Yahweh, si Yahweh to, makinig ka sa akin, Israel na aking hinirang. Ako lamang ang Diyos, ang simula at ang wakas. So ang pakilala po ni Yahweh, ang sabi niya, siya ang simula at ang wakas. Then pag tinignan natin sa pahayag 1:8, sabi rito, ako ang Alpha at ang Omega, wika ng Panginoong Diyos na makapangirian sa lahat, Diyos sa kasalukuyan, sa nakaraan at siyang darating. So makikita natin, Pastor Erwin, na ang Diyos, ang pakilala, siya ang simula at ang wakas, siya ang Alpha at ang at Omega. Pero Pastor Erwin, tingnan mo, pakibasa yung Revelation 1:17 and 18. Ito yung pakilala ng ating Panginoon tungkol sa kanyang sarili kay Apostol Juan.
1: So chapter 1 verse 17
0: and 18.
1: And in 18, ang sabi naman dito ay, when I saw him, I fell at his feet as though dead. But he laid his right hand on me saying, fear not, I am the first and the last, the living one. I died and behold, I am alive forevermore and I have the keys of death and Hades.
0: Ayan, sabi diba? Dyan, first and last, simula at ang wakas. Yung ginamit ng Diyos sa kanyang sarili, yun din ang pakilala ng Panginoong Hesus sa kanyang sarili. And take note, Pastor Erwin, tingnan mo pag tumalong ka sa chapter 22 ng Revelation, verse 12 and 13.
1: Okay. Revelation 22:12, sabi nga dito, behold, I am coming soon. Si Jesus Christ po yung nagsasalita dito, bringing my recompense with me to repay each one for what he has done. I am the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end.
0: Pinagsama na ng Panginoon
1: lahat
0: yung
1: na,
0: simula at wakas, ang Alpha at Omega, na ayon sa lumang tipan ay si Yahweh. Kaya doon natin makikita, no, na may mga talata na ginamit sa Old Testament na inilapat sa Panginoong Hesus. Eh yun namang sa Espiritu Santo, sa natitirang sandali ng ating oras, Pastor Erwin, ay di ba ang nagpakita kay Isaiah sa chapter 6 ay si Yahweh. Di ba sabi, I saw the Lord high and lifted up. Subalit, pag tiningnan mo yung pagkakatang yun, inilapat sa Panginoong Hesus at inilapat sa Espiritu Santo. Kasi sabi sa John chapter 12, verse 37 to 41, ang kadakilaan ng Panginoong Hesus ang nakita ni Isaiah. He saw His glory. Ang sabi po ng Panginoon sa John chapter 12, verse 37 to 41, medyo maiksi na po ang panahon namin para basahin yon. Pero tingnan nyo na lang po sa inyong Biblia. Pero ito, Pastor Erwin, sa Acts chapter 28, verse 25 to 27, na di ba, sinabihan ng Panginoon si Isaiah, who will go for us? Nandun na naman yung us, no? At sinabi niya na ang mga tao ay makakakita, pero hindi makakakita, makakarinig, pero hindi makakarinig, di ba? Pero sabi sa Gawa 28, I think pwede natin basahin yon sa panahon na meron tayo, sa Acts 28, Pastor Erwin, sa verse 25 to 27, sino daw ang nagsalita kay Isaiah noon?
1: Ito, sabi sa verse 25 ng Acts 28, and disagreeing among themselves, they departed after Paul had made one statement. Ano tong statement na ito? That the Holy Spirit, okay, was right in saying to your fathers through Isaiah the prophet, go to these people and say, you will indeed hear but never understand. You will indeed see but never perceive. For this people's heart has grown dull, and with their ears they can barely hear, and their eyes they have closed, lest they should see with their eyes and hear with their ears and understand with their heart and turn, and I would heal them.
0: Kitang-kita natin dito, Pastor Erwin, na Holy Spirit naman daw, yun ang usap kay Isaiah. So doon natin makikita Actually, napakarami pa natin pwede pag-usapan dito. Limitado lang oras natin. Pero ang aming pong hope, mga giliw po nating taga-subaybay, ay nakita po natin na established po sa Bible ang katuruan po ng Trinity. Ito po'y katotohanan na kapag atin po itinanggi, sabi nga, ay hindi po tayo magkakaroon ng kaligtasan. Kaya nga ito po ay kasama sa Essentials of the Faith. Marami pong salamat sa inyong pagsubaybay sa isa na naman pong mayamang talakayan dito po sa Expositors Edition. Huwag niyo pong kakalimutang mag-subscribe sa amin pong YouTube channel at kung kayo napagpala, paki-like na rin po at paki-share. Maaari rin niyo po kami i-follow sa Facebook at sa Spotify.
1: Mm-hmm. At mapapakinggan din po ang Expositors Edition diyan nga po sa Bicol Region sa pamamagitan ng CARE 104.3 D-Way FM at maging sa Mindanao Region diyan po sa DXAS 1116 sa Zamboanga, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi.
0: Ako po si Pastor Eric Cortez na nagpapalala, ang katotohanang nagpapalaya, katotohanang isinasagawa.
1: Ako naman po si Pastor Erwin Amador na nagsasabi po sa inyong be intentional in studying God's Word and be intimate with the God of the Word.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 D-Way FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capitbise.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Papuri. Nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang Papuri.

0: ABC Radio TV. Papuri.
1: Yeah, hey, what's up? I wanna hear a song.
2: Pero you don't remember the title of the song.
1: But I know how it goes.
2: Kantahin mo kaya.
3: It goes, sayawin.
2: Meron si Kuya Junji niyan. At marami pang iba dito lamang sa Papuri on FEBC Radio TV. Sa Diyos ang Papuri.
4: Mapagpalang araw po sa inyong lahat, Papuri Radio Show with your host Junji Marcelo. Napakagandang intro ni Brother Mario Laharca. Maraming salamat sa iyong voiceover. Ako'y natutuwa kapag yan ay naririnig at pinapatugtog. Talagang nagigising ang aking diwa dahil lang sinasabi, Papuri Radio Show time. Yan, welcome po sa ating programa. At syempre shoutout sa ating mga tagapakinig sa Care 104.3 The Way FM Legazpi Albay. Ang ating pong musika na papatugtugin sa araw na ito ay maririnig po sa ating Papuri Music Room. Puntahan nyo lamang po ang papurimusic.febc.ph. Muli po, papurimusic.febc.ph. At syempre available pa rin sa inyong paboritong digital music streaming platforms. Ano po ba yan? Spotify, Deezer, Tidal, Apple Music, YouTube Music, Amazon Music at marami pa pong iba. Basta mga papuring awitin, siguradong liliwanag at gagandang inyong maulan na araw. Maraming salamat sa inyong pakikinig. At syempre, ano ba ang ating future album ngayon? Papuri 24. Yan po ay available sa ating streaming platforms. Kaya simulan na natin. Bahala ka na. Ikaawitin ni Pastor Sherwin Bob Diaz at inawit ni Ruben Laurente. Huminga ng malalim, ikaawitin ni Loida Estrada at inawit ni Gian Hinolan. Sabihin mo, ikaawitin ni Jenbel Herbacho at ni Jose Marlo Motita. At di ako nagkakamali, silang pareho ang magpa-perform nito. Sandigan, ikaawitin ni Gerard Gudes, Carla De Los Reyes at Marcus Alcantara at inawit ng Solution Worship. At matapos niyan, sisingit tayo ng ilang mga awitin mula sa ating catalog, Papuri at Waterwalk Records. Ito po ang Papuri Radio Show with your host, Junji Marcelo.

aming nang

kapurihan ka, sambahin ang mga nilikha. Di mo mapagkakaila na buhay ang manlilikha. Gumagalaw, sumasagot, pare ko, yan ang totoo, itaga sa pato.

0: Popuri.
1: I hear you loud and clear.
0: Popuri with Junji Marcello.
2: Hey, I love your music, man.
3: Oh, it's great. I like it. I like everything that you guys play.
4: I listen to it all the time.
5: Because it's the best around. What else?
6: On the air.
7: You played the best music.
0: Popuri with Junji Marcello.
8: Tuloy-tuloy lamang po ang talkies dito sa ating programang Popuri Radio Show with your host, Junji Marcello. Muli po, umabati ako sa ating mga tagapakinig, mga kaagapay sa Care 104.3 The Way FM Legazpi Albay. Okay, tuloy-tuloy tayo from the Popuri 24 album. Ito po ay second to the last na na-produce na album ng Popuri Music Ministry. Okay, 1, 2, 3, 4, 5 songs. Starting from song number 5, kanina nagpatugtog tayo ng apat. This time ay likang awitin ni Jella May Biagi, inawit ni Cathy Go, Wala ng Iba. Purihin siya, likang awitin ni Ken De La Rosa at John Roland Villarreal, at inawit ni Aya at Misha Valencia at ni Zia at Tienza. Basta, Pastor Alfonil Veloso at inawit ni Sister Viola Natividad at Jem Kubil. Bagong awit, likang awitin ni Pastor Herbal, yan. Pastor Herbal ang tawag ko dyan. Ito, Hernan Baluyot. Yan. At inawit ni Brother Romel at Susan Guevara, Sister Susan. Yan. Bayan ko, bayan ng Panginoon. Ikawit din ni Pastor Bong Hermosa at inawit ng mga Papuri singers. Sina Chedi Main, Aye Bautista, Abba Canacelli, Charmaine at Dennis Campanier, Ben Hubilia, Larry Ilagan at Maestro Arnel Di Pano. Mapapansin nyo maraming mga titles dito na ating nababanggit. May ka-title, di ba? Wala nang iba. Meron tayo sa Papuri 16 or Papuri 17. Purihin siya, meron tayong kanta ng Papuri 1. Ano? Yung Abasta, meron tayo sa Pambatang Papuri. Bagong Awit, meron tayo sa album ng Sinag. Alam natin na ang mga title na ito ay maaaring magkahawig pero magkakaibang awitin ito. Alam nyo, all is fair in titles ng kanta. Kaya abang-abangan natin dahil maaaring hindi yun yung alam natin. Kaya pakinggan muna natin ang mga awiting ito para malaman natin na iba pala sila. Ito ay galing sa Papuri 24 album. Ito na po, pakinggan natin dito sa Papuri Radio Show with your host, Junji Marcello.

0: Popuri.
1: I hear you loud and clear.
0: Popuri with Junji Marcello.
2: Hey, I love your music, man.
3: Oh, it's great. I like it. I like everything that you guys play.
4: I listen to it all the time.
1: Because it's the best around. What else?
5: On the air.
6: You played the best music.
0: Popuri with Junji Marcello.
7: Greetings time na po sa ating Popuri Radio Show. Ay, nako. Medyo mas konti ngayon ng mga bumati at nag-iwan ng Bible verses. Sana this week, marami-rami para next week marami tayong mabasa. From Len Agdon Reyes, ayan, natuto ako dahil consistent si Len Agdon Reyes. Romans 8:32, kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay ibinigay para sa ating lahat, hindi kaya kaya niya ibigay ng masagana sa atin ang lahat ng bagay? Yan. Sabi niya sa Diyos ang papuri, papagpalang hapon po Maestro Junji from Palayan, Nueva Ecija. From Faustina, Frankie Habla, good afternoon Maestro Junji. Sa Diyos ang papuri at pasasalamat. Ang kanyang Bible verse, natuto ako meron. Psalm 34:1, ang buong daigdig at ang lahat ng naroon ay may-ari si Yahweh na ating Panginoon. From Rosalina Ohano Manzano, talaga maaasahan si Sister Rosalinda. Kaya ay may padala siyang Bible verse. Sabi niya muna, sa Diyos ang papuri, blessed afternoon, Master Junji. Kanyang Bible verse ay Psalm 46:1. God is our refuge and strength, always ready to help in times of trouble. Aba, si Lina Paghiligan, nakakatuwa. Meron siyang Bible verse. Pero una sabi niya, God is good all the time, a blessed rainy day po sa atin lahat. Sana maging patnubay ang mga awiting mga ipapuri sa ating mga puso ngayong tag-ulan. Ang kanyang Bible verse sa Psalm 119:105. Ah, maganda ito. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. From Lourdes Sanlido, good afternoon po, Master Junji. Sa Diyos ang papuri. Kanyang Bible verse sa Psalm 128:1. Blessed afternoon. At maraming salamat sa iyong Bible verse. Basahin na natin. Blessed are all who fear the Lord, who walk in obedience to Him. Salamat po. At medyo matipid si Nora Cancela at Lulu Tarabes Tapleras. Medyo konti. Pero ganun pa man dahil nagpapadala kayong Bible verse. At maaaring nakalimutan lang this time, sabi ni Nora Cancela, to God be the glory. At si Lulu naman sabi, good afternoon po mga kaagapay, sa Diyos ang papuri. Aking encouragement, next time, padala tayo ng Bible verse para talagang naku, extra vitamin sa ating pakikinig ng mga papuring awitin. Merong kasamang Bible verses. Ayan. Mamaya talakayin natin isa mga Bible verses dito. Pero for now, tuloy-tuloy tayo. The last 1, 2, 3, 4 songs ng Papuri 24. Kakaiba, likang awitin. Ang paborito kong tao, si Brother Toy Polo at inawit ni Hannah Bercero. Sukdulang pag-ibig, likang awitin ni IG. Ang tawag ko sa niya, IG. Irvin Galang. Yan po ang kanyang initials. Ay magandang awit dito. Sukdulang pag-ibig, inawit naman ni EJ Deperio. 24. Likang awitin muli ni Toy Polo. Nakakadalaw ka na, Brother Toy. Ah. At inawit ni James Ray, isang magaling na singer din. At to cap it off, walang makapaghihiwalay. Likang awitin ni Brother Dennis Campagnan at inawit ng kanyang anak, the only begotten daughter, si Trisha Denise Campagnan. At matapos niyan, kung may oras pa, magsisingi tayo ng ilang mga awitin from our Papuri collection, maging sa Waterwalk Records catalog. Ito po ang Papuri Radio Show with your host, Junji Marcello.

0: Popuri.
1: I hear you loud and clear.
0: Popuri with Junji Marcello.
2: Hey, I love your music, man.
3: Oh, it's great. I like it. I like everything that you guys play.
4: I listen to it all the time.
5: Because it's the best around. What else?
6: On the air.
7: You play the best music.
0: Popuri with Junji Marcello.
8: Nasa huling bahagi na po ating programang Popuri Radio Show. At syempre, bago tayo magpaalam, nakaugali na natin na magtalakay na isang Bible verse na pinadala ng ating listener, isang blessed listener. This time, ang ating pipiliin ay yung pinadala ni Sister Lina Paghiligan, yung Psalm 119:105. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ito ay napakagandang Bible verse at ito ay lagi nagpapaalala sa akin na talagang ang salita ng Panginoon ay liwanag sa ating mga paa para tayo makalakad ng maayos, ng malakad na may liwanag, lumakad na kasama ang ating Panginoon. Napakaganda ng image nito, lamp to my feet. Noong unang panahon, mayroong isang maliit na lamp na hawak sila or oil torch. Ano? Ito ay ginagamit nila para makapaglakad sa kadiliman. Ito ay pinapakita ang salita ng ating Panginoon, ang siyang nagbibigay ng direksyon for our immediate, yung talagang nasa vicinity natin, or day-to-day decisions rather than exposing yung future all at once. Hindi ginagawa ng ating Panginoon yun para lalo tayong magtiwala sa Kanya. Ang ating makikita ay yung liwanag lamang doon sa harap natin sapagkat ang nais niya ay patuloy tayong nananalig sa Kanyang liwanag. Sabi nga, a light to my path. Yung brother light that illuminates sa ibang direksyon ng ating buhay, yun ang assurance natin ng ating Panginoon ay nandyan at ito'y magpapaalala sa atin ng right moral and spiritual road na approved by our great God. Itong scriptures na ito na ating binabasa, the light, the lamp to our feet and the light to our path, talagang magandang paalala yan. Hindi natin magagawa ng isang basahan lang. Araw-araw, hanggang maaari ay tayo ay kailangan natin ng gabay ng ating Panginoon. Ito ay matinding guidance sa atin. At siyempre kailangan ng tiwala ng pananampalataya na itong liwanag na ito ang siyang mag-aalalay sa atin every step of the way. Maaaring hindi natin nakikita 3 steps ahead or 2 steps ahead, 1 step ahead lang. Minsan, hindi pa natin alam kung nasa harap natin. Basta't may liwanag, tayo ay ready and able to step according to God's desire and to us guidance. Napaka-importante sa atin yung katotohanan na malaman natin na ating Panginoon siyang nagdadala ng liwanag na ito. Paano ba ito? Siyempre, it brings clarity to our minds, lalo na kapag tayo ay derecho at tuluyang nag-aaral ng Kanyang salita. Ipinapawi ang spiritual darkness, nag-expose ng mga traps, ng falsehoods at mga wrong actions. It prevents us. Napakasarap na malaman na mayroong ilaw na kapiling natin. Yan po ang buod ng Psalm 119:105. Ating pag-aralan salita ng Panginoon sapagkat ito ay importante sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, daily guidance, maaring makakatulong din tayo sa ating kapwa to help them make wise decisions, wise choices, at to avoid yung moral

Messenger. At mahirap talagang mag-navigate sa buhay na ito, lalo na with the uncertainties of life. Ang liwanag na ating Panginoon, "Your word, O Lord, is a lamp to my feet and a light to my path." Napakasarap pag-aralan salita ng ating Panginoon. And with that, naku, kailangan ko na po magpaalam sapagkat mag-aalas 6:30 na. Pero bago yan, gusto kong batiin ang dalawang taong importante sa aking buhay sa kanilang kaarawan, ang aking my dear sister, Ate Pearl. A happy birthday to you bukas. Yan, bukas mismo ay kaarawan niya. And makalawa, susunod, 2 days after that, August 14, na akin namang pinakamamahal na pamangkin. Lahat po ng mga pamangkin ko ay pinakamamahal ko. Aking mahal na pamangkin na si E.L. Emmanuel. Ang ganda ng pangalan niya. God is with us. Happy birthday, Emmanuel. And I miss you and I hope to see you very soon. From Tito, Tito Junji at Tita Ana. Yan. Binanggit ko na rin lang ang Tita Ana. Binabati ko na rin aking pinakamamahal human being in the world, in the galaxy of galaxies. My dear Ana, I love you very much and I pray for you every time as much as I can. Napakaganda po na ugali ipanalangin natin ang mahal natin sa buhay, ang lahat ng mga ating kasama at kapiling sa buhay. Pasalamat tayo sa kanila na pinadala sila ng ating Panginoon sa ating buhay. And I thank God for you, my dear Ana. I love you so much. Yan, and with that, magpapaalam na po ako muli. Maraming salamat sa inyong mga nakinig sa Care 104.3 The Way FM Legazpi Albay. At syempre gusto kong pasalamatan lahat ng ating mga nakaagapay sa ating broadcast. Yan, okay. Muli po, maraming salamat sa pagsama niyo sa amin sa ating special na programa hanggang lang sa 6:30 ang Papuri Radio Show. Ako po si Junji Marcelo, laging tandaan, sa Diyos ang Papuri.

0: Papuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang Papuri.
1: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon. Sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya, patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

0: Far East Broadcasting Company Philippines Bicol Station, KIR 104.3 DWAY FM in partnership with Green Hills Christian Fellowship Naga, bring you a message from the Word of God. Together, let us know Christ and make Him known.
1: Ang ating pong babasahing salita ng Diyos ay nagmula sa aklat ng Roma, Kabanata 3, Talata 9 hanggang 20. Ano ngayon ang ibig nitong sabihin? Tayo bang mga Hudyo ay nakahihigit sa iba? Hindi, sapagkat isinakdal na namin ang lahat ng tao, Hudyo man o Griyego, na sila ay pawang nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan. Gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Wala ni isang nakauunawa, walang humahanap sa Diyos. Lahat sila ay lumihis ng daan. Sama-sama silang nawalan ng kabuluhan. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Tulad ng libingang bukas ang kanilang lalamunan, sa pandaraya ang kanilang mga dila ay nag-uumapaw. Kamandag ng mga ulupong ang nasa ilalim ng kanilang labi. Pagmumura at pait ang namumutawi sa kanilang bibig. Sa pagpapadanak ng dugo, mga paa nila ay matutulin. Pagkawasak at kalungkutan ang nababakas sa kanilang landasin. Hindi nila nalalaman ang daan ng kapayapaan. Ang takot sa Diyos sa mga mata nila ay hindi masilayan. Nalalaman natin na anumang sinasabi ng kautusan ay sinasabi sa mga nasa ilalim nito upang walang maidahilan ang sinuman at upang ang buong sanlibutan ay panagutin, ay pananagutin sa harapan ng Diyos. Sapagkat walang sinumang ituturing na matuwid sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng mga gawang batay sa kautusan. Sapagkat sa pamamagitan ng kautusan ay nagkaroon ng kamalayan sa kasalanan. Purihin ng Diyos sa pagbabasa ng kanyang salita. Maaari na po kayong umupo.
2: Purihin ng Panginoon. Ang pamagat ng ating sermon ngayong araw ay walang matuwid kahit isa. Ito ay batay o ayon sa Roma chapter 3 verses 9 to 20. Ito na po ang katapusan ng isang parte sa liham para sa mga taga-Roma. Pinatunayan ni Pablo ang apostol na ang puot ng Diyos ay laban sa lahat ng kasalanan, lahat ng kasamaan ng tao. At binanggit niya simula yung mga kasalanan na uso, kumbaga, sa mga hintil. Ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at pagkakaroon ng iba pa mga kasalanan, kasama na yung mga hindi tamang mga relasyon, babae sa babae, lalaki sa lalaki. At binasa po natin yon. Kasama na rin po doon sa chapter 1 yung mga kasinungalingan. Kasama na rin po yung mga pagkaingit, pagkamuhi, napakaraming kasalanan. At yun po ay sample lamang, mas mahaba pa yung listahan. Pagkatapos niya banggitin yung mga kasalanan na yon, tinuon niya ang kanyang pansin sa isang tawag natin na interlocutor. Gumamit siya ng tinatawag na diatribe na estilo na pagsusulat. Na dahil alam niya marahil kung anong sasabihin o iniisip ng mga Hudyo, sinulat niya na para matapatan lahat yung marahil isipin nila. Isa doon ay mga hintil yan, iba naman kami. Kami mga Hudyo sa ilalim ng batas ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises. Tinapatan kagad ni Pablo yon, kasi alam niya paano sila mag-isip, kasi siya mismo ay Hudyo na naging Kristiyano. Siya ay isang Hudyo, hindi lang siya Hudyo, siya ay isang dalubhasa. Pag sinabi pong Pariseo, para sa kanila yan po ay doktor ng kanilang mga batas, hindi doktor ng katawan. Ano po? Doktor sa universidad, parang ganun po. Na pagdating dito may doktor pala ng physics, hindi pala ng katawan. No? Dati kasi pag tinawag doktor, alam ka, ano ka agad, magpapacheck up po ako sa inyo. Ay, hindi po. Iba yung pagka-doktor ko. Ibig sabihin lang yan, sila'y nag-aral at nagkaroon ng sariling research na nagkaroon ng contribution sa body of knowledge. May contribution na siya. Kaya niya na mag-contribute. No, kaya pag sinabing doktor, ganun po. Kaya po pag sinabing Dr. Ed, naintindihan niyo po yun ha. Doktor ako sa negosyo. Pwede ako mag-advise sa negosyo. At yan po ang sideline ko. Mula noon pa hanggang ngayon. Ngayon po, hindi ibig sabihin magpapa-meeting kayo sa akin dahil may itatanong kagad kayo. Ano po? Pero si Pablo ay dulabhasa dito sa pag-aaral. Ganon din po, ang inyong mga pastor ay patuloy na nag-aaral. Bagamat papunta pa lang tayo sa academics natin, papunta pa lang tayo dun sa ibang mga parte na dapat aralin natin. Si Pablo, alam niya paano mag-isip ang mga Hudyo, kaya sinabi niya, ay hindi ganon. Hindi porke nasa ilalim ka ng batas ni Moises ay ligtas ka. Pagkat nandyan ang batas pero hindi mo naman tinutupad, makasalanan ka din at hindi ka pa rin sapat. At dun sa isang aklat ni Moises, isa niyang liham sa Galacia, sa mga taga-Galacia, binanggit niya yung isang linya sa lumang tipan na kung ika'y papalya sa isang parte ng batas, ibig sabihin ikaw ay guilty. Makasalanan ka na. Isa lang. Ang matindi, no? Mataas yung pamantayan. Kaya po, ang binigyan ni Pablo ng matagal na panahon para ipakita yung kasalanan ng tao, pati mga Hudyo, binigyan niya ng panahon para tanggalin yung pananaw na ako, okay lang naman ako. Sabi niya, hindi ka okay. No, hindi ka okay. Hindi ka pinawalang sala ng Diyos kung wala kay Kristo. Hindi. At yon ang isang problema ng mga Hudyo noon kaya hindi sila nananalig kay Jesus. Hindi lahat, kasi mga apostol, mga Hudyo din naman yon. Ano po? Pero yung karamihan dun sa bayan ng mga Hudyo, maraming hindi naniwala kay Jesus. At dahil dyan, meron sila yung tinatawag na self-righteousness. Ang tingin sa sarili ay matuwid. Minsan, hanggang ngayon, yung Kristiyano may ganun din. Akala niya kasi sa sarili niyang gawa dahil siya'y mabuting tao, at siya ay maayos na tao, kaya siya ligtas. Kasi sa panahon ng mga Hudyo, pati panahon ngayon dito sa atin, ang tingin ng iba hindi yung ayon sa salita ng Diyos. Ang tingin nila paramihan ng mabuting gawa para makapasok sa langit. No? Para maligtas. Kasi may masama akong nagagawa, nagsinungaling ako, may naisip ako hindi maganda, may puot ako, pagkamuhi ako, tatapatangkod na lang ng mabuting gawa at sana maging katanggap-tanggap ako sa Panginoon balang araw. Yan ay yun din ang pananaw ng maraming Hudyo noon. Alam naman namin ang batas, may pabor kami sa Diyos, mas marami kaming mabuting nagawa kaysa sa mga hintil. Tingnan mo mga itsura ng mga yan, kung ano mga ginagawa nila. Kaya ngayon po, dapat wala tayong maipagmamalaki sa harapan ng Diyos, kundi ang ating Panginoong Jesus. Ibig sabihin nun, hindi tayo gagawa ng mabuting gawa. Mali ang ganyan pag-iisip. Ang mabuting gawa ay resulta lamang dahil tayo ay na kay Kristo. Kaya tayo gumagawa nun dahil nasa pamilya tayo ng Panginoon. Malaking pagkakaiba. No? Malaking pagkakaiba. Oh, parang ano po yan eh. Ang blessing ay kasama ka sa isang pamilya. Blessing po ba yon? Blessing po yan. Kaya lang walang perpektong pamilya. lahat may konting mali, you know? Pero tandaan po natin, isang pagpapala pa rin na meron kang kahit papano nagtutulungan kayo. Kahit papano nandiyan ang bawat isa. Kahit minsan may hindi ka gusto, mababaw lang yon. Kasi ang mas malalim ay isang pamilya kayo. Sa Panginoon, perpekto ang Diyos Ama, Anak at Banal na Espiritu. Tayo yung hindi perpekto. Eh, kaya lang magkakasama tayo. Ano po? Pero siya ay perpekto. Bakit tayo kumikilos at bakit tayo, paano tayo gumagalaw? Pag sa pamilya, minsan may inaasahan sa yung paano ka kumilos dahil kasama ka sa pamilya. May ibang pamilya, walang tanghali gumising. No? May pamilya bang ganun dito? No, hindi pwedeng matagal na sa higaan. No? May pamilya naman, tanghali lahat gumising. Ano? Meron din ganun. Kanya-kanyang estilo po, hindi ko sinasabing mas maganda ang isa sa isa. Siyempre, yung maaga gumising, mas maraming natutupad, no, sa isang araw. Pero kay kumikilos dahil sa isang pamilya may inaasahan sa'yo, pero parte ka pa rin ng pamilya. No, may mga pamilya na meron silang pananalita na dapat maayos, parating may po at opo. No? May pamilya na okay lang minsan na makalimutan, basta nandyan paminsan-minsan. Bakit ka ganung kumilos? Dahil nasanay ka, ikay kasama sa isang pamilya. Bakit tayo sumusunod sa kay Jesus at sa salita ng Diyos? Dahil kasama ka sa pamilya ng Panginoon. Kung ikaw ay tunay na pinanganak muli, ibig sabihin nakasabi ka sa bagong pamilya, dahil ikay ligtas na, ganito ka dapat kumilos. Hindi yung baliktad, kikilos ako ng ganito para tanggapin ako ng Diyos sa kanyang pamilya. Wala kang maiko-contribute po sa kaligtasan mo. Wala kang contribution. Ako meron pala yung kasalanang nagawa ko. Yun ang pinaka-contribution ko kasi hindi ako papasa, hindi ka rin papasa. So ang contribution ko lamang po ay sabihin na kailangan ko ang Panginoon. Pero yun mismo ay hindi contribution. Ang kailangan natin dito sa ating pag-aaral, lilinaw sa atin, bakit binigyan ng panahon ni Pablo paulit-ulit ito ay ipakita ang kasalanan ng tao para wala tayong maipagmalaki. No? Basahin po natin. Ay, tulungan niyo po ako magbasa uli, no? Chapter 3, verses 9 hanggang 12. Okay? Bibilang po ako. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So ano po yung sinasabi dito ni Pablo? Kasi tandaan natin, kausap niya yung mga Hudyo, sinasagot niya yung nasa isip nila. Ano ngayon ang ibig natin itong sabihin? Kala ko ba nung una, sabi mo, may kalamangan naman ang pagiging Hudyo? Meron nga, pero ito lang, na natanggap niyo yung kautusan. Una, kayo na una, yun lang. Alam niyo po, sa Biblia, may kita po natin, una ang Hudyo, pangalawa ang Hintil. Ha? Ganun ba? Paano masabing tapat ang Diyos kung una ang Hudyo, pangalawa lang Hintil? Ganito po yon. Una ang Hudyo sa pagpapala. Una rin silang dinidisiplina. Malinaw? Opo, sila una. Kung may puot ang Diyos sa kanila muna, bago sa iba, bago sa Hintil. Ang Hintil, ganun din. Sa kaligtasan, nauna ang mga Hudyo, sumunod yung mga Hintil. Pero kung titingnan mo sa lumang tipan, pinagpapala din ba ng Diyos ang mga hintil? Oo. Pero una ang Hudyo. Pero kung sa disiplina, una pa rin ang Hudyo. Para pong ganito yan. Parang yan yung panganay. No? Oh, parang panganay. Inaalagaan yung panganay para makatulong. Ganun naman talaga. Kasi panganay, may mga mas bata pa. So yung panganay, medyo, anong kailangan mo anak? Anong ano mo? Medyo mas ano, pero hindi ibig sabihing mas lamang sila. Nauna kasi. Naunang pinili. No? Pero ganun din, sino unang pinapagalita? Yung panganay din. So sabi ng panganay, bakit ako pinapagalitan parati? Hindi naman parati, ikaw lang ang una. Oh, kasi ikaw din ang unang nakikinabang sa amin. Ikaw unang mapapaaral, ikaw unang makakakolehyo, ikaw rin mauna. Dahil ikaw din nauna, may inaasahan kami sa'yo. Ganun po yung mga Hudyo. Kaya sa pamilya, patas din naman. No. Ano maganda, pag hindi ikaw panganay, nakikita mo paano sila pagalitan. Kaya pwede kang mag-adjust. No? Pwede kang magbago ng konti para hindi na ganon. Kano. Nakita mo na paano. No? Yan po yung... Pero pag hindi ka rin nakikinig, hindi ka na... Ano, ganon din. Para ka din makakaabot ka rin ng napakaraming correction. No? So, balik tayo dito. Ang sinasabi ni Pablo, nauna nga kayo, lamang kayo na alam nyo ang Panginoon pati ang kautusan. Ngunit sa hatol ng Diyos, wala kayong kalamangan. Ah, yan ang sinasabi. No? Basahin ko rin, ako naman yung babasa. Ano ngayon ang ibig nitong sabihin? Tayo bang mga Hudyo ay nakahihigit sa iba? Hindi kasama tayo doon, sila'y nag-uusap. No? Hindi, sapagkat isinakdal na namin ang lahat ng tao, Hudyo man o Grego, na sila ay pawang nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan. So gaya ng nasusulat, ito pong mga sumusunod na to na binanggit na Pablo ay iba-ibang lugar galing sa lumang tipan. No, ito pong verse 10 hanggang 18, lumang tipan to. Iba-ibang linya pinagtagpi-tagpi niya para ipakita na iba-ibang lugar ang Panginoon ay nagsabi ng reklamo niya sa tao. So ano sinabi? Walang matuwid, wala kahit isa. Ibig sabihin walang matuwid ayon sa pamantayan ng Diyos. Meron bang pero kala ko may matuwid, opo, depende sa paggamit ng salita. Tandaan natin, yung paggamit ng isang salita, nagbibigay ng ibig sabihin niya ayon sa konteksto kung paano siya ginamit. Tama po ba? Isang halimbawa na hindi minsan hindi eksakto yung sinasabi natin, pero alam natin ibig sabihin ayon sa konteksto. No? Pag sinabi mo sa kaibigan mo sa telepono, lahat nandito na, ikaw lang ang wala. Parang magkabaliktad yung sinabi. Sabi mo lahat nandito, di dapat nandun din siya. Yung unang parte, parang mali. Dapat sinabi mo lang, ikaw lang wala dito. O, di ba? Mas accurate yon. Ikaw lang wala dito. Okay? Pero pag sinabi mo nandito na lahat, di ibig sabihin nandito din siya. Pero hindi yun mali sa ating paggamit kasi tanggap natin ano ibig sabihin noon. Malinaw po ba? Tanggap natin, no? Pumunta ka sa isang sinihan, ay sa isang concert, kakunti ang tao. Tawag ka, ba't mo ko inimbita dito? Wala namang tao dito. Teka lang, di ba tao yung mga konting yon? Ano ibig mo sabihin walang tao? Ano sila, hayop? Hindi sila hayop. Nandun din naman yung kumakanta, hayop din ba yon? Sabi mo, walang tao dito, ang ibig sabihin ng walang tao, para sa atin ay kakaunti ang tao. Ganon din sa ating pag-aaral ng Biblia. Meron talagang ibig sabihin walang tao, literal. Kinagamit pa natin yung literal. Kasi minsan talaga, ikaw lang talaga yung tao doon. Kasi mali ang petsa mo. Pumunta ka sa church, pumunta ka sa third floor. Literal, walang tao. Hindi konti ang tao. Kasi pag sinabi mong walang tao, dalawa ibig sabihin sa atin yan. Kakaunti ang tao o talagang walang tao. Kaya ganito, pag sinabing matuwid si Noah, may ibig sabihin niya noong panahon na yon. Pag sinabi ni Pablo at ng Diyos, walang matuwid, ibig sabihin, walang tumapat dito. Para po yung isa kong estudyante, no, dapat hindi ko ginawa siguro yun, pero gusto ko sabihin sa kanya para hindi siya magkaroon ng maling pag-akala. Sir! Itong estudyante ko naman, grabe yung confidence nito. Pag magsalita, pagkwentuhan mo na sa akin, sabi ko, may sikreto ako. Pumasa kayong lahat, pero bagsak ka talaga. Sure naman. Hindi lang naman ikaw. Ibig sabihin, gusto ko lang sabihin, aralin mo uli. No, baka magamit mo sa panghinaharap mo, baka magamit mo balang araw, ay mali yung masabi mo. No, ulitin mo, aralin mo uli yung naaral mo. Kasi baka magkamali ka. No, sa totoo lang, walang pumasa. Naawa lang ako. No, pero minsan di ako naawa. Minsan di ako naawa kasi alam kong binobola ako eh. No, nakatanggap na ako ng mga ganun, bola to. Tapos dalawa, tatlo, pare-pareho. Ay, sabi ko, si ChatGPT nagsulat nito, hindi naman sila eh. Allah, pare-pareho sinabi ni ChatGPT, iba-iba lang ng konti. Hala, huli. So ano yan? Bagsak yan. Ulit yan. No. Huwag na natin pahaba. Itatanungin ko lang, ba't pare-pareho kayo ng sagot? No? May iba pa, gagawin ko. Pagdating sa klase, sige nga, ipaliwanag mo sa akin yung sinulat mo. Hindi kayang ipaliwanag kasi iba yung nagsulat. Minsan wala akong awa. Minsan naawa ako. Ito gusto ko pong sabihin kay Kristo Jesus, naawa ang Diyos sa pamamagitan niya. Pero bagsak pa rin tayo. Malinaw ba yun? Bagsak ka pa rin, bagsak pa rin ako. Sino yung hindi bagsak? Lahat ng kautusan na sunod mo. Ni minsan hindi ka nagsinungaling. Lahat na sunod mo. Nagsinungaling ka na ba? Pag sabi mo hindi, nagsisinungaling ka uli. No. Hindi mo na kailangan ituro yan sa bata eh. Magsisinungaling ang bata. So pinapaunawa sa atin na walang, ang sinabi dito, no? Lahat, Hudyo o Griego, verse 10, gaya ng nasulat, walang matuwid, wala kahit isa, wala ni isang nakaunawa, walang humahanap sa Diyos. No? Isang katibayan nito is hindi natin hinanap ang Diyos. Diba, ang ilustrasyon nga, siya yung mabuting pastol. Dahil yung naliligaw na tupa na nahanap niya, na ibalik niya. Yung tupa ba yung naghahanap sa kanyang pastol? Ay sinusubukan niya pero wala siyang kakayanan. Kasi ang tupa, lakad lang ng lakad. No, siguro nagtataka lang siya, ba't ako na lang mag-isa dito? Tapos biglang nasa lubong niya yung pastol, ay nahanap ko na yung pastol ko. Sa totoo, hindi niya nahanap yung pastol niya. Yung pastol ang nakahanap sa kanya. Akala niya lang siya yung nakahanap sa pastol. At minsan ganun tayo, no? No. Parang ano eh. Sa English, maririnig mo tong testimony. 10 years ago, I found the Lord. Nahanap niya daw yung Panginoon. So minsan, parang tama, pero parang mali din. Naliligaw ba si Lord at siya yung nahanap mo? Parang baliktad eh. Ang naliligaw yung tao at tayo yung nahanap ng Panginoon. Ito madaling maintindihan ng isang Kristiyanong galing sa matinding kasalanan. No, merong mga dito sa atin, no, ilagay mo na yung mga kasalanan, siguro 80% na gawa niya na. No, isulat mo. Kung guilty, wala siya. Guilty talaga. At kung ako lang, hindi ako susunod kay Lord. Si Lord ang nagbago sa akin. Aaminin na kasi alam niya yung kasalanan na pinanggalingan niya. Mas madaling maunawaan ito ng isang taong umaamin sa kasalanan. Ang hindi umaamin, hindi niya tatanggapin na tingin niya siya talaga nakahanap kay Lord. Verse 12, lahat sila ay lumihis ng daan, sama-sama silang nawalan ng kabuluhan, walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Ito, ulitin natin. Gumawa ba ng mabuti yung mga nasa lumang tipan? Opo, pero hindi ayon sa pamantayan ng Diyos. Ito yung espiritual na kabutihan. Yan ang walang kakayanan mula si Adan at si Eva lumabas sa hardin na wala ng kakayanan ng tao gumawa ng mabuti na espiritual na bagay na ayon sa pamantayan ng Diyos. Paano natin magagawa itong espiritual na kabutihan, mga kapatid, sa Panginoon lamang kay Jesus? Through Christ, in the name of Christ, it is acceptable. Yan. Ibig sabihin dito, yung mabuting katanggap-tanggap sa Diyos. Sa totoo lang po, pagtitingnan natin hanggang verse 18, malala ang pagiging makasalanan ng tao. Malala po. Ngayon, hindi ibig sabihin lahat ng nakasulat, isang tao lang gumawa. Ibig sabihin, o lahat ng tao gumawa, pero mahanap mo ang sarili mo dyan. Kagaya nung chapter 1 ng Roma, marahil hindi ikaw yung ilan doon, pero nandun ka pa rin. No? Kung nainggit ka sa iba, nandun ka pa rin. No? Kasalanan pa rin yon. Ganon din po ang sasabihin na lahat nagkasala, Hudyo man o Griego, tapos sasabihin pa rin ni Pablo na yung kalubhaan. So, sunod na punto, malala ang pagiging makasalanan ng tao. Babasahin po natin verses 13 hanggang 18. 1, 2, 3. Salamat po. Purihin ang Panginoon sa kanyang salita. So, isinalalarawan ni Apostol Pablo ang lalim ng ginawa ng kasalanan sa tao o ng mga tao sa pamagitan ng malinaw na pagpapakita. No? Kung titan ninyo, may mga bahagi ng katawan dito. May lalamunan, may paa, matulin, yung mga iba-ibang parte nga. Parang illustration. Teknik lang yon sa pagiging niyang mahilig sa poetry. No, ang poem yata sa atin ay tula, matulain si Pablo. No? Tapos yung magaling magsalita ng tula, makata. No, yung ating mga tradisyon. Pero hindi naman lahat ng magaling magsalita ng tula ay makata. May estilo lang yon. Pero tingnan natin yung mga ilustrasyon ginawa ni Pablo, verse 13, tulad ng libingang bukas ang kanilang lalamunan. Para, ano yung ibig sabihin nun? Bukas, malaki. Saan? Sa pandaraya ang kanilang mga dila ay nag-uumapaw. Ang daming pandaraya, deception. Ano yung deception? Linoloko mo yung tao. No? Manipulation. Magtatanim ka. No? Yung iba ganyan, pag may ayaw mong isang tao, tatanim ka ng konting hindi maganda sa isip ng iba. So, makasalanan ka na. Pag ikaw naman, tinanggap mo yon, eh makasalanan ka na rin. Nagkasala ka na rin. No? Yung iba, hindi halata. Ganito ang dating. May napapansin ka ba kay Brad ganyan at cases, simula lang yun. Pag sabi, wala naman. Ay, wala naman pala. Nagtanim lang. Kaya susunod, titi, makikita mo na si Brad o si sis, naghahanap ka na ngayon ng anong mapapansin. Ayan. Yan ang epekto ng manipulasyon at chismis. At yung iba magaling dyan, magaling maghati. Magaling, no? Para mawala ang respeto sa isa, konting tanim. Ikaw naman, tanggap ka ng tanggap. May kababaan ka ng isip. Na spiritual. Hindi ka spiritual mag-isip. Oh. May napansin mo ba ito? Eh, nagsisimula yan dito, nagdadagdag na sa sariling isip. Ayan, no? Deception, nadadaya. No? Ayaw natin yan dito sa church. No? Kinokorrect natin privately, pero pag nagpatuloy pa rin lumalala, pinapadaan sa isang proseso para matanggal natin yan. No? Ayon sa ating Biblia at konstitusyon. Ano pa nandito? Kamandag ng mga ulupong ang nasa ilalim ng kanilang labi. Yung iba madaya, yung iba may kamandag. Huh? May kamandag ang kanilang pananalita. Now, hindi ibig sabihin ito yung taong nagtutuwid sa iyo pag ikay mali. Iba itong klaseng kamandag, ito ay lason. Kamandag ay lason galing sa ahas. May pagkaahas ito. No? Sinasabi niya, ganito yung tao. No? Kasama ba tayo doon? Huwag mo sabihin, hinding-hindi mo ito nagawa. Kasi nung bata ka, tinanong ka, sinong may gawa nito? Ang tinuro mo yung kapatid mo. Kamandag at daya pa rin yun. Ano? Oo. No? Yung iba, yung aso, kawawa pa rin yung aso. Huwag mo sisihin yung aso, ikaw yung nagkalat. Verse 14, pagmumura at pait ang namumutawi sa kanilang bibig. Ito, may lalamunan, may labi, may bibig. No? Pagmumura at pait. Saan galing yung pait? Kasi may hinanakit. Doon nang gagaling ang pait. Kaya dapat mabilis magpatawad. Na Lord, pinapatawad ko. Ako'y makasalanan din. Lord, nasaktan ako doon, pinapatawad ko sila. In Jesus' name. Hanggat mawala na ang puot, doon lang nawawala at gumagaan ang buhay. Bigat ang buhay pag parati kang mainisip. May parati kang kabigatan. No? Hindi naman po ako doktor, pero maraming nagsasabi na pag hindi maganda ang iyong nasa loob, ay marahil dahan-dahan kang papatayin ng sakit. May chemicals pala ang katawan. At minsan yung parating galit, may galit sa labas, may galit sa loob, yung hindi halata. No? Naglalabas ng chemicals yan sa katawan na nakakasira ng katawan. Huh? Ano ang pampagaling? Sabi po ng kawikaan ay ang katuwaan, malinis na katuwaan na nagpapagaling. Cheerfulness is medicine. No? Kaya mga kapatid, smile naman dyan. Smile parati. Pag naalala mo may masamang ginawa sa'yo, ay, sabi mo, ay, thank you, Lord. Hindi ako naging siya. No? Baliktarin mo na lang. Ako yung ninakawan, hindi ako yung nagnakaw. Salamat, Lord. No? No, salamat, Lord. Kahit maraming nawala sa akin, ay ako'y naligtas mo pa rin. Yeah, ganyan dapat mag-isip. Iisipin mo masyado yung ano mangyayari pag nandyan yan. May kapaitan, mapapamura ka niyan. No? No? Yung iba, hindi naman sinasadya daw. Pastor, nasanay lang yung dati kong buhay. Tuwing nagugulat ako, napapamura ako. Ay, mag-practice ka na. Kunyari, nagugulat ka. Ay, thank you, Lord. No? Ibis na kung ano-ano yung sinasabi mo. Ay, hindi totoo po yun. Sa church mismo, church activity, may nahulog. Ay, nako. Dapat di na nagsalita si sis. Eh, dahil sa gulat siya, mag-practice ka. Parating na lang. Ay, thank you, Lord. No? Amen ba? So yung iba, hindi sinasadya naman. Pero kailangan baguhin pa rin. Pero ang delikado, yung galing sa kapaitan. Galing sa malalim na hinanakit. Pag nagsalitayan, hindi po maganda ang ilalabas niyan. No, kaya pag nakarinig ka niyan, Brad, sis, pag-pray natin, napatawad mo na ba talaga? Tulungan kita mag-pray ngayon. Gusto mong kausapin siya, ako mag-set up ng meeting para, ayun, dapat hindi mo tanggapin, wag mong tanggapin. Pag nadala ka ng awa, mas uso to sa mga nanay, madaling maawa. Naawa ka sa yung nasa harapan mo, pero ang hindi mo alam, hindi mo naintindihan yung buong kwento, at minsan, maalala mo na dapat pala mag-ayusan sila, hindi mo kaawaan. No? Awa ng awa, yung mali, parang sinusuportahan mo na yung mali. Ha, ganun ba? Sige, kampi tayo. Kalaban natin siya. Ay, isa pang mali. Dalawa na kayong eng-eng. Ano? Pag may ganyan, teka lang bro, easy lang. Oh, easy lang. Usap tayo, pero hindi tama yan. Huwag mong bigyan ng pangalan kasi pag binigay mo yung pangalan, nakita ko baka matanim sa isip ko. Kaya yung ibang nagre-report sa akin, hingin ng counseling, wala mo ng pangalan ha? Gusto kong mag-ayos muna kayo at mag-report ka. Pag hindi naayos, ako mag-aano ng meeting na siguradong magkabati kayo. Pag wala pa rin ako, lagot kayo, papunta sa church discipline yan. Paakyat yan. No? At hindi pwede sa church. No. Bakit? Lason to eh. Lason na pwedeng kumalat. No? Lason. Verse 15, ito yung malala. Sa pagpadanak ng dugo, mga paan nila'y matutulin. Ito yung nangyayari sa ating syudad. Pati sa syudad nila noon, hanggang ngayon, may talagang pumapatay. No? Iba-iba ang rason, pero binanggit ito sa lalim tindi ng kasalanan ng tao. Pagkawasak at kalungkutan ang nababakas sa kanilang landasin. Ayan talaga ang kasamaan natin nagdadala ng malalim na kalungkutan. Hindi nila nalalaman ang daan ng kapayapaan, ang takot sa Diyos sa mga mata nila'y hindi masilayan. Ganda, no? Parang may pagkatula din ang pagkasulat ni Pablo. No? Ang ugat yung ilalim dahil walang takot sa Diyos. Pero kung may takot sa Diyos, ayaw mong gumawa ng kasalanan. Pero kung nagkasala ka dahil may takot ka sa Diyos, gusto mo kagad humingi ng tawad sa Diyos. No? Pangatlong punto, ang hatol. Basahin po natin yung dalawang verse na natitira. Verse 3, chapter 3, verses 19 and 20. 1, 2, 3. Pakibasa. Salamat. Salamat sa Panginoon sa kanyang salita. Ano yung hatol? Ang hatol malinaw. Verse 19, nalalaman natin na anumang sinasabi ng kautusan ay sinasabi sa mga nasa ilalim nito, mga Hudyo sa ilalim ng kautusan. Upang walang maidahilan ang sinumang at upang ang buong sanlibutan ay pananagutin sa harapan ng Diyos. Nauna na kasi yung hintil, mananagot sila. Ngayon itong Hudyo, lumalaban pa, hindi. Hindi ako kasama dyan. Sabi ni Pablo, hindi, kasama ka. Kasi nasa ilalim ka pa rin. Ang husga sa iyo, batay sa kautusan. Yung mga hintil, batay sa kanilang konsensya at yung konsensya nila, alam nila, nagkasala pa rin sila. So, pananagutin lahat, yun ang malinaw. Ngunit may isa pang punto si Pablo, sapagkat walang sinumang ituturing na matuwid sa harapan ng Diyos. walang sinuman sa pamamagitan ng mga gawang batay sa kautusan, sapagkat sa pamamagitan ng kautusan ay nagkaroon ng kamalayan sa kasalanan. So dito may kita natin ilang punto. Una, walang sinumang ituturing matuwid. Wala. Lahat ng tao. Kasama ba si Abraham doon? Opo, opo, opo. Yung katuwiran niya ay pinahiram lamang ng Diyos. Pero kung siya, wala, kung hindi dahil sa Diyos, hindi rin siya matuwid. Ganoon ang sinasabi. Lahat ng tao, kung wala ang Diyos, kung wala si Kristo, ay walang katuwiran. Malinaw. Pangalawa, ano ang layunin ng kautusan ni Moises? Hindi lang yung Ten Commandments, ha? Pag binasa mo po, kailangan basahin niyo po. No? Pag binasa niyo po yung nagsisimula sa Exodus, hanggat inulit yan sa Deuteronomy, yung kautusan ng Diyos sa kanila, marami, hindi lang po yung Ten Commandments, napakaraming yan. Ngayon, ang sinabi dito, anong nagawa ng kautusan? Nagkaroon tayo ng kamalayan sa kasalanan. Naintindihan ng Hudyo, ano ang mali? Kaya sila yung nagmamalaki, kasi alam namin kung ano yung mali, ano yung tama. Pero ang sinasabi naman ni Pablo, kahit alam nyo, hindi nyo naman natupad lahat eh. Sa mga makikita yan, Deuteronomy 27:26, malinaw doon na dapat lahat ay sundin mo. Pagsasabuhay, ang bawat tao ay napatunay nagkasala laban sa Diyos. Sinasabi ng kasulatan na walang

sa iyong sarili. At hindi nawawala yan sa iyong isip at damdamin. I need Christ. At dahil sa kanyang ginawa, sa pananampalataya, ako'y naligtas. Hindi namang ibig sabihin, kailangan maligtas ka araw-araw. Ligtas ka na. Kung totoong ligtas ka, mamumuhay ka ayon sa kanyang kasulatan. Ngunit araw-araw tayo magpapasalamat dahil dito. Number two, tayong lahat ay nagsinungaling at nanloko. Walang makakasabi na hindi siya nagkasala o baka mas malala pa. Huwag tayong magbigay ng anumang dahilan o pagtakpan ng ating kasalanan. Itawag natin sa kasalanan kung ano siya, ang pagsuway, paglabag at rebelyon laban sa Diyos at sa kanyang mga utos. Ng iba, pinagagaan pa. Oo, nagkasala ako, pero hindi lang naman ako eh, sila din. Kala mo gumaan? Parang kala niya gumaan eh, no? May maling pag-iisip doon eh. Kala niya gumaan dahil hindi lang siya. No? Hindi. Napatunayan mo lang, hindi lang ikaw yung nagkasala. No? Pero hindi nawala ng epekto yung kasalanan mo, nagkasala ka pa rin. No? Ano ang kasalanan? Ito'y pagsuway sa utos ng Diyos. Pangatlo, ipinapakita ng kautusan ang kasalanan subalit hindi nagliligtas. Ang kautusan ni Moises nagpapakita ng kamalayan ng kasalanan pero hindi nung kaya magligtas sa atin. At kailangan natin maligtas. Bakit? Guilty nga. Guilty. Guilty. Sa impyerno, yun yung kulungan, panghabang buhay. Yun. Sino ang pwede magligtas sa'yo dahil ikaw ay guilty? Si Jesus lang, ayon din sa batas ng Diyos, na kailangan may isang perpekto ang mag-alay ng sarili. At tinanggap niya ang ating kasalanan. Ang hatol sa atin, tinanggap niya. Yung puot ng Diyos, tinanggap niya. Ngunit siya'y nabuhay muli sapagkat pagkatapos niyang bayaran. Dahil siya'y walang kasalanan, perpekto katanggap-tanggap sa Diyos. Kaya nawalang ni isang tao pwedeng mag-alay ng sarili. Kasi lahat tayo makasalanan. Hindi tayo katanggap-tanggap. Lahat ng tao hindi katanggap-tanggap. Si Jesus lang na walang kasalanan. Kaya hindi po kasama doon yung mga santo. Malinaw po ba? Lahat ng tao nagkasala. Si Maria po ay rinirespeto po natin katulad ng iba pong mga nasa Biblia din, no? Hindi tayo laban kay Maria. Laban tayo sa mga nagsasabing katapat niya si Jesus. At kailangan natin siya para makarating kay Jesus. Hala, mali na. Lahat ay nagkasala, lahat guilty, kasama siya. Sige, labang ka pa. Sige. May tatapat ka. Yung papa nga, binawi na. Hindi na redemptrix si Maria. Binawi na. Eh, alam na natin yung mula pa nung sinulat itong Biblia. Sige, labang ka pa. Sige. Sinong kalaban mo? Ako? Hindi. Yung salita ng Diyos. Marerespeto, pwedeng magpasalamat tayo sa kanyang parte. Salamat, Lord. Pero hindi lang siya. Pasalamat din tayo kay Diyos.

kung yung mga lalaki, ako mahirap sa akin yon. Pasalamat ka rin sa ibang mga ginamit ni Lord. Amen? Pero hindi tayo mananalangin sa kanila. Hindi natin sasambahin sila. Tayo magpapasalamat kay Lord. Kay Pablo, pasalamat tayo kay Lord. Kay Pedro, pasalamat tayo kay Lord. Kay Maria, pasalamat tayo kay Lord. Kay Magdalena, may kanta pa tayo. Pagkapangalan niya. Pero hindi siya yon. No? Sikat eh. Nasa Thailand kaya ako. Kumakain kami ng masarap na pagkain ng asawa ko. Biglang narinig ko sa ibang lingwahe, Magdalena. Ko, hanggang dito ba naman? Hindi ako. Nasa ibang bansa na ako para maiba naman ang aking mga nasa paligiran ko. Pati yung tugtog ay Pinoy pa rin. Maya't maya. Yung tugtog ng nang isilang ka sa mundong ito. Ayan na naman tayo. Pasalamat tayo sa lahat ng ginamit ni Lord. Pero lahat nagkasala. Malinaw po? Wala. Walang nakapasa. Wala. Kaya mga kapatid, walang ligtas, ang hatol ay malinaw. Mga Hudyo at Hintil ay napatunay nagkasala. Si Kristo lang ang makapagliligtas. Kaya sa Kanya lang tayo lumapit para tayo ay mapawalang sala. Yan ay pag-uusapan din sa sunod na mga chapter. Pero dito lang sa chapter na to, makikita ang katuwiran natin, nagkakaroon lang tayo ng katuwiran sa pananampalataya natin kay Jesus. Kasi siya yung matuwid, doon tayo umaasa. No? Parang ano yan eh, balik tayo sa classroom. No? Sabi ng teacher, hindi ko gusto yung ano niya. No? Pero, mat ito, mat, classroom na. Kung may makasagot nito, labas niya yung chok, tak, gawa siya ng formula doon. Takot na yung mga magkaklase. Paano na yan? Bagsak tayo. Sabi ng isa lang hindi bumagsak eh. Sige, ako na yung sasagot. Sabi ng teacher, pag isa lang makasagot, sige, papasa ko na kayo. Isa lang nakasagot. Siya lang yung may alam. Kaya, pasado lahat. No? Pero kung hindi kanya friend, hindi ka kasali. Kaya dapat tayo, in Christ tayo, nananalig, nanampalatay kay Kristo para mapawalang sala tayo. Kahit makasalanan. Yan ang mabuting balita. Ha? Anong, say, mabuting balita, pero ako pa rin maghihirap para makapasok sa langit? Hindi, sinasabuhay mo lang yung bagong buhay. Magkaiba yun. Yung sinasabuhay mo lang, dahil may bagong buhay ka, dun sa isa na kailangan marami akong gawin para matanggap ako, hala. Walang pagkakaiba yung ganung pag-iisip sa kahit anong reliyon sa buong mundo. Kaya ako hindi naniniwala na pantay-pantay ang reliyon sa buong mundo. Mali! Kasi sa lahat ay dapat pumasa ka sa isang pamantayan. Dito, kailangan manampalataya ka doon sa pumasa. Kaya mabuting balita. Ano eh? Tama? Oh, pag sinabi mong, anong mabuting balita? Kailan naintindihan mo? Siya yung mabuting balita. Kasi ako, bad news. Bad news ako. Yung nangyari sa akin. May kasalanan. Ikaw, bad news din. Ikaw, bad news din. Bad news tayong lahat. Siya ang good news. Kaya, purihin ang Panginoon. Kaya pag kumakanta tayo, nananalangin tayo, dapat malalim sa puso natin ang pasasalamat. Hindi ito yung pupunta ka lang, makinig ka, para ka lang nakinig sa seminar, umuwi ka, ay may natutunan ako. Mali, mali, mali. Ang tunay na pagtanggap ng salita sa isip at sa puso ay kailangan magbunga ng takot sa Diyos at pagmamahal sa Diyos din. At maunawaan ng gusto ang significance, ang rason, ang malalim na dahilan bakit kailangan mamatay ang Panginoon. Ito'y ayon sa lumang tipan na batas, kailangan may patayin na hayop na walang kinalaman

0: kasalanan mo. Si Jesus ay walang kinalaman sa kasalanan ng tao. At doon sa lumang tipan na seremonya, kailangan patayin yung tupa or kordero. Tawag sa kanya kordero. Isang ibig sabihin kordero ay isang tupa. Ay inalay niya ang sarili niya at siya lang yung katanggap-tanggap. Isa pong tula para sa ating lahat. Gawa po ni Pastor Nick, na patunayang nagkasala, Hudyong man o Hintil, parehong di masupil, kasamaan walang tigil, kasalanay di mapigil. Sa Diyos ay tumalikod, walang nais maglingkod, walang nais sumunod, sa pagsuway di napapagod. Hatol ng may lalang, di pwedeng pagtalunan, walang kinikilingan, walang maidadahilan. Hindi na nalalaman daan ng katuwiran, pagkawasak at kalungkutan, tanging nakalaan. Bukas na libingan ang kanilang lalamunan, takot sa may lalang, sa matay di masilayan. Napatunayang nagkasala ang hatol sa kanila, sa puso ng ama may puwang paba ang awa. Meron mang katanungan at mahirap paniwalaan, Hudyo at Hintil ka man, magbago ka na ng kaisipan. Walang patutunguhan, buhay sa kautusan, budhiman ay nariyan, balot din ng karumihan. Kay Kristo lang matatagpuan ang kanyang kahabagan. Biyaya niya'y nakalaan, mayroong kapatawaran. Manampalataya, kaibigan, at lumakad sa katuwiran. Buhay mo'y ilaan, talikdan na ang kasalanan. Tayong lahat ay tumayo. Salamat, Lord, sa iyong salita. At kami kasama sa umaamin na kami makasalanan. At hindi kami gumagawa ng dahilan na dahil kami tao lang o yung iba naman gumagawa din ito. Hindi po, kami umaamin. Kami umaamin. Wala kaming maidahilan. Ngunit salamat, Panginoon, sa iyo upang kami magkaroon ng kapatawaran. Salamat.
1: You've just heard a message from the Word of God with Green Hills Christian Fellowship Naga in partnership with Far East Broadcasting Company Philippines, Bicol Station, KIR 104.3 DWAY-FM. We hope you'll join us again next week. God bless you.
2: Iniwan niya na ako. Ano pang saysay ng buhay kung wala siya?
3: Wala na akong tiwala sa mga leader natin. Puros na lang pang sarili ang iniisip. Anong kinabukasan na naghihintay sa ating bayan?
2: Diyos ko! Parang hindi ko na kaya. Wala na bang katapusan ng mga problemang dumarating sa akin?
4: Ang hirap naman ng mga pinapagawa sa akin. Baka may iba namang pwedeng gumawa na ito.
5: Relate ka ba sa mga sitwasyon na ito? Sa paglakad natin sa buhay, may mga hinahanap tayo na akala natin ay makapagbibigay ng kahulugan sa buhay at maging sa ating mga pamilya. May saktong sagot ang salita ng Diyos sa mga longings at katanungan natin dahil sa katotohanang ang Diyos ay nagmamalasakit sa atin. Kagaya ng sinabi sa Deuteronomy chapter 32 verse 47, hindi lang karaniwang salita ang mga utos na ito. Magbibigay ito sa inyo ng buhay. Kung susundin niyo ito, mabubuhay kayo ng matagal sa lupain na aangkinin niyo sa kabila ng Jordan. Tunay nga na ang salita ng Diyos, ang Biblia, ay nagbibigay buhay. Kasama na ang pag-ibig, integridad, pananampalataya, at kakayanang makipag-ugnayan.
6: Ito ang Far East Broadcasting Company Bicol, CARE 104.3 The Way FM. Naghihikayat na araw-araw nating basahin, pakinggan, at ipamuhay ang salita ng Diyos.
7: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
8: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
7: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
8: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
7: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Magandang hapon sa iyo, ka-Express Mate. Welcome aboard sa isang napaka-espesyal na biyahe ng ating UV Express, the Ultimate Vibes Express Special Trip Edition, dito lamang sa Far East Broadcasting Company Philippines, Bicol Station, KIR 104.3 DWAY-FM, the station that cares. Ako po ang inyong cute na driver, si Elvis Ray Aison, at sobrang saya kong makasama ka ngayong linggong ito sa ating Special Trip Edition. Ngayong hapon, sasamahan tayo ng mga kantang papuri at pagsamba. Kaya relax ka lang, open your heart at samahan mo kami. Kaya ano pang inaantay mo, ka-Express Mate? Buckle up, sit back, relax, enjoy, and fasten your seatbelts. Dahil mag-uumpisa na ang ating biyahe, dito lamang sa UV Express, the Ultimate Vibes Express ng FEBC Bicol, KIR 104.3 DWAY-FM. Kaya tara, sakay na!

0: Kuryente 1.5, tubig 400, gatas ni Kiko 1.2, maintenance niya 850. Naku, June, kulang ang budget natin ngayong buwan.
1: Anong kulang? Kala ko ba, sakto ang sahod ko ngayon.
0: Sakto nga. Kaso, yung sakto mo may bawas araw-araw. June, 150 pesos per day ang yosi mo. 150 times 30 equals 4,500 pesos sa isang buwan. Alam mo ba, June, na yung 4,500 na yan, ipambayad na sana ng kuryente, tubig at kalahati ng maintenance ni Kiko.
1: Ay, Grace naman eh. Pagod ako sa construction. Pag di ako nag-use eh, lalo kong mapapagod. Stress reliever ko yan.
0: Naiintindihan kita, June. Pero paano si Kiko? Ubo ng ubo pag gabi. Sabi ng doktor niya, dapat iwasan ang usok sa bahay. Yung usok ng sigarilyo mo, hindi lang sa baga mo pumupunta, pati sa baga ni Kiko. Second hand smoke ang tawag dyan.

0: Hindi po ako makahinga.
1: Anak, ito ang inhaler mo. Dahan-dahan lang ha. Grace, ano ka ba? Ako ba ang may kasalanan sa hindi gumaling-galing na asma ni Kiko?
2: Hindi kita sinisisi, June. Mahal kita, pero pareho nating mahal si Kiko. June, ang sigarilyo, dalawang resibo yan. Ang isang resibo sa tindahan, ang pangalawang resibo sa ospital, sa gamot, sa gabi na hindi tayo makatulog, kakaalala kay Kiko.
1: Grabe, akala ko ako lang ang nasasaktan. Pati pala anak ko, nadadamay na.
0: Pa, di naman kita pinipili tumigil. Pero, pwede po ba sa labas ka na lang mag-yosi? Tapos, unti-unti, gusto ko pong makipaglaro sa inyo sa basketball. Pero, paghingal tayo palagi, sino nang kakampi ko?
1: Anak, tama ka. Ang mahal ng yosi ko. Mas mahal pa sa gatas mo. Grace, simula ngayon, isang stick na lang per day. Tapos, sa labas na lang ng bahay, kailangan ko din ng tulong mo, Grace. Pag nag-grave ako, abutan mo ako ng tubig o kape. O kaya, maglalakad-lakad tayo.
2: Sige, June. Team tayo dito. Hindi ka nag-iisa. Isang stick na lang today. Bukas, subukan natin gawin ulit. Dahan-dahan lang.
1: Ay, ang sarap palang huminga ng walang kasamang usok. Para sa'yo, Kiko, at para rin sa pamilya natin.
3: Ang sigarilyo at vape ay may presyo. Hindi lang sa tindahan. May presyo sa baga mo, may presyo sa pamilya mo, may presyo sa kinabukasan mo. Ang bawat stick na hindi mo sinindihan, ipon yan. Ipon ng hininga, ipon ng pera, ipon ng panahon kasama ang mga mahal mo sa buhay. Ang hindi mo pagsisigarilyo ay pagpipili para sa baga mo, para sa malinis na hangin at para sa pamilya mo. Hindi madali ang pagtigil sa paninigarilyo, pero kaya mo yan.
4: Just keep on coming.
5: You're listening to Care 104.3 The Way FM.
4: We got more hits for you, so stay tuned.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

At ayan na nga ka-Express Mate. Maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong hapon. At syempre, isang pasasalamat din sa ating UV Express Tech Team. Ako po ang inyong cute na driver. At gaya ng aking laging paalala sa inyo, the road may be long, but His grace will carry you on. Hanggang sa muli, dito lamang sa UV Express, the ultimate vibes express. Ingat sa biyahe, God bless, and bye-bye!

0: Hi.
1: We've just reached the final stop on today's UV Express.
2: The Ultimate Vibes Express.
1: Salamat sa pagbiyahe kasama kami.
2: Until next time.
3: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capitbisig.
3: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
4: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
3: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Sige, ang oras po natin ay 6:30 ng gabi.
1: Madilim man ang landas na iyong tinatahak, muling liliwanag dahil sa Ama nating dakila. Makinig at sumubaybay dito sa tanglaw.

0: Magandang gabi po muli sa bawat isa na nandyan na nakakikinig sa mga radio station natin at ang mga nasa FB Live, nasa YouTube, nasa Instagram. Magandang gabi po sa bawat isa sa inyo at kayong muli po ay nakikinig, nanonood. Ito po ang FEBC Bicol 104.3 The Way FM. Ako muli po si Pastora Gigi Daisog.
1: At ako naman po si Joey Springer.
0: Yan, si Sister Joey muli ang magbabahagi po ng buhay na salita ng Diyos. Sige, Sister Joey.
1: Sige, ang tema natin ngayong gabi ay Sacrifice of Praise. At yan ay matatagpuan sa ating text ng Book of Hebrew, chapter 13, verse 15. Sabi dito, By Him, therefore, let us offer the sacrifice of praise to God continually, that is the fruit of our lips, giving thanks to His name. Sa Tagalog po, sa pamamagitan nga niya, ay maghandog tayong palagi ng hayin ng pagpupuri sa Diyos. Sa makatuwid, baga, ay may bunga ng mga labi na nagpapahayag ng kanyang pangalan. Sabi nga, praise costs something, but refusing to praise costs everything. Pag tayo ay naghandog ng papuri at pagsamba sa Diyos, ito ay may katumbas na halaga. At pag tayo naman ay nag-refuse o tumanggi, ito ay nasasakupin ang lahat ng mahalagang bagay sa atin. Ano yun, pwedeng mawala, di ba? Yan, sabi dito, praise is easy when life is easy, but sacrificial praise cost us something. Yung pagpupuri at pagpapahalaga ng pagsamba sa Diyos, madali lang yun pag tayo ay nasa mabuting sitwasyon o kaya nasa
0: kapayapaan.
1: Yung lahat ay meron tayo. Parang madali lang para sa atin ang magpuri. Parang walang, yung pagpuri mo ay parang, sabi nga, hindi ka nag-effort.
0: Parang madali.
1: Oo, madali lang. Some people had every earthly comfort but offered zero praise to God. Ayan, marami sa atin na nandyan na ang lahat ng bagay sa buhay pero hindi maalala ang magpuri sa Diyos ni magpasalamat man.
0: Parang nakalimutan kasi nasa comfort.
1: Nakalimut kasi nandun yung comfort life eh. When we refuse to praise God in silence and waiting, our heart turns better. But when we offer costly praise, our heart stays soft before Him. Pag tayo ay walang pagpapasalamat o pagtanggi sa pagpurit pagsamba sa Diyos, ang Diyos naman ay nananahimik at naghihintay. At ang puso naman natin dahil sa hindi natin pagpurit pagsamba, napupuno naman ito ng bitterness o minsan ay kalungkutan.
0: Parang may emptiness.
1: Pero kung tayo ay magbibigay o maghahandog ng ating pagsamba, ng pagpuri at pagsamba, yung puso naman natin ay nagiging malambot, malapit sa Diyos lalo. Sinasabi natin dito na to God continually yung praise, yung pagsamba at pagpupuri natin. Why costly? Bakit nga ba ito ay may mahalaga o may katumbas na halaga? Sabi dito, it is called a sacrifice because it cost us our feelings, yung complaints, yung ating pride. We praise even we don't feel like it. Kailangan natin magpuri kahit ito ay hindi na sa ating pakiramdam, may kabigatan ang pakiramdam natin o maring nasa hindi tayo magandang sitwasyon, pero kailangan natin magpuri at magsamba sa Diyos. Praise offered at cost honors God most. Siyempre, wala naman tayong ibang pwedeng papurihan at bigyan ng pasasalamat at pagsamba kundi ang ating Panginoong Diyos. In Psalms 50 verse 23, Those who sacrifice thanks offering honor me, and to the blameless I will show my salvation. Yung ating paghahandog ng hayin ng pasasalamat, yun ay nagkakapagbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Yun, siya ang nag-aayos ng ating usap at ipapakita niya yung pagliligtas sa ating buhay. Ipapakita ng Diyos yung kanyang kamay na hindi maiksi na abutin tayo doon sa ating kalagayan. In Psalms 34 verse 1, I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. Dapat talaga nandun talaga yung continually, yung pagpapatuloy. Aking pupurihin ang Panginoon sa buong panahon, ang pagpuri sa Kanya ay laging sa aking bibig. Yun, palagi dapat dito na sa ating bibig, mula sa puso, yung ating pagpuri at pagsamba sa Diyos. At itong psalms na ito ay sinulat ito ni David. Noong mga panahon, while running for his life, sabi niya, at all times. It means, even in danger, yung kanyang buhay noon, in times of fear and silence, si David ay palaging nagpupuri sa Diyos. Palagi niyang hinahanap yung papurit pagsamba sa Diyos, anuman ang sitwasyon ng kanyang buhay. In Book of Job, chapter 1, verse 21, sabi ni Job dito, naked I came from my mother's womb, and naked shall I return there. The Lord gave, and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. Yun yung ultimate costly praise na matatagpuan natin sa book, sa Bible, yung ginawa ni Job sa kabila ng kanyang naranasan na pagsubok sa buhay. Sinabi niya na hubad siya na lumabas sa sinapupunan ng kanyang ina, at siya ay hubad din na babalik. At ang Diyos ang nagbigay, at siya rin ang may karapatan na mag-alis ng lahat ng bagay. At sa kabila noon ng kanyang karanasan, anong ginawa ni Job? After losing something, everything, or losing everything, he is still blessed God names. Siya ay patuloy na nagsamba sa Diyos sa kabila ng kanyang karanasan. And 2 Samuel 24:24, sabi dito ni David, no, I will not offer to the Lord my God burnt offerings that cost me nothing. Tinanggihan ni David yung ibinibigay na lugar ni Arauna na handog. Binili ni David yung lugar, yung lupa at yung baka ni Arauna. Pero ang sabi ni Arauna ay huwag nang bilhin. Pero anong sabi ni David dito? If it costs nothing, it is not truly a sacrifice.
0: Correct.
1: Yan. Phrase that costs nothing honors no one. Yun, napakaganda nung sinabi ni David dito, yung principle niya yun eh, na dapat yung maramdaman niya yung bigat ng kanyang paghandog sa pamamagitan ng pagbili noong handog na yun ng 50 shekels of silver doon sa nagmamay-ari nung lupa na paghahandugan para matigil yung salot nung panahon na yun sa Israel. Praise and sufferings, paano nga ba tayong magagawa ba natin ang magpasalamat at sumamba sa Diyos habang tayo ay nasa sufferings o nasa kalagayan na sabihin natin nasa kawalan?
0: Nasa ilang.
1: Oo, nasa ilang. Sabi nga, praise when it hurts in times of suffering. Yun daw yung true worship na pwede natin gawin sa kabila ng lahat. Oo. Sabi sa Acts 16:25, about midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God. Nung mga panahon na yon, si Paul and Silas beaten, chained in prison. instead na magmurmur sila o magtanong sila sa Diyos, bakit pinabayaan mo kami?
0: Hinayaan.
1: Oo, hinayaan mong maranasan namin ito. Pero anong ginawa nila? They are singing. At yun ay costly. That is costly praise. Na nasa ganung kalagayan. Parang hopelessness na yun, di ba? Na nakakadina ka, nakakulong at sinasaktan. Pero nagpapasalamat sila doon sa kanilang kalagayan. In 1 Thessalonians chapter 5, 16, verse 18, rejoice always. Pray without ceasing. Give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Anong sabi dito? In all circumstances. Sabi, sa lahat ng sitwasyon ng buhay. Costly praise pa ganon, not when it easy, but always, hindi lang doon sa kagaanan at kaginhawahan, kundi doon sa lahat ng sitwasyon ng buhay. Yung unpraised hearts always become proud hearts. Yung hindi marunong magpuri na puso ay, yun ay nagiging mapagpaimbabaw na puso. May ano, proud siya, or kaya may pride. Yung hindi marunong magpuri at sumamba sa Diyos. Anong yung practical calls para sa atin? Ito ay bless Him name daily. Dapat nating purihin ang Panginoon araw-araw, even when we don't feel like it. Kahit hindi natin gusto, yung simpleng pagpapasalamat at pagpuri sa Diyos. Yun, naririnig ng Panginoon yon. Thank Him for His presence. Not just His provision. Yun, asamin natin yung presensya ng Diyos, hindi yung mga bagay na gusto natin mangyari sa buhay. O doon ka lang magpupuri dahil doon sa mga bagay na nakakamta natin. Then surrender your rights. Let God write your story. Don't seize control. Lagi natin isuko sa Diyos ang lahat ng bagay sa buhay natin. At ano ang katotohanan? The truth about sacrificial praise. Praise is an act of faith, not a feeling. We praise God for who He is, not just for what He gives. Yun. Yung pagpupuri natin sa Diyos, ito ay pagkilos ang ating pananampalataya. Dahil yun sa ating pananampalataya sa Lord, kaya tayo ay magpupuri sa Kanya o magpapasalamat, hindi dahil sa mga bagay na naibibigay Niya, kundi dahil Siya ay Diyos na may lalang. He is the Creator. Diba? He is Savior and King dapat sa ating buhay. Sacrificial praise says, Lord, even when I don't understand, I trust You. Yun yung sacrificial praise. Pag sinasabi na, Panginoon, O Lord God, kahit hindi ko naiintindihan at nauunawaan ang sitwasyon, ako'y magpupuri pa rin sa iyo. That is the sacrifice that glorifies God. Yun ang pinakamasarap sa Lord. Na kahit wala tayo sa sitwasyon na nasa atin na ang lahat, maraming mga bagay na kulang, nagagawa pa rin natin na magpuri at magsamba sa Diyos ng may pagpapasalamat.
0: Yun na, napakasarap, ano? Kaya dapat ang ating papuri at pagsamba sa Diyos ay hininga or lifestyle. Yes. Kasi kung titingnan natin, hininga natin, pag-aari yan ng Diyos. Mula sa Diyos. Anong panahon, ang lahat, ang umaga, ang araw, lahat po yan sa Diyos. So, ang dami nating dapat imbasalamat na hindi na tayo makatutok doon sa mga nararanasan natin. Kasi once po na nag-praise tayo sa Lord, ang kapayapaan naghahari sa puso natin.
1: Amen.
0: At ito rin po yung aking mensahe kanina sa church. Kaya ako po ang nagmensahe kanina. Bakit nga ba sinasamba natin ang Diyos? Mm-hmm. Po, sige, magandang gabi. Tayo ay makapakinig at makakapanood ng sa The Way ng Mga Gawain at mga isang awitin po.

0: Sige po, tayo ay manalangin. Ama, maraming salamat po, Diyos, sa mga saminsay mo muli na ang aming pagsamba sa iyo ay kailangan araw-araw or ano man nararanasan namin. Hindi maging hadlang ito upang kami patuloy, sumamba, magpuri, magpasalamat. Ikaw ang aking Diyos, aming Diyos. Tulungan mo kami na ano man ang nararanasan namin, huwag namin kalimutan o kaligtaan. Dahil ang buhay namin ay ikaw nagbigay, ang lahat ng nakikita namin, ang lahat ng aming tinatamasa, lahat po ito nagbubuo mula sa iyo, O Diyos. Kaya karapat dapat kang pasalamatan. Ang mga bagay na naranasan namin, minsan hinahayaan mo, or minsan kagurangan, ito ay dulot ng aming mga pagsuway sa iyo. Kaya namin nararanasan. Kaya naman po, Diyos, tulungan mo ang bawat isa sa amin na huwag naming kaligtaan sa araw-araw naming buhay ay patuloy na magpuri at magpasalamat. Minsan mahirap dahil sa mga nadaraanan, pero ikaw ang aming kalakasan. At higit sa lahat, yung aming pagtitipon, huwag naming kalaligtaan. Dahil ito, sabi mo nga, huwag kaligtaan ang pagtitipon upang kami magpalakasan. Dahil hindi kami nabubuhay para sa sarili lamang namin. Kaya yung pag-ibig sa kapwa ay pag-alabi namin lagi. Kaya muli, O Diyos, salamat sa programang ito na nagbibigay tanglaw sa bawat buhay namin bilang mananampalataya. Kaya naman po, O Diyos, ang lahat na nakikinig, ang lahat na nanonood, hayag at lantad sa iyong mga buhay nila, samahan mo lagi sila, tulungan, O God. Na yung mensaheng ito na anuman ang kalagayan ng bawat isa, laging magpuri at laging alalahanin ang kabutihan na ginagawa mo sa bawat isa amin. Salamat po, O Diyos, sa istasyon na ito. Patuloy mo itong patatagin, patuloy mo itong pagpalain upang maging daluyan na maging ang mananampalataya, maging matatag at maging malakas sa buhay namin sa mundong ito, O God. Salamat po, Ama, sa iyo ang papurit, pasalamat at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. Gandang gabi po sa bawat isa sa inyo. Ang lahat na nakikinig, nag-aabang, late ba nanonood, magandang araw o gabi sa inyong lahat. Salamat sa aming nakasama ngayong gabi, sa aming tech, si Don Ramon. Salamat sa kanyang buhay lagi. At salamat po sa lahat ng mga nag-aabang lagi sa amin. Sister Joey, ikaw?
1: Thank you palagi. And God bless din sa mga patuloy na sumusuporta ng lahat ng programa ng The Way.
0: Okay. God bless everyone.
1: God bless po.
0: Happy weekends and panibagong linggo ng buhay. Ang pagpapalang pag-ingat ng Diyos, maranasan po ninyo lagi.
1: Amen.
0: Thank you, Lord.

Mayroon ka bang mga katanungan o nais ibahaging karanasang magsisilbing inspirasyon sa iba? Ipadala sa pamamagitan ng pag-text sa mga numerong 0998-843-0573, 0998-843-0573, o email sa info@dway.febc.ph. Maaari ring magmensahe sa aming Facebook page sa Care 104.3 The Way FM.

Magandang araw, Kakarian. Dito sa Care 104.3 The Way FM, mahalaga ang boses mo. Gusto naming mas mapaganda pa ang aming mga programa, musika, balita at mga serbisyong hatid namin sa inyo araw-araw. Kaya iniimbitahan ka naming sagutan ang aming listener survey form. Madali lang ito at ilang minuto lang ang kailangan. Ang bawat sagot mo ay makakatulong sa amin na malaman kung ano pa ang gusto mong marinig at kung paano pa namin kayo mas mapaglilingkuran. Puntahan lang ang aming official Facebook page o scan ang QR code na makikita sa aming mga post para ma-access ang survey. Huwag palampasin ang pagkakataong marinig ang iyong boses. Dahil sa Care 104.3 The Way FM, mahalaga ang inyong opinion. Maraming salamat sa patuloy na inyong pagtutok. Sama-sama nating gawing mas makabuluhan ang ating pakikinig. Dito lang sa Care 104.3 DWAY FM, the station that cares.

Ito ang CARE 104.3 The Way FM, sumasahing papawid mula sa Arimbay, Legazpi City, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

Magandang umaga po. Magsisimula ng magsahim papawid ang CARE 104.3 The Way FM. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang CARE 104.3 The Way FM ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang BSD 0393-2023. Nagsasahim papawid ang CARE 104.3 The Way FM araw-araw sa lakas na 5,000 watts sa 104.3 MHz sa FM band mula alas 5 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Ang mga studio nito ay nasa Arimbay, Legazpi City at ang transmitter naman ay nasa Barrio Hill, Estanza, Legazpi City. Ang CARE 104.3 The Way FM ay nasa pangangalagang teknikal ng mga sumusunod na FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597. First Class Radio Operators, Alfonso Apinado Jr., NTC number 15-1PV-26804, at Ramon Diaz, NTC number 01-1PV-25454. Maligayang pakikinig, ito ang CARE 104.3 The Way FM. Balitang hatid ay buhay at pag-asa kasama si Yvette Pau dito sa Marhay na Bareta.

0: Magandang araw mga kaibigan. Saan man kayo naroroon, kayo man ay nasa inyong bahay, sa biyahe, o kayo man ay nagpapahinga sa mga oras na ito. Samahan niyo ako ngayong araw na ito sa pagbabasa ng Biblia. Ako po si Yvette Pau, ang inyong kasama para sa ating programang Marhay na Bareta. Ang Marhay na Bareta o Good News na hatid ay hindi lang basta balita, kundi salita ng Diyos na nagbibigay buhay, nagbibigay ng lakas, at nagbibigay ng direksyon sa ating araw-araw. Alam natin, lalo na sa mga oras na ito, hindi madali ang buhay. May pressures, may worries, iba't ibang challenges, o pagsubok na dumadating sa bawat isa. Ito ay mga bagay na hindi natin kontrolado. Pero sa gitna ng lahat ng iyan, may isang bagay na siguradong pwede nating panghawakan. Ang hindi nagbabagong salita ng Panginoon. Sabi nga sa Psalm chapter 119 verse 105, "Your word is a lamp to my feet and a light to my path." Ibig sabihin, kahit gaano kadilim ang sitwasyon natin, may ilaw tayong sinusundan. May gabay tayo sa bawat hakbang. Kaya sa mga susunod na sandali o minuto, samahan niyo po ako. Tayo ay huminga, makinig at buksan ang ating mga puso dahil may mensahe ang ating Panginoon para sa iyo at para sa akin. Narito ang ating Marhay na Bareta.
1: Salmo 18. Namumutanta ka o kagurangnan sa kong kusog. An kagurangnan iyo an sa kong parasurog. Sa kong pailihan sa kong paratubos. An sa kong Dios gapo na sa kong pailihan. Sa kong kalasag, sa kong katabang, sa kong bantayan. Minaapod ako sa kagurangnan, as in iniligtas niya ako sa sakong mga kaiwal. Pag umawon ang kagurangnan, napalibutan ako kan mga pisi nin kagadanan. Duminagsa sako an mga alon nin pagkaraot. Naporuputan ako kan mga pisi nin syol. Asin nakaatubang sako an mga syod nin kagadanan. Sa sakong kasakitan, nagapod ako sa kagurangnan. Nagapod ako sa sakong Dios tanganing tabangan. Nadangog niya an sakong tingog sa saiyang templo. Nakaabot sa saiyang pandangog an sakong inagrangay. Dangan, nagtakig asin natanyog ang daga. Nagtakig asin natanyog man ang mga pundasyon kan kabukidan. Huli tanaanggot ang Dios. Aso, nagluwas hali sa saiyang dungo. Nang hahalo na kalayo, sa kanaglalaad na baga, hali sa saiyang nguso. Binuka niya ang kalangitan, dangan siya huminilig. Maitom na panganoron, nasa irarom kan sa iyang mga bitis. Nagsakay siya sa kerubin asin naglayog. Marikas siyang naglayog sakay sa mga pakpak kandoros. Ginibo niyang pantahob ang kadikluman. Napalibutan nin mahibog na mga dampog na pano nin tubig. Hali sa kikilat sa atubangan niya, nagtungaan mga yelong garugapo, asin mga laad nin kalayo. Dangan naglagbas sa maitom na mga panganoron. An kagurangnan, nagdaguldul sa kalangitan, asin nadangog ang tingog kan kahuruhalang kawe. Nagpana siya asin nagkawararak an sa iyang mga kaiwal. Pinakikilat niya asin nagdurulag sinda. Dangan, nahiling an kairaroman nin kadagatan. Asin nahayag an mga pundasyon kan kinaban. Kantuyawan mo an sa imong mga kaiwal kagurangnan, asin kurahawan sinda sa kaanggutan. Hali sa itaas, ginawgaw ako nin kagurangnan asin kinaputan. Hinawas niya ako sa hararom na katubigan. Iniligtas niya ako sa makusog kong mga kaiwal, asin sa gabos na naanggot sa kuya. Huli, tadaay ko kaya ang kusog ninda. Nagsalakay sindakan ako na sa kasakitan. Alagad iningatan ako nin kagurangnan. Tinabangan niya akong makahali sa pag-alaman. Iliniktas niya ako, huli ta ako sa iyang nawilihan. Binalusan ako nin kagurangnan susog sa sakuyang katanusan. Binindisyonan niya ako, huli tamayo ako nin kasalan. Kinuyog ko ang mga tugon nin kagurangnan. Ang sakuyang Diyos, daay ko tinalikudan. Ang gabos niyang tugon sa kong inutob, daay ko linapas ang sa iyang mga kabutan. Ako naging matano sa iyang atubang, asin linikayan ko ang gabos na kasalan. Kaya binalosan ako nin kagurangnan susog sa sakuyang katanusan. Huli taaram niya na ako maayo nin kasalan. Kagurangnan, maimbod ka sa mga maimbod sa imo. Matanos ka sa mga matanos sa imo. Mabini ka sa mga tawong mabini. Alagad, makuri ka sa mga tawong maraot. Iliniligtas mo ang mga mapakumbaba. Alagad, ang mga mapaabaw-abaw sa imong ibinaba. Kagurangnan, tinatawanan mo ako nin liwanag. Hinahali mo ang sakong diklom. Huli sa imo, marurunot ko ang sarong hukbo. Huli sa sakong Diyos, malulokso ko ang sa indang kudal. Ang Diyos na ini marahayon ang mga gibo. Ang sa iyang mga panuga, totoong masasarigan. Siya ang kalasag nin gabos na minapaataman sa iya. Huli ta, si Isay ang Diyos, kundi ang kagurangnan. Si Isay ang gapo, kundi ang satuyang Diyos. Siya ang Diyos na minataonin kusog sa sako. Minapatiwasay kang sakong dalan. Ginibo niya akong maingat sa paglakaw, arog sa usa. Pinangagin niya akong ligtas sa ibabaw nin kabukidan. Tinutokdoan niya ako para sa gera. Nganing mabingat ko ang bronseng pana. Kagurangnan, itinaomos ako ang kalasag din sa imong kaligtasan. Sinurog ako kanto o mong kamot, asin pinangaging dakula kan sa imong tabang. Tinawan mo ako nin mahiwas na lugar na lalakawan, asin ang sakong mga bitis, dai na dalinas. Linamag asin inabot ko ang sakong mga kaiwal, dai ako naguntok, sagkod na sinda naggagaradan. Ginadan ko sinda, asin dai na nakabangon. Natumba sinda sa sakong atubang. Pinakusog mo ako sa pakikilaban. Ang mga kaiwal ko, tinumba mo sa sakong pamitisan. Pinadulag mo ang sakuyang mga kalaban. Ang mga nauungis ako, sakuyang ginadan. Sinda nagagrangay, alagad mayong nagligtas. Nag-apod sinda sa kagurangnan, alagad dai sinda sinimbag. Rinunot ko sinda, kaya naging sindang arog sa alpog na ipinadpad kandoros. Tinikmak-tikmakan ko sinda siring sa laboy sa mga tinampo. Iliniktas mo ako sa mga tawong masumbikal. Ginibo mo akong hade nin mga nasyon. Banwaan na dai kuman midbid naglingkod sako. Mga dayuhan nagduroko sa atubangan ko. Kan madangog ninda ako, nagkuyog sinda sako. Pinanruluya ang sa indang buot, asin tinatakigan na nagruluwas sa indang mga bantayan. An kagurangnan buhay, pag umawon ang sakong parasurog, irukyaw ang kadakulaan nin Diyos na nagligtas ako. Tinawan niya ako nin kapangganahan, tumang sa sakong mga kalaban. Pinasakop niya sako ang mga nasyon, asin iliniktas niya ako sa sakong mga kaiwal. Kagurangnan, pinapanggana mo ako tumang sa sakong mga kaiwal, asin iliniktas mo ako sa mga madahas na tawo. Kaya, kagurangnan, uumawon ta ka sa taho nin mga nasyon. Maawit ako nin mga pag-umaw sa imo. Darakulang panggana, itinatao niya sa iyang hade. Danay na pagkamuot an ipinapahiling niya sa iyang linahidan. Ki David, asin sa kapag arakian ka ini, sagud paman.

Diyan nagtatapos ang isa na namang makabuluhang pagbabasa ng Biblia, ang Marhay na Bareta. Mga kaibigan, dalhin natin ang salita ng Diyos sa ating pang-araw-araw na buhay, hindi lang bilang inspirasyon, kundi bilang gabay sa bawat desisyon, sa bawat salita at sa bawat kilos. At kung ikaw man ngayon ay may pinagdadaanan, anumang bigat ito, pagod o alalahanin, tandaan mo ito, kaibigan, hindi ka nag-iisa. Nakikita ka ng Diyos, mahal ka niya, at kasama mo siya sa bawat hakbang. At bago tayo tuluyang magpaalam, samahan niyo ako sa isang panalangin. Panginoon naming Diyos, maraming salamat po sa iyong salita na aming narinig ngayon. Salamat dahil sa gitna ng aming pagod at mga pinagdadaanan, patuloy mo kaming pinapaalalahanan na hindi mo kami iniiwan at hindi mo kami kailanman iiwan. Salamat sa liwanag na nagbibigay direksyon sa aming landas at sa pag-asa na nagpapalakas sa aming puso. Panginoon, tulungan mo po kaming isabuhay ang aming mga narinig na mabuting balita sa araw na ito at maging mabuti sa iba, maging tapat sa aming gawain at maging ilaw din sa mga taong nasa paligid namin. At kung mayroon mang mga nakikinig ngayon na may mabigat na dinadala, dalangin namin ang iyong kapayapaan na higit sa aming pangunawa. Yakapin mo po sila ng iyong pag-ibig at bigyan ng bagong lakas. Gabayan mo po kami sa bawat desisyon, protektahan sa bawat lakbay, at patuloy na hubugin ang aming puso ayon sa iyong kalooban. Nawa ang aming buhay ay maging patotoo ng iyong kabutihan. Ang lahat ng ito ay aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus na aming Diyos. Amen. Muli, ito po ang inyong programang Marhay na Bareta, ang magandang balita para sa bawat isa. Magkaroon po tayo ng mapagpalang araw at huwag kalimutang dalhin ang salita ng Diyos saan man tayo magpunta. Maraming salamat. Pagpalain ang bawat isa.

0: Mas napagtibay ba ng marhay na bareta ang inyong paniniwala at pananampalataya? Maaari kayong magbahagi ng inyong mga naging realizations sa pamamagitan ng pag-text sa aming contact information 0946-763-9858 o 0929-359-4298 o email sa info@bwaywi.febc.ph. Maaari ring magmensahe sa aming Facebook page sa Care 104.3 The Way FM.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

May sakit ka bang hindi nalulunasan? Namroblema ka ba sa iyong kinabukasan? O di kaya ay sa pang-araw-araw mong pangangailangan? Halika na upang maranasan kung paano maging epektibo ang iyong panalangin. Narito na ang Mabungang Panalangin.

Magandang magandang umaga po sa ating lahat and welcome po sa Mabungang Panalangin. Ako po ang inyong lingkod sa umagang ito. Ako po si Pastor Gore Del Pilar. Kamusta po kayong lahat? Sana po ay maganda po ang ating gising sa umagang ito. At alam kong ready na naman tayo sa bagong Lunes na kung saan tayo mag-aaral ng salita ng Diyos through our devotion at tayo din ay mananalangin. Kaya kung meron po tayong prayer request sa umagang ito, pwede po tayo mag-text sa ating number 0998-843-0573 o pwede naman tayo mag-comment sa ating social media account sa Facebook po, FEBC Bicol, Care 104.3 The Way FM, at sa YouTube and Instagram, FEBC Bicol, Care 104.3 DWAY FM. Di ko na po papatagalin. Alam kong excited na naman tayo sa bagong umagang ito na mag-aral, makinig ng salita ng Diyos through our devotion. Ang passage po natin sa umagang ito ay nanggagaling sa Psalm chapter 71, 7 to 9. Sa Psalms po, chapter 71, 7 to 9. Sabi po dito, I have become a sign to many. You are my strong refuge. My mouth is filled with your praise, declaring your splendor all day long. Do not cast me away when I am old. Do not forsake me when my strength is gone. Iba-iba po ang seasons na ating buhay. There are seasons in life when people look at us and siguro hindi naman because we are successful but because of what we have gone through sa ating buhay. Siguro yung iba tinitingnan tayo na meron silang admiration sa kanilang pagtingin. Others siguro ang tingin sa atin meron silang curiosity sa ating buhay. Yung iba naman siguro tinitingnan tayo at may doubt sila sa buhay natin. Yung psalmist dito, he knew what it was like to become a sign to many. Yung buhay niya had become a testimony of God's sustaining grace sa kanyang buhay through different situations, experiences sa kanyang buhay. Now, nagre-reflect na siya ngayon sa faithfulness ng Diyos. And he also looks ahead to old age. Medyo tumatanda na siya. Ay, hindi pa ako makarelate dito. His greatest concern is not losing strength, but losing the sense of God's presence. Ito pong verse na ito reminds us that from youth to old age, God remains our refuge. At ang buhay po natin should continually put or point other people to God. Tingnan po natin yung passage natin today and let us learn from it. Sabi sa verse 7, I have become a sign to many. You are my strong refuge. Yung sign po ay isang word na usually it refers to a thing of wonder o something na nagko-cause sa ibang tao na to take notice, mapansin. Yung psalmist, ang yung buhay niya dito, had become an example for other people. Perhaps because of suffering na kanyang na-experience. Perhaps because of the deliverance or rescue na ginawa ng Diyos sa kanya. Or perhaps both. People were watching him. Tinitingnan anong klaseng buhay meron siya. But instead of seeking attention, na magpapansin siya, he directed everyone to the true reason for his endurance. Bakit kaya nakakapag-endure siya kahit na ang hirap ng kanyang buhay? Because God was his strong refuge. Ang Diyos ang kanyang strong refuge. Verse 8 says, My mouth is filled with your praise, declaring your splendor all day long. Despite sa kanyang mga trouble sa buhay. Ito pong psalmist, he chooses to praise God. Sabi niya dito, yung kanyang bibig is filled, puno. Puno ng thanksgiving because yung kanyang puso is filled with confidence in God. Nakapagbigay siya ng papuri at nade-declare niya ang splendor ng Diyos.
And when we look at the word splendor, it speaks about the beauty, the majesty, the glory of God. Yung psalmist po dito doesn't merely praise God occasionally. Hindi lang paminsan-minsan yung kanyang pagpuri sa Diyos. He continually tells others how great God is. Kung makikita po natin itong passage na ito, kung ipapa-imagine sa atin, itong taong ito, excited siyang ipagkalat about the God that he knows. Pinagkakalat niya, pinapakilala niya ang Diyos na kilala niya. And verse 9 says, "Do not cast me away when I am old. Do not forsake me when my strength is gone." Itong psalmist na to is acknowledging that yung physical na lakas, it fades, lalo-lalo na sa pagtanda. Yet he knows yung faithfulness ng Diyos, hindi yun ang mag-fade. Now this is not a fear na iiwanan ako ng Diyos or i-abandon na ako ng Diyos. Rather, kung titingnan po talaga natin itong passage na ito, ito ay prayer expressing yung dependence niya sa Diyos na alam niyang nag-sustain sa kanya throughout his life. Sa buong buhay kong sinustain na ako ng Diyos. Diba? Yun ang imagination niya o yun ang na-experience niya. Kaya ini-imagine niya na sa kanyang pagtanda, ganun pa din ang gagawin ng Diyos. For us, believers today, this reminds us na yung value, that our value is never measured sa ating physical ability. Hindi dahil malakas ka, mas mataas ang value mo. But by our relationship with our God. Kaya, whether we are young or old, nandun ba ako sa young, ha? O kaya ikaw ay malakas, o kaya ikaw ay mahina, yung confidence natin rest in God's unchanging presence. Kahit ano ka pa doon, sino ka pa doon, pare-parehas tayo dapat ang confidence natin mag-rest sa ating Diyos na hindi nagbabago. Kung titingnan po natin itong passage na ito, ang isang buhay na nagtitiwala sa Diyos sa lahat ng season ng buhay becomes a testimony to others. No, mahirap man, maginhawa man, masaya man, o malungkot man, kung patuloy kang magtitiwala sa Diyos, it becomes a testimony to others. Ang isang buhay na ganun ay nag-overflow din ng papuri. At yung buhay na ganun ay it confidently depends on God. Even when yung human strength, kahit na yung ating sariling lakas ay nag-fade. My friends, yung ating mga buhay, ito ay powerful testimonies of God's faithfulness. Second is that we should praise our God daily. Kasi yun lamang ang daily response dapat natin dahil ang buti-buti ng Diyos. We can trust God to sustain us throughout every stage of life. Yun ang mga bagay na pwede nating matutunan sa ating passage sa umaga ito. So ask yourself today, what does my life point people toward? Pag nakikita ba ng ibang tao ang buhay ko, does it point to God? Or does it point to something else? Mga masasamang bagay. Mag-develop din tayo ng habit of praising God every day. Especially sa difficult seasons ng buhay. If you are facing today weakness o kaya limitations sa iyong mga kakayahan, remember na ang Diyos remains our refuge. Sa Kanya lumapit, sa Kanya magpatulong. Kaya sa araw pong ito, sa week na ito, intentionally, maging intentional tayo, tell one person about a specific way na paano ba naging faithful ang Diyos sa iyong buhay. And let your testimony point them to the God
who carried us through every seasons of life. Let us pray. Aming Diyos, Heavenly Father, Panginoon, maraming salamat po for being our refuge sa lahat po ng seasons ng aming buhay. Tuloy niyo kami, Panginoon, to point others to your faithfulness rather sa aming mga sariling kakayanan. Lord, punuin niyo, Panginoon, ang aming puso ng pasasalamat so that our mouth is always ready to give you praise and worship. Lord, sa aming pagtanda, sa pagbawas ng aming lakas, remind niyo kami, Panginoon, that you will never change and you will never leave me. And you will never leave us, Panginoon. O Panginoon, ang aming mga buhay, continue to give glory to you, Panginoon. Ito'y aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Sa oras po ito ay oras naman po ng pananalangin. At tayo papangunahan po ni Kuya Efren narito. Sige po Kuya Efren, you can lead us in prayer.
1: Magandang umaga naman po sa inyong lahat at naway ang pagpapala ng Diyos ay mapasa atin sa araw na ito. Simulan po natin sa isang panalangin. Ama naming banal, ang makapangyarihang Diyos na patuloy na tumutugon sa pangailangan ng kanyang mga anak. Sa muli kami po, Ama, ay nagpapasalamat sa magandang pagkakataon na binigay mo po sa amin ngayon na makalapit po sa iyong banal na pasyensya sa pamamagitan po ng panalangin. At salamat din po, Ama, sa iyong anak na si Jesus na nagbayad po sa aming mga kasalanan. Salamat po sa kanyang pangako na kami po ay babalikan at dadalhin po sa iyong kaharian. Salamat po, Ama, sa iyong salita na patuloy pong tumutulong sa amin na lalo kang makilala, matutunan ng iyong kadakilaan at kabutihan. Salamat po, Ama, sa iyong banal na Espiritu na umaakay sa amin para makita po ang aming mga kasalanan at ito po'y aming mapagsisihan. At sa umagang ito, kami po ay humihiling na patuloy mo pong igawad ang iyong grasya sa iyong mga anak, hindi lang po, Ama, sa pagtugon sa aming mga physical o material na pangailangan, kundi higit po sa aming mga spiritual na pangailangan sa iyong salita na gagabay po sa aming pamumuhay. Naway, igawad mo rin po, Ama, ang iyong grasya sa mga taong ginagamit mo po, Ama, sa aming pamahalaan. Tulungan mo po sila, Ama, na magkaroon po, Ama, ng malinis na puso, malinaw na kaisipan upang matutunan nila ang daan na magbibigay po, Ama, ng parangal sa iyong banal na pangalan. Magbibigay po, Ama, ng kabutihan sa nakararami. At ang hindi iniisip ang mga pansarili lang na kapakanan. Gabayan mo po sila, Ama. Ilayo mo po sila, Ama, sa masama. At patuloy mo po, Ama, na akayin. Patungo po, Ama, sa daan na matuwid at pagkakaisa. Sa muli, kami po aming nagpapasalamat at umaasa na hindi mo po kami pababayaan at patuloy pong pangangalagaan ang iyong mga anak. Ganun din po, Ama, ang aming pamahalaan. Ito po'y aming dinadalangin sa pangalan po ng iyong anak si Jesus. Amen.
0: Patuloy po tayo manalangin. Let us pray. Aming Diyos, gracious and faithful Father, Panginoon, maraming salamat po for reminding us today na Ikaw po ang aming refuge through every seasons of life. From our earliest days until sa moment na ito, hindi ka, Panginoon, nagtitigil sa iyong pag-care sa amin. Hindi ka tumitigil sa iyong paggabay sa amin. Hindi ka tumitigil, Panginoon, sa pag-sustain sa amin. We praise you, Lord, because your faithfulness never changes. Even yung, Panginoon, ang sitwasyon, mga sitwasyon namin, Panginoon, ay nagbabago araw-araw. Lord, help us, Lord, live lives na makapag-point, Panginoon, ng ibang tao papunta sa iyo. And may those, Panginoon, who see us not simply notice yung achievements namin sa buhay, okay, hindi lamang yung mga struggles namin sa buhay makita nila, but recognize your grace at work within us. Punuin niyo, Panginoon, ang aming mga bibig with praise sa araw-araw. Not only when life is easy, but also when we face yung itong mga trials sa buhay, kaya uncertainty sa buhay, Panginoon. Turuan niyo kami, Panginoon, to speak about your goodness so that others may come to know and trust you. Lord, we also lift up those who are growing older, Panginoon. Those na yung kanilang lakas ay it is fading, Panginoon. And those who feel limited sa kung ano man na rason, Panginoon. Illness, weakness, or discouragement. Lord, Ikaw po ang magbigay sa kanila ng comfort. Comfort them with the assurance that they are never forgotten by You. Remind them, Panginoon, that their worth is not measured by what they can do, but by the fact that they belong to you. Lord, continue, Panginoon, to strengthen them and use their lives as powerful testimonies of your faithfulness. As we go about our day, Panginoon, sa araw na ito, tulungan niyo kami, Panginoon, to place our confidence in you alone. Kahit na ano pa, Panginoon, na challenges ang dumating sa aming buhay, may we run to you, our strong refuge. No, Panginoon, ang aming mga salita, ang aming mga attitude, ang aming actions reflect your love and bring glory to your name. Maraming salamat naman sa umaga ito. Ito'y aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at pag-antabay sa pagsabay sa atin sa pag-aral ng salita ng Diyos at sa pananalangin sa araw na ito. Good morning po sa lahat ng bumati. Blessed morning po sa inyong lahat. Sa muli po, ito po ang Mabungang Panalangin. Ako po ang inyong host for the day, Pastor Gord Del Pilar. God bless and glory to God. Paalam!

Kung nais mong ikay ipanalangin, maaaring i-text ang iyong kahilingan sa 0998-843-0573 o maaari ring mag-message o i-post sa aming Facebook page ang iyong prayer request, Care 104.3 DWAY FM, o mag-email sa info@dway.febc.ph.

Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

Mga pinakahuling kaganapan sa rehiyong Bicol na nakakaapekto sa ating pang-araw-araw na buhay. Narito na ang Baretang Bicolandia!

Magandang umaga, narito ang mga pangunahing balitang lokal sa araw na ito ng Lunes, 17 sa buwan ng Agosto 2026. Ako po si Melissa Serio Manzanilla. Sa ulo ng mga balita, mahigit 10,000 na oportunidad sa trabaho tampok sa Ibalong Festival Grand

0: Job Fair ngayong araw sa Ibalong Centrum for Recreation. Groundbreaking ceremony para sa 100 million pesos na halaga na bagong Cagliari District Hospital building isinagawa. Siyam na community-based training program sa West Coast ng Lalawigan inilunsad ng pamalaang lokal ng Albay. At higit 224,000 na bata sa Bicol na bakunahan na kontra tigdas ayon sa DOH. At ngayon po sa mga detalye. Lalahok sa aktibidad ang 54 na employers kabilang ang 20 government agencies at 3 overseas recruitment agencies. Sa hanay ng pamahalaan, pinakamalaking oportunidad ang mula sa Armed Forces of the Philippines o AFP na may tinatayang 4,000 na bakanteng posisyon para sa mga nagnanais maging sundalo. Para naman sa mga naghahanap ng trabaho sa ibang bansa, katuwang ang Department of Migrant Workers o DMW upang gabayan ang mga aplikante sa tamang proseso at mga kinakailangang dokumento.
1: Baretang Bicolandia.
0: Isinagawa ang groundbreaking ceremony para sa konstruksyon ng 2 palapag na proposed Cagliari District Level 1 Hospital sa Barangay Kabasan, Bacacay, Albay nitong nakaraang Agosto 14, 2026. Ang naturang proyekto ay pinunduhan ng 100 million peso sa ilalim ng Department of Health o DOH Health Facilities Enhancement Program or HFEP para sa fiscal year 2025. Oras na mabukas ang pasilidad ay maglalaan ang mga kinakailangang serbisyong medical rito kabilang ang laboratory, delivery, emergency rooms, inpatient o department at iba pang mahalagang serbisyo. Malaki ang maitutulong ng proyekto sa mga residente ng Cagliari at mga Karatig Barangay dahil hindi na mangangailangan pang bumiyahe ng malayo para makakuha ng mas kompletong serbisyong pangkalusugan. Ang groundbreaking ceremony ay magsisilbing panimula sa isang mahalagang proyekto na naglalayong maghatid ng mas matatag, mas maayos at mas abot-kayang serbisyong pangkalusugan para sa mga mamamayan ng Cagliari at ng buong Albay. Dumala naman sa nasabing groundbreaking ceremony sina Albay Governor Noel Ebriega Rosal, Department of Health Bicol, Center for Health Development Regional Director, Director for Dr. Voltaire Guadalupe, 1st Congressional District Representative Congresswoman Shelo Crisel Lagman Luistro, former Governor Attorney Edsel Grex Lagman, Bacacay Mayor Daniel Jose Romano Bombales, 1st District Board Member Attorney Sheena Marie Onrubia de la Cruz, at Attorney Jan Gio Ong Bongao at mga local officials.
1: Baretang Bicolandia.
0: Sa ibang balita, inilunsad na ng pamahalaang lokal ng Albay ang siyam na community-based training program sa West Coast sa Lalawigan bilang bahagi ng hakbang upang mailapit sa mga komunidad, partikular sa mga geographically isolated and disadvantaged areas o GIDAS ang mga oportunidad para sa Technical and Vocational Education and Training or TVET. Kabilang sa mga ito ang apat na training programs na aprobado ng TESDA sa ilalim ng kanilang mobile training program. Ang mga ito ay ang Organic Agriculture NC2 at Rice Machinery Operation NC2 para sa Apaw at Electronics Servicing NC2 at Driving NC2 para naman sa APSEM o APSEMDO na tatagal ng 29 na araw. Bukod pa rito, mayroon ring isang araw na training para naman sa mga residente ng mga coastal barangays ng Uwas at Karatig Lugar, kabilang na riyan ang tocino making, solar night light and post lamp installation, hair cutting, massage therapy at domestic appliance repair.
1: Baretang Bicolandia.
0: Tinulungan ng ng Department of Labor and Employment o DOLE Bicol sa pamamagitan ng Camarines Norte Provincial Office ang isang 65 years old na dating plumber na makakuha ng 1,034,684 pesos na retirement benefits sa ilalim ng Single Entry Approach o SENA program. Nagtrabaho ng 26 na taon ang retiradong manggagawa sa isang pribadong establisimiento, ngunit hindi kaagad naayos ang kanyang retirement claim matapos maabot ang mandatory retirement age. Matapos ang kaunang koordinasyon sa employer, isinailalim ang usapin sa SENA Conciliation Mediation nang hindi agad nagkaroon ng kasunduan. Sa isinagawang pag-uusap, kinilala ng employer ang visa ng claim at pumayag na ibigay ng buo ang retirement benefits. Direktang idineposito naman sa personal na bank account ng retiree ang 1,034,684 pesos. Dahilan kung agad na maipasa o maipasara ang kaso.
1: Paretang Bicolandia.
0: Nagpaabot naman ng pasasalamat ang Barangay Council ng Barangay Tawad, Milagros, Masbate sa mga residente sa natanggap na presidential assistance sa ilalim ng Socio-Civic Project Funds ng bawat barangay makikinabang program ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa barangay, malaking tulong ang pagbili nila ng isang laptop, printer at projector gamit ang 100,000 pesos na SCPF upang mapabilis ang mga transaksyon sa tanggapan, mapahusay ang pagpapalaganap ng impormasyon at maging mas organisado ang paghatid ng serbisyo sa mga residente. Gagamitin din ang mga kagamitan para sa mga pagpupulong, pagsasanay at presentasyon ng mga proyekto habang tiniyak ng barangay na pangangalagaan at gagamitin ang mga ito ng gusto para sa kapakanan ng komunidad.
1: Paretang Bicolandia.
0: Naisakatuparan ang paglalagay ng 6 na solar street lights sa may 6-meter pole sa Barangay Poblasyon East Milagros, Masbate. Ito ay sa pamamagitan ng 200,000 pesos na presidential assistance sa ilalim ng Socio-Civic Projects Fund ng bawat barangay makikinabang program ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa barangay, layunin ng proyekto na magbigay ng mas maliwanag at ligtas na kapaligiran para sa mga residente, partikular sa mga lugar na madalas daanan sa gabi.
1: Paretang Bicolandia.
0: Sa iba pang balitang lokal, umabot na sa 224,482 na mga batang edad 6 hanggang 59 na buwan ang nabakunahan kontra tigda sa Bicol Region at ito ay batay sa partial at unofficial quick count ng Department of Health Bicol, Center for Health Development Kamakailan. Katumbas ito ng 34.69% ng 647,092 target ng mga bata sa buong rehiyon. Pinakamarami sa bilang ang mga nabakunahan sa Camarines Sur na may 60,403 na sinusundan naman ng Albay na may 54,946 at Masbate na may 43,783. Sa iba pang lugar, nakapagdala ng 28,738 na bakunadong bata ang Sorsogon at 22,020 naman sa Camarines Norte at 10,836 sa Catanduanes at sa 3,756 naman sa Naga City. Paalala ng DOH Bicol, ligtas, epektibo at libre ang bakuna laban sa mga tigdas para sa mga batang edad 6 hanggang 59 na buwan. Pinapayuhan ang mga magulang na alamin ang schedule ng pagbabakuna sa kanilang mga barangay health center.
1: Paretang Bicolandia.
0: Nagsagawa naman ng inspeksyon ang National Food Authority o NFA Bicol o sinasagawang warehouse project sa Libon Albay sa ilalim ng NFA Modernization Program upang matiyak ang pagsunod nito sa mga itinakdang pamantayan at pagproseso ng konstruksyon. Kasama sa inspeksyon ang mga personnel ng facility management, NFA evaluators at mga kinatawan ng SBR Center Builders Incorporated. Ayon sa NFA Bicol, nasa 75% na nakompleto ang proyekto at target itong matapos sa Nobyembre. Layunin ng proyekto na makapaglaan ng epesyente, matibay at dekalidad na pasilidad para sa mas mahusay na paghatid ng serbisyo publiko.
1: Paretang Bicolandia.
0: Sa iba pang balitang lokal, ipinamahagi ng lokal na pamahalaan ng Legazpi ang 400 metric tons na milled rice na ipinagkaloob ng pamahalaan ng Republic of Korea sa ilalim ng Asian Plus 3 Emergency Rice Reserve or APTERR Tier 3 program para sa higit 3,000 na mangingisda at kanilang mga pamilya sa Legazpi na naapektuhan ng pag-uulan, malalaking alon at masamang panahon dulot ng shear line. Ayon kay Legazpi City Mayor Hisham Ismail, malaking suporta ang tulong na ito upang makatulong sa seguridad sa pagkain ng mga mangingisda at kanilang pamilya habang nararanasan ang masamang panahon. Nagpasalamat naman ang alkalde sa mga katuwang sa serbisyo kabilang sina Dr. Chumjet Kanjana Kesorn, General Manager ng APTER at kinatawan ng Korean Embassy, gayon din ang National Food Authority o NFA, the SWD National Resource and Logistics Management Bureau, kay ASEC Leo Quintilla ng DSWD Bicol at maging sa City Social Welfare and Development Office at City Agriculture Office.
1: Paretang Bicolandia.
0: Opisyal nang iginawad sa mga natatanging kabataan ang educational assistance sa Barangay Tanagan, Bacacay, Albay. Sa ilalim ito ng sa bagong Pilipinas Barangay Presidential Scholarship Program ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Umaasa ang kanilang kapitan na si Mary Vic Beltran na magbibigay suporta ang tulong pinansyal na ito sa kanilang mga mag-aaral at maging inspirasyon upang patuloy ninyong o nilang abutin ang kanilang mga pangarap at makamit ang kanilang mga mithiin. Sa ilalim ng programang ito, tumanggap ng tig 20,000 pesos na educational assistance sina Ryan Ian Cardinho isa o Arabella as o Serrano, Francis Belen, Joy Sanita at Jake Berania nitong August 9. Pipili ang bawat barangay ng government unit ng 5 mag-aaral na makakatanggap ng tulong mula sa gobyernong nasyonal batay sa itinakdang pamantayan ng programa.
1: Paretang Bicolandia.
0: Isinagawa naman itong Biyernes, August 14, 2026 ang Dengue Prevention and Control Orientation para sa mga punong barangay at barangay kagawad sa Kalusugan sa Kawakawa Hall, Ligao City Hall Complex. Pinangunahan ito ng City Health Office ng Pamahalaang Panglungsod ng Ligao sa pakikipagtulungan ng Provincial Health Office, Environmental Sanitation Division upang palakasin ang mga community-based intervention para sa nakamamatay na sakit. Ayon sa Pamahalaang Lungsod ng Ligao, layunin ang aktibidad na pataasin ang kaalaman at kakayahan ng mga lokal na opisyal sa pagpapatupad ng mga epektibong hakbang sa pagkontrol ng dengue, pati na rin ang pagpapatibay ng koordinasyon para sa kalusugan ng bawat mamamayan.
1: Paretang Bicolandia.
0: Sa iba pang balitang lokal, binigyang diin ni Police Major Rolly Marqueses ang Regional Police Human Rights Officer ng Police Regional Office 5 ang mahalagang tungkulin ng mga pulis sa pagprotekta at pagrespeto sa karapatang pantao. Ayon kay Marqueses, tatlong pangunahing obligasyon ng bawat miyembro ng kapulisan ang protektahan, respetuhin at itaguyod ang karapatang pantao sa pagsasagawa ng kanilang tungkulin. Inimok din niya ang mga pulis na huwag matakot sa pagpatupad ng kanilang trabaho basta't ginagawa ito ng tama at alinsunod sa batas at umiiral na alituntunin. Anya bahagi ng responsibilidad ng kapulisan ang tiyakin na poprotektahan ang karapatan ng bawat mamamayan habang isinasagawa ang kanilang mandato na panatilihin ang kapayapaan at kaayusan.
1: Paretang Bicolandia.
0: Mas pinalapit pa sa publiko ang serbisyo ng kapulisan at mas pinaigting ang mabilis na pagtugon sa emergency sa pamamagitan ng bagong bukas na ikalawang Motorist Assistance Center o MAC sa bayan ng Daraga Albay na matatagpuan sa Barangay Anislag. Ayon kay Daraga PNP Chief Police Lieutenant Colonel Mary Grace Tagtag, malaking tulong ang bagong MAC dahil meron ng mas maayos at angkop na pasilidad ang kapulisan na maaaring magsilbing sentro ng mabilis na police response at serbisyo sa publiko. Itinatag ang MAC bilang bahagi ng Bicol Shield Project, isang inisyatiba ng Philippine National Police o PNP Bicol na naglalayong palakasin ang frontline police services at road assistance sa mga pangunahing lansangan, partikular ang Maharlika Highway na nag-uugnay sa Albay, Sorsogon at iba pang bahagi ng Visayas at Mindanao. Bukod dito, regular na magsasagawa ng pagpapatrolya ang mga tauhan ng Daraga PNP sa Barangay Anislag at mga karating na barangay upang mapanatili ang kaayusan at seguridad sa lugar. Samantala, sinabi ni Daraga Mayor Victor Perete na malaking tulong ang pagkakaroon ng MAC sa Anislag na itinuturing na pinakamalaking barangay sa bayan, lalo na sa pagpapanatili ng peace and order at pagprotekta sa mga residente at mga dumaraang motorista. Ang pagtatayo ng mga ganitong pasilidad ay bahagi ng pagsisikap ng kapulisan na gawing mas accessible, mabilis at responsive ang serbisyo sa publiko, partikular sa mga lugar na nagsisilbing mahalagang daanan patungo sa iba pang halalawigan at rehiyon.
1: Paretang Panahon.
0: Para naman sa lagay ng panahon ngayong araw ng Lunes, Agosto 17, 2026. Ang rehiyong Bicol ay patuloy pa rin na naapektuhan ng habagat o southwest monsoon. Makararanas ng maulap na kalangitan na may pulupulong pag-ulan, pagkidlat at pagkulog o isolated thunderstorms, lalo na sa hapon o gabi. Ang temperatura ay aabot sa 26 degrees Celsius hanggang 33 degrees Celsius. Bagya pa rin maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may tsansa ng mga bigla ang buhos ng ulan at pagkidlat-pagkulog dulot ng localized thunderstorms at habagat. Ang hangin ay patuloy pa rin na magiging mahina hanggang sa merong katamtamang lakas mula sa Timog Kanluran. Ang alon sa karagatan naman ay magiging bahagya hanggang sa merong katamtamang pag-alon. Ang araw ay sumikat kaninang alas 5.33 ng umaga at lulubog mamayang ganap na alas 6.05 ng gabi. Patuloy pa rin pong pinag-iingat ang bawat isa na magdala po ng payong o kapote dahil sa banta ng bigla ang pag-ulan sa hapon. Mag-ingat sa posibleng pagbaha o pagguho ng lupa kung sakaling may mga matitinding pag-ulan sa mga mabababang lugar o kabundukan. Para sa opisyal at pinakahuling pagbabago sa taya ng panahon, manatili pong makantabay naman sa kanilang PAGASA official website.
1: Salita ng PAGASA.
0: Mula sa Kawikaan 14:23, ang masikap sa trabaho ay may pakinabang. Ngunit magiging mahirap ang puro salita lang. At yun na po ang kabuuan ng mga balitang lokal sa araw na ito ng Lunes, 17 sa buwan ng Agosto 2026. Ako po ang iyong naging tagapagbalita, Melissa Serio Manzanilla. Abangan ang mga dagdag pang balita sa loob at labas ng ating bansa sa FEBC Network News. Marami pong salamat at isang magandang umaga.

Sumain niyo ang Baretang Bicolandia. Kung may comments and suggestions ka, makipag-ugnayan sa amin sa ating telepono numero 0998-843-0573 or mag-message sa aming email address na info@febc.ph.

0: Kuryente 1.5, Tubig 400, gatas ni Kiko 1.2, maintenance niya 850. Naku, June, kulang ang budget natin ngayong buwan.
1: Anong kulang? Kala ko ba, sakto ang sahod ko ngayon.
0: Sakto nga. Kaso, yung sakto mo may bawas araw-araw. June, 150 pesos per day ang yosi mo. 150 times 30 equals 4,500 pesos sa isang buwan. Alam mo ba, June, na yung 4,500 na yan, e pambayad na sana ng kuryente, tubig, at kalahati ng maintenance ni Kiko.
1: Ay, Grace naman eh. Pagod ako sa construction. Pag di ako nag-use eh, lalo kong mapapagod. Stress reliever ko yan.
0: Naiintindihan kita, June. Pero paano si Kiko? Ubo ng ubo pag gabi. Sabi ng doktor niya, dapat iwasan ang usok sa bahay. Yung usok ng sigarilyo mo, hindi lang sa baga mo pumupunta, pati sa baga ni Kiko. Second hand smoke ang tawag dyan.

0: Hindi po ako makahinga.
1: Anak, ito ang inhaler mo. Dahan-dahan lang ha. Grace, ano ka ba? Ako ba ang may kasalanan sa hindi gumaling-galing na asma ni Kiko?
2: Hindi kita sinisisi, June. Mahal kita, pero pareho nating mahal si Kiko. June, ang sigarilyo, dalawang resibo yan. Ang isang resibo sa tindahan, ang pangalawang resibo sa ospital, sa gamot, sa gabi na hindi tayo makatulog, kakaalala kay Kiko.
1: Grabe, akala ko ako lang ang nasasaktan. Pati pala anak ko, nadadamay na.
0: Pa, di naman kita pinipili tumigil. Pero, pwede po ba sa labas ka na lang mag-yosi? Tapos, unti-unti, gusto ko pong makipaglaro sa inyo sa basketball. Pero, pagingal tayo palagi, sino nang kakampi ko?
1: Ko. Mas mahal pa sa gatas mo. Grace, simula ngayon, isang stick na lang per day. Tapos, sa labas na lang ng bahay, kailangan ko din ng tulong mo, Grace. Pag nag-grave ako, abutan mo ako ng tubig o kape. O kaya, maglalakad-lakad tayo.
2: Sige, June. Team tayo dito. Hindi ka nag-iisa. Isang stick na lang today. Bukas, subukan natin gawin ulit. Dahan-dahan lang.
1: Ay, ang sarap palang huminga ng walang kasamang usok. Para sa'yo, Kiko, at para rin sa pamilya natin.
3: Ang sigarilyo at vape ay may presyo. Hindi lang sa tindahan. May presyo sa baga mo, may presyo sa pamilya mo, may presyo sa kinabukasan mo. Ang bawat stick na hindi mo sinindihan, ipon yan. Ipon ng hininga. Ipon ng pera. Ipon ng panahon kasama ang mga mahal mo sa buhay. Ang hindi mo pagsisigarilyo ay pagpipili para sa baga mo, para sa malinis na hangin at para sa pamilya mo. Hindi madali ang pagtigil sa paninigarilyo, pero kaya mo yan.
4: Ako. Ano pa ang saysay ng buhay kung wala siya?
5: Wala na akong tiwala sa mga leader natin. Puros na lang pang sarili ang iniisip. Anong kinabukasan na naghihintay sa ating bayan?
4: Diyos ko! Parang hindi ko na kaya. Wala na bang katapusan ng mga problemang dumarating sa akin?
6: Ang hirap naman ng mga pinapagawa sa akin. Baka may iba namang pwedeng gumawa na ito.
7: Relate ka ba sa mga sitwasyon na ito? Sa paglakad natin sa buhay, may mga hinahanap tayo na akala natin ay makapagbibigay ng kahulugan sa buhay at maging sa ating mga pamilya. May saktong sagot ang salita ng Diyos sa mga longings at katanungan natin dahil sa katotohanang ang Diyos ay nagmamalasakit sa atin. Kagaya ng sinabi sa Deuteronomy chapter 32 verse 47, hindi lang karaniwang salita ang mga utos na ito. Magbibigay ito sa inyo ng buhay. Kung susundin niyo ito, mabubuhay kayo ng matagal sa lupain na aangkinin niyo sa kabila ng Jordan. Tunay nga na ang salita ng Diyos, ang Biblia, ay nagbibigay buhay. Kasama na ang pag-ibig, integridad, pananampalataya, at kakayanang makipag-ugnayan.
8: Ito ang Far East Broadcasting Company Bicol, Care 104.3 The Way FM. Naghihikayat na araw-araw nating basahin, pakinggan, at ipamuhay ang salita ng Diyos.
9: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
10: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
9: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
10: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
9: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Nagagamot ba ang HIV?
1: Wala ang gamot ang HIV, pero pwede itong i-manage kaya't maaring mabuhay ng malusog at mahaba. Post-exposure prophylaxis o PEP. Ito naman ay para sa mga posibleng na-expose sa HIV. Ang post-exposure prophylaxis ay isang paraan ng short course ng HIV medication. Ginagawa ito within 72 hours or 3 days matapos ang exposure sa virus. Kung ikaw ay prescribed ng PEP, kailangan mo ng medication araw-araw sa loob ng 28 days. Matapos ang 4 to 6 weeks, kailangan nang magpa-test for HIV. Ang PEP ay hindi advisable na gamitin ng regular ng mga taong laging exposed sa HIV. Agad na magtungo sa pinakamalapit na healthcare provider para sa iyong kondisyon.
0: Ang paalaalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Health at ng Far East Broadcasting Company, Philippines.

0: Ano ang kailangan gawin kung posibleng na-expose sa HIV virus?
1: Agad na kumonsulta sa healthcare provider. Maaari kang bigyan ng post-exposure prophylaxis o PEP treatment kung ang exposure ay within 72 hours o 3 days. Kung lumampas na sa 3 araw, maghintay ng 3 buwan bago magpa-test. Ang maagang pagtuklas ay magbibigay sa iyo ng mas maraming pagpipili ang pamamaraan ng paggamot para ma-overcome ang side effects ng virus.
0: Ang paalaalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Health at ng Far East Broadcasting Company, Philippines.
2: Panghihin sa mga balita ngayon, ilang paaralan nagdeklara ng class suspension dahil sa masamang panahon. Bilang ng mga nasawi sa habagat at nagdaang 2 bagyo, umabot na sa 24. At sa kalakalan, economic growth na itala sa pinakamabagal na antas. At ngayon sa detalye ng mga balita.
3: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Suspendidong muli ang klase sa ilang mga paaralan sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Lunes, Agosto 17, dahil sa masamang panahon na dulot ng habagat. Sa National Capital Region, suspendido ang face-to-face classes sa lahat ng antas sa Caloocan, Paranaque, Pasay, Pateros at Valenzuela para sa pampubliko at pribadong mga paaralan. Sa Maynila, suspendido naman ang klase mula kinder hanggang senior high school sa pampubliko at pribadong paaralan. Sa Bulacan, suspendido rin ang klase sa lahat ng antas sa Kalumpit, Hagunoy, Malolos, Marilao at Paumbong. Sa Kalumpit, Hagunoy at Malolos ay ipatutupad ang alternative delivery modality. Suspendido rin ang klase sa ilang lugar sa Batangas, Benguet, Cavite, Pangasinan, Pampanga at Tarlac. Pinapayuhan ang mga mag-aaral, magulang at guro na manatiling nakatutok sa mga opisyal na anunsyo ng inyong mga lokal na pamahalaan at mga paaralan dahil maaari pang madagdagan ang mga lugar na magkakaroon ng class suspension.
3: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Umabot na sa 24 ang nasawi dahil sa pinagsamang epekto ng bagyong Luis at Maymay at ng habagat. Ito ay ayon sa Office of Civil Defense. 15 ang nasawi na mula sa Benguet habang 3 sa Rizal at Batangas at 1 sa Quezon. Kabilang sa mga naiulat na sanhi ng pagkamatay, ang landslide, pagkalunod, rock slide, pagbagsak ng puno at pagkakuryente. Samantala, 17 ang nasugatan sa Ilocos Sur, Benguet, Abra, Rizal at Cavite. 3 naman mula sa Batangas ang patuloy na nawawala. Sa kabuuan, mahigit 4.7 na milyon katao o 1.4 na milyong pamilya ang naapektuhan ng mga weather disturbance sa ilang bahagi ng bansa. Nasa higit 31,400 naman ang pansamantalang naluluyan sa 407 evacuation centers. Umabot din sa 1,845 mga bahay ang napinsala, kabilang ang 178 na tuluyang nawasak. Samantala, tinatayang nasa 689.66 million pesos ang pinsala sa sektor ng agrikultura. Patuloy namang minomonitor ng PAGASA ang 2 low pressure area o LPA sa labas ng Philippine Area of Responsibility.
3: Bagong araw, ulat, panahon.
2: Apektado pa rin ang habagat ang Luzon at ang kanlurang bahagi ng Visayas, ang Cordillera Administrative Region, Ilocos Norte, Batanes, Cagayan at Nueva Vizcaya, gayon din ang Occidental Mindoro, ay maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan dahil pa rin sa habagat. Ang Visayas at ang natitirang bahagi ng Luzon at ang Mindanao ay makararanas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulupulong mga pag-ulan o pagkulog-pagkidlat dahil pa rin sa habagat. Samantala, itinaas ng PAGASA ang yellow rainfall warning sa Zambales at sa ilang bahagi ng Bataan dahil sa patuloy na mga pag-ulan. Posible ang pagbaha sa mga lugar na mababa at madaling bahain, kabilang ang Dinalupihan, Abukay, Samal, Orani, Hermosa at Morong sa Bataan. Inaasahan din ang pag-ulan sa Laguna, Quezon, Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija, Bulacan at Metro Manila, gayon din sa ilang bahagi ng Batangas, Cavite at Rizal. Pinapayuhan ang publiko na mag-ingat at manatiling nakatutok sa mga abiso ng pag-asa. Ang agwat ng temperatura ngayong araw ay maglalaro mula 27.3 hanggang 30.5 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang 542 at lulubog dakong 618 ng gabi.
3: Bagong araw, balitang kalakalan.
2: Economic growth na itala sa pinakamabagal na antas. Ito at ang iba pang balitang pangkalakalan sa ulat ni Shaira Gabornes.
4: Very disappointing. Ganyan inilarawan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 2.3% economic growth ng Pilipinas sa second quarter ng 2026. Ito na ang pinakamabagal na GDP growth mula noong 2021 o mula nang magsimulang bumawi ang ekonomiya matapos ang pandemya. Sinabi ni Marcos Jr. na isa sa mga dahilan nito ang pagkaantala ng public spending matapos muling suriin ng pamahalaan ang mga proyekto at kontrata dahil sa mga aligasyon ng katiwalian sa sektor ng infrastruktura. Ayon sa Pangulo, nasa 7% ang kakulangan sa paggasta ng pamahalaan kumpara noong nakaraang taon. Ngunit tiwala siyang mababawi at malalampasan pa ito bago matapos ang taon upang makatulong sa pag-angat ng ekonomiya. Sa iba pang balita, hinimok ni Senate Labor Committee Chair Joel Villanueva ang Department of Labor and Employment o DOLE na magpatupad ng assistance measures para sa minimum wage earners habang dinidinig ang kaso laban sa 85 pesos na dagdag sahod. Ayon kay Villanueva, hindi dapat maapektuhan ang mga manggagawa ng pagkaantala sa proseso ng pagtatakda ng sahod habang patuloy ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Samantala, pinatupad ng DOLE ang preliminary injunction ng korte laban sa wage hike habang nakikipag-ugnayan ito sa Office of the Solicitor General. Narito naman ang opisyal na palitan ng piso mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP para sa piling foreign currencies. 61 pesos at 28 centavos sa US dollar, 44 pesos at 1 centavo sa Canadian dollar, 47 pesos at 88 centavos sa Singapore dollar, 16 pesos at 32 centavos sa Saudi Riyal. Para sa Balitang Kalakalan, ako po si Shaira Gabornes.
3: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Sa ibang balita, paninindigan ng Senado ang pagbabawal sa confidential funds para sa civilian agencies sa 2027 national budget. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, hindi papayagan ang confidential funds para sa mga ahensya gaya ng DICT o Department of Information and Communications Technology at DOTR o Department of Transportation. Mananatili lamang umano ang confidential at intelligence funds sa mga ahensyang may malinaw na mandato sa law enforcement at national security gaya ng PDEA, Philippine Coast Guard at National Intelligence Coordinating Agency. Samantala, sinabi ni Gatchalian na kung haharap si Vice President Sara Duterte Carpio para depensahan ang proposed 2027 budget ng Office of the Vice President, hindi maaaring questionin sa budget hearing ang paggamit niya ng confidential funds. Paliwanag ni Gatchalian, may nakabinbin ng kaso kaugnay nito kaya sub judice o hindi maaaring talakayin sa ibang proceeding habang dinidinig ng impeachment court. Kasabay nito, pinag-aaralan ng Senado ang posibilidad na ilipat sa hapon ang impeachment trial para mapabilis ang paglilitis. Layo ng panukala na magkaroon ng mas mahabang oras ang impeachment court at maisagawa ang target na ilang testigo kada araw. Samantala, inaasahang haharap ngayong araw ang mga senior disbursement officers ng OVP at Department of Education bilang mga pangunahing testigo ng House prosecution. Kasabay ng impeachment trial, sisimulan din ngayong araw ang halos dalawang buwang deliberasyon sa panukalang 7.2 trillion pesos na 2027 national budget. Ayon sa House leadership, hindi dapat maantala ang trabaho ng Kongreso dahil lamang sa impeachment trial. Sa pagbabalik ng bagong araw, Department of National Defense pinaninindigan ang pagpapatupad ng batas sa kabila ng pagkwestiyon ng China. Detalyadong impormasyon, feasibility study, kailangan umano sa flood control projects. At sa palakasan, Filipina tennis star Alex Iala, tuloy ang laban sa Cincinnati Open.
3: Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga hintila ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon Palawan, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong Araw, Pangunahing Balita.
2: Iginiit ng Department of National Defense o DND na walang karapatan ang alinmang dayuhang pamahalaan kabilang ang China na humingi ng kasagutan mula sa kagawaran. Ito ang pahayag ng DND matapos questionin ng Chinese Embassy ang pagkakasangkot ni Defense Secretary Gilberto Chiodoro Jr. sa operasyon noong Mayo sa Sanjia Steel Corporation kung saan inaresto ng mga otoridad ang ilang Chinese workers. Kinwestiyon ng tagapagsalita ng Chinese Embassy kung bakit nakibahagi si Teodoro sa naturang law enforcement operation at kung bahagi ba ito ng kanyang mandato. Giniit naman ng DND na ang Chinese Embassy ang dapat umanong managot sa mga tanong kaugnay ng umano'y pagkonsinti nito sa illegal na aktibidad sa loob ng teritoryo ng Pilipinas. Tinawag din ng DND na lantad na panghihimasok sa panloob na usapin ng bansa ang pahayag ng Chinese Embassy. Ayon kay DND spokesman Arsenio Andolong, patuloy na ipatutupad ng Pilipinas ang mga batas nito at hindi titigil sa pagsugpo sa mga paglabag kahit sino pa ang tumutol dito. Dagdag pa niya, hindi magpapasupil ang DND sa anumang dayuhang pamahalaan.
3: Bagong Araw, Pangunahing Balita.
2: Mismong si Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang kumwestiyon sa kalidad ng ilang proyektong itinatayo ng Department of Public Works and Highways o DPWH para sa mga ahensya ng gobyerno. Ayon kay Remulla, maaring mas maging maayos at epesyente ang malalaki at komplikadong proyekto kung isasagawa ito sa pamamagitan ng Public-Private Partnership o PPP. Kabilang sa binanggit niya ang mahigit 9 bilyong piso na UP Philippine General Hospital Cancer Center na wala umanong nakuhang bidder. Kinwestiyon din ni Remulla ang mahigit 8 bilyong piso na Bureau of Immigration Building Project na matagal na umanong ginagawa. Iminungkahi rin niya sa National Bureau of Investigation na sa halip na magpatayo ng bagong gusali, maring bumili na lamang ng existing building mula sa pribadong sektor. Sumang-ayon naman si Public Works Secretary Vince Dizon sa ilang punto ni Remulla, partikular sa paggamit ng PPP para sa malalaki at komplikadong proyekto. Ayon kay Dizon, makatulong ang PPP para mapabilis ang konstruksyon, mapataas ang kalidad at maging mas epesyente ang gastos. Inamin din ni Dizon na hindi siya nasiyahan sa kalidad ng ilang proyekto ng DPWH kabilang ang Bureau of Immigration Building. Sinabi rin ng kalihim na handa ang DPWH na itigil ang kasalukuyang NBI Building Project upang makahanap ng mas praktikal na opsyon para sa bagong headquarters ng ahensya.
3: Bagong Araw, Pangunahing Balita.
2: Samantala, iginiit ni Senate President Sherwin Gatchalian na kailangang magkaroon ng detalyadong impormasyon at feasibility study ang mga flood control projects para maiwasan ang mga tinatawag na ghost projects sa 2027 national budget. Ayon kay Gatchalian, dapat nakalagay sa mga proyekto ng Department of Public Works and Highways ang eksaktong lokasyon, kabilang ang station number at geographic coordinates. Mahalagaan niya ito para maiwasan ang pag-audit or pag-uulit o pagdodoble sa mga proyekto at para hindi magkaroon ng mga proyektong nasa dokumento lamang, ngunit wala naman talaga sa aktwal na lugar. Giit pa ng Senate President, kailangan din ng feasibility study para matiyak kung makatutulong talaga sa pagbaha ang isang proyekto bago ito pondohan. Samantala, nasa 107 billion pesos ang panukalang pondo para sa flood control projects sa 2027. Sinabi ni Gatchalia na magiging mahigpit ang Senado sa transparency sa mga pagbabago o dagdag sa pambansang pondo.
3: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Samantala, nakita ng ilang residente sa Marikina na masumina ang pagbaha sa kanilang lugar sa kabila ng malalakas na pag-ulan nitong mga nakalipas na araw. Ayon sa mga residente, mas mababa at mas mabilis umanong humupa ang tubig baha kumpara nitong mga nakaraang taon. Iniuugnay nila ang pagbuti ng sitwasyon sa mga isinagawang river improvement at flood control projects sa Marikina River. Sa kabila nito, patuloy pa rin minomonitor ng mga residente at ng lokal na pamahalaan ang antas ng tubig sa ilog, lalo na kapag tuloy-tuloy ang buhos ng ulan. Ang karanasan ng Marikina ay muling nagbigay pansin sa kahalagahan ng maayos na flood control projects sa mga lugar na madalas makaranas ng pagbaha. Kasabay nito ang patuloy na diskusyon sa bansa tungkol sa kalidad, pagiging epektibo at paggamit ng pondo para sa mga flood control projects.
3: Bagong araw, balitang bayan.
2: 110 million pesos na evacuation centers itatayo sa Silay at Talisay at sa iba pang mga bayan. Para sa iba pang balita sa mga lalawigan, narito si Shekinah Abalon.
5: Itatayo ang dalawang evacuation centers sa Silay at Talisay City, Negros Occidental na pinondohan ng national government sa pamagitan ng Department of Public Works and Highways. Aabot sa 55 milyong piso bawat isa ang halaga ng naturang proyekto. Layon nito ang magsilbing ligtas na pansamantalang tirahan ng mga residenteng maapektuhan ng bagyo, baha, storm surge, lindol, sunog at iba pang kalamidad. May lawak na 1,500 square meters ang bawat pasilidad at magkakaroon ng sleeping areas, comfort rooms, medical areas, kitchen at imbakan ng relief goods. Target din itong palakasin ang disaster preparedness at response ng dalawang lungsod. Samantala, bumagsak ang bilang ng mga turistang dumadayo sa Baguio City dahil sa walang tigil na pag-ulan. Ayon sa tourism stakeholder sa lungsod, naapektuhan ng masamang panahon ang turismo dahil mas kaunti ang mga bumabiyaheng turista at nagkakansela ng kanilang mga booking. Dahil dito, ramdam ang epekto sa mga hotel, restaurant, transport services at iba pang negosyo na umaasa sa mga turista. Patuloy namang minomonitor ng mga otoridad ang sitwasyon sa Baguio, lalo na ang paglambot ng mga lupa habang nagpapatuloy ang pag-ulan. Para sa Balitang Bayan, ito po si Shekinah Abalon.
3: Bagong araw, balita sa palakasan.
2: Haharapin ni Filipina tennis star Alex Ayala ang panibagong malaking hamon sa Cincinnati Open matapos umabante sa third round. Makakaharap ni Ayala ang world number 10 na si Amanda Anisimova ng Estados Unidos. Umakyat sa round of 32 si Ayala matapos umatras si Romanian Elena Gabriela Ruz dahil sa injury, habang tinalo naman ni Anisimova si Zeynep Zonmez 6-2, 6-3. Nakatakda ang kanilang laban ngayong Lunes ng gabi, August 17, sa Mason, Ohio.
3: Bagong araw, balita sa palakasan.
2: Target ng Pilipinas na wakasan ang 40 taong paghihintay sa Asian Games Men's Golf Gold. Pangungunahan ni na Rico Hoey, Miguel Tabuena at Justin De Los Santos ang national team sa kompetisyon sa Japan mula September 30 hanggang October 3. Si Hoey ay regular sa PGA Tour, si Tabuena ay may karanasan naman sa LIV Golf, habang si De Los Santos ay naglalaro sa Japan Golf Tour. Huling nakamit ng Pilipinas ang ginto noong 1986 Seoul Games sa pangunguna ni Ramon Brobio. Umaasa ngayon ang tatlong Pinoy aces na wakasan ang 4 na dekadang gold medal drought ng bansa. Sa pagbabalik ng ating balitaan, House Bill para palawakin ang crop insurance aprobado na sa Kamara. Mga ahensyang lumalabag sa rules sa confidential funds dapat umanong panagutin. At sa ibang bansa, magnitude 7.7 na lindol sa Indonesia, umabot na sa 47 ang nasawi.
3: Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga hintila ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon Palawan, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong araw, pangunahing balita.
2: Balik-balitaan tayo. Aprobado na sa House of Representatives ang panukalang batas sa naglalayong palawakin at palakasin ang serbisyo ng Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC. Layunin ng House Bill 10365 na mas maraming magsasaka at mangingisda ang maprotektahan laban sa pagkalugi dahil sa bagyo, baha at iba pang kalamidad, sakit ng halaman, hayop at isda at ng peste. Sa ilalim ng panukala, hindi lamang palay at mais ang maaring masaklaw ng insurance. Kasama rin ang high-value crops, livestock, aquaculture at fishery products, agroforestry at forest plantations. Mariring saklawin ang makinarya, kagamitan, transport facilities at iba pang infrastruktura na ginagamit sa agrikultura. Kasama rin sa panukala ang life at accident insurance para sa mga magsasaka at mangingisda. Ayon kay House Speaker Faustino D. III, mahalaga ang insurance dahil kapag tinamaan ng kalamidad ang isang magsasaka, hindi lamang ani ang nawawala kundi pati puhunan, kita ng pamilya at ang kakayahang makapagtanim muli. Sa ilalim din ng panukala, mananatili ang government premium subsidies para sa mga kwalipikadong subsistence farmers na nagsasaka ng hindi hihigit sa 3 hektarya. Pinapayagan din ng PCIC na makipagtulungan sa pribadong sektor, mga kooperatiba at farmers associations para makapagbigay ng mas maraming insurance products. Naipasa ang panukala sa Kamara sa botong 201 na pabor, 0 na tutol at 0 na nag-abstain.
3: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Iginiit ni House Assistant Majority Leader Representative Zia Alonto Adyong na dapat ding panagutin ng iba pang ahensya ng gobyerno na mapatutunayang lumabag sa mga patakaran sa paggamit ng confidential funds. Ayon kay Adyong, kailangang habulin ang mga opisyal na hindi sumusunod sa Joint Circular 2015-01 na nagtatakda ng mga alituntunin sa paggamit, paglalabas at pagliquidate ng confidential at intelligence funds. Anya, dapat masigpitan ang mga proseso sa paggamit ng confidential funds at hindi lamang ang mismong pondo ang dapat pagtuunan ng pansin. Sa nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio, inilahad ng state auditors ang umano'y irregularidad sa paggamit at liquidation ng confidential funds ng OVP at Department of Education. Sinabi ni Adyong na sa mga nakaraang ahensyang may confidential funds, karaniwan umanong nasusunod ang audit requirements at nakapagsusumite ng mga kinakailangang dokumento.
3: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Sa ibang pangyayari, iniutos ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla ang imbestigasyon sa umano'y pagkaantala ng responde sa isang emergency call sa Taguig. Nauwi sa pagkasawi ng isang 71 taong gulang na lalaki ang insidente matapos itong atakihin sa puso. Ayon sa anak ng biktima, halos 10 minutong tumatawag siya ang kanilang pamilya sa 911, ngunit walang agad na tumugon habang nangangailangan ng emergency assistance ang kanyang ama. Nang dumating ang ambulansya, wala umano itong automated external defibrillator o AED at iba pang mahalagang kagamitang medikal.

0: isang mag-asawa matapos kumalat ang wildfire sa Salamina Islands sa Greece. Natagpuan silang wala ng buhay malapit sa kanilang bahay sa lugar kung saan nagsimula ang sunog. Mahigit 500 katao naman ang inilikas dahil sa mabilis na pagkalat ng apoy. Ilang bahay din ang napinsala habang 5 ang dinala sa health clinic. Tumulong sa pag-upula ng apoy ang halos 200 firefighters kasama ang mga eroplano, helicopter at water tankers. Patuloy pang iniimbestigahan ang sanhi ng sunog.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
0: Umabot na sa 47 ang nasawi matapos tumama ang magnitude 7.7 na lindol sa East Nusa Tenggara Province sa Indonesia. Ayon sa Disaster Agency, 101 ang nasugatan habang 12,210 ang lumikas at nanunuluyan sa evacuation centers. Pinakamaraming nasawi sa Manggarai na may 23 at 17 naman sa East Manggarai. Samantala, 1,357 na bahay ang napinsala, kabilang mahigit 900 na lubhang nawasak. Nasira rin ang 73 paaralan, 36 na health facilities at 38 na tanggapan ng gobyerno. Patuloy ang pagtugon ng mga otoridad sa pangangailangan ng mga naapektuhan ng malakas na lindol.
1: Pag-aaral, bagong diwa.
0: Mula po ito sa mga awit, kabanatang 55, talatang 22. Ilaga kay Yahweh iyong sulinanin, aalalayan ka't ipagtatanggol rin. Ang taong matuwid, di niya bibiguin.
1: Bagong araw, bagong balita.
0: Yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Agosto 17, 2026 sa tid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Ako po ang inyong naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang. Nagpapaalala, ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
1: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
0: Ang tamang oras, 6:58.
2: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating, patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

0: oras a las 6:59.
1: Pagtalakay sa mga balita at isyung napapanahon na nakakaapekto sa ating komunidad. Makibalita, makialam at makibahagi dito sa Oras na Pilipinas.

0: Diyos marhay na aga, Bikulan dya.
1: Good morning po sa Indoga Boss.
0: Buenos dias, magandang umaga, good morning.
1: Good morning.
0: Kumusta po kayo ngayong araw po na naman ng Monday?
1: Medyo mauran-uran.
0: Oo nga.
1: Ngunyan sa nang aga nag-uran-uran.
0: Ngunyan sa nang aga. Lunes ngunyan, kabangaan na kang bulan. Sobrang kabangaan tayo ngunyan ay August 17 na.
1: Matulinon sir.
0: Matulinon sana ang aldaw. Kumusta po kayo? Hari naway nasa mabuti kayong kalagayan sa grasya at sa biyaya ng ating Panginoong Diyos.
1: Kumusta po ang inyong gising?
0: Kumustas mis amigos y amigas? Kumusta din ang inyong tulog? Ako, grabe, may bisita. May unexpected guest na naman ako kagabi.
1: Matindi yan.
0: Naghali pati mga alas tres.
1: Iyay. Kasubang di maalang ang sir.
0: Iyo nga ni.
1: Ibang init
0: kasubang. Ibang init. Tapos uminuran ko niya. Ay, nako kaya ko niya na nag-uulunan ang hiling ko.
1: Garo baga, tantalizingan sa iyong mata.
0: Tantalizingan sa kuyang na mata.
1: Ninapikit-pikit.
0: Hindi, maganda pwede mag-absent.
1: Ay, mamira.
0: Sasabihin ko sana karoon na yung suluhi.
1: Rimatiko ta.
0: Rimatiko ta.
1: Pwedeng nagsulo kita digding.
0: Ang apod kayan na commitment.
1: Ayun.
0: Yes, no, yun ang
1: kapag kayan. Sabagay, sa sarong oras may kabanga ka.
0: Ayun, oras dyan. Maturugirari kita. Kaya may klase na naman.
1: Ha?
0: May klase. Anong klase yan?
1: Sabihin mo, please excuse.
0: Ang nag-excuse ang profesor.
1: Kahit baga, ang pinaka-format ka ito sa excuse letter. Please excuse
0: me
1: for being absent today.
0: From the class? Because? I have a headache.
1: I have a fever. And I have a diarrhea.
0: Thank you for your kind consideration.
1: Tapos.
0: Truly yours.
1: May perma yan.
0: May perma yan. Ngayon, masurat man ako sa mga estudyante ko. Dear students. Please excuse me for being absent today.
1: Because
0: I am sleeping.
1: And I feel dizzy.
0: Dizzy.
1: Accepted yan.
0: I feel dizzy, ocho.
1: Yeah. Sabihin mo, see you on final exam.
0: Maray na agad, David Santa Gubos. Kumistas.
1: Kumusta po?
0: Gising na.
1: Sa mga yung mga paradango dyan. Maray na pagkaga po sa Indoga Boss.
0: May trabaho ngunyan, may obra, may work. Pagsarabayin mo ang tulo na yan, stress ka.
1: Rimate.
0: May trabaho, may obra, may gigibuhon, may work.
1: Sa muyang man ang mga pastor, ang Lunes, iyo maninan sa muyang paingalo.
0: Sana all.
1: Kaya pag Lunes, talagang minakaturog, minapaingalo.
0: Sa sunod na siyem, tama pastor na sana ako. Mayroon ng extracurricular.
1: Grabe man kaya pagangayon po sir.
0: Matindi. Malapit na.
1: Ako, grabe nga yan. Iba man ba yan talaga ang epekto kang Agosto, adi?
0: Iba?
1: Nakukuhan mo man ang epekto kang Agosto? Iyo. Ang July. Ibang epekto ba yan kang mga bulan na yun?
0: Sa gabos na bulan, ang Agosto, ang di mo gusto.
1: Di ba, Gary?
0: Agosto, di gusto.
1: Di gusto. kaya mo pala na
0: Agusto. Kasi ang abaga negative.
1: Disgusto ang ibig sabihin.
0: Kaya pala gusto. Ay, naalaman ko na ngunya. Sa Hebrew, sa Griego baga.
1: Sa ang
0: any word preceded with alpha.
1: Negative. Halimbawa, atheist.
0: Yan. Atheismo.
1: Atheismo. Ibig sabihin, nagtutubod sa Diyos.
0: Agnostic.
1: Anong apod kayo na agnostic?
0: Ayaw ng wisdom.
1: Iyo. Alpunso.
0: Ayaw ng punso. Abel.
1: Abel. Ayaw kay Ate Mel. Abo-abo. Grabe pala niya. Pag apalan, ibig sabihin, negative.
0: Kaya nga, abo.
1: Abo. Arog pala niyan kaya. Kaya mong palinining Agosto na ini. Oh.
0: Ay, negative. Agosto, ibig sabihin, disgusto.
1: Disgusto, medyo makulog-kulog.
0: Kunya na agang, kunya na agang talaga yung naaraman.
1: Yung nga ni. Minsan, may mga wisdom man kita. Kunya sana na.
0: Kunya sana minaluwas kung sa indeng turog.
1: Kung dahil lagod turog. Yaon lugod sa mga medyo nagagana ang utak.
0: Ayan po, oras na naman para bumangon.
1: Oras naman para gumalaw galaw.
0: Oras na naman para tumangon tanggal daw na ini. Nadawa nga na may mga pagsubok sa buhay. Kasama natin ang Diyos.
1: Oras naman po para gumawa tayo ng mabuti sa ating kapwa.
0: Ini po ang programang Oras na Pilipinas.
1: Bicolandia.
0: Ang programang may bit-bit na mga impormasyon at higit sa lahat.
1: Inspirasyon.
0: Kasama natin ngayong umaga si Don Alfonso.
1: Ayaw may, sa Ponso. May L mo baga. Dahil mong piding asa Aponso. Na. Aponso. May Al baga.
0: May Al baga. Ang Abel talaga.
1: Ang Abel.
0: Abel. Abo talaga. Sabi ni Don Alfonso, sabi ni Don Alfonso ano da?
1: Abo da kay Mel. Abo kay Mel.
0: Ang Abel.
1: Ah, ibig sabihin, napiritan siya na.
0: Ayo, kami-tami ang inyong mga kalakakan. Kunyari pagkaga, kalmusanan. Ang mga lalaki, magpapapundukan sa indong kamunduan.
1: As in, magpapadagos kan sa indong kaugmahan.
0: Ang nag-iisa lamang, El Solamente, Rico Jellit.
1: Nagsusulong, gwapito, warang iba, Ronnie Rinzales.
0: Ay, maray pa.
1: Ay, congratulations,
0: tayo. Kay...
1: sa mga
0: civil engineers.
1: Sa civil engineers, baka lang sir, congratulations sa tuyang music team digdi sa DWAY.
0: Ay, bakit?
1: Sa FABC.
0: Ayun.
1: So, staff ang So, staff, ngunyan ko sana nagkararaman na matibay palan magtimpla kibuses.
0: Oo.
1: Matibay. Matindi sir, pasado ang mga kuyan.
0: Ayun.
1: So, duwang backup nasa likod.
0: Siyempre, alangan man sa harapan.
1: So duwang lalaki nasa likod. So duwang babae
0: nasa harapan.
1: Tapos si Elvis digdi sa gilid.
0: Ay, lingon ta. Hindi ko pa nailing.
1: Pero si SM palan, may kayaan, may boses man. May matindi palan.
0: Iyon man talaga, may boses
1: man talaga yan. Una ko baga, pang CR sana baga.
0: May boses man yan.
1: May boses sila.
0: Oo. Undi, ang boses, may boses yan.
1: May
0: bubuga.
1: Patistingon mo sir mag-audition sa music team.
0: Iyo, ilingon ta. Ngunyan ko lang yan naaraman.
1: Ngunyan mo sana naaraman.
0: Iyo.
1: Ay, matindi.
0: Garo, hindi man daw ito may magic voice.
1: Tinurumpla siya na gano'n. Ano ang makakagawa ka? Ang makakasabi ka? Sa tuyang chief tech.
0: Tapos siya nagtimpla. Minsan may magic voice siya.
1: Baka pigmumute sana. Pigmumute na lang sumay ka din.
0: Hindi siya kapigano yan. Pigtitimpla sa computer. Pigpapaba ang high pitch, pigtatang low pitch, pigtataas. Ano ganyan kaya? Pero bawal magduda.
1: Ay, pero congratulations.
0: Congratulations.
1: Ibig sabihon, maski dahil nakakaipo, ibig sabihon, maski pag-anniversary pala.
0: Eyo, pwede na sinda magtugtog.
1: Pwede.
0: Okay. Kumbinsino na ako.
1: Eyo, sige.
0: Oy, bago tayo mag-dagos, maruman muna kita sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Ang verse na kunya nagaling sa Psalm 42 verse 5. Sabi ho dito sa Awit 42, 5. Psalm 42:5. Why, my soul, are you downcast? Why so disturbed within me? Put your hope in God, for I will yet praise Him, my Savior and my God.
1: Sabi sa Tagalog, bakit ako nanlulumo? Bakit ako nagdaramdam?
0: Mm-mm.
1: Sa Diyos ako may tiwala, siyang aking aasahan. Diyos na tagapagligtas, muli ko siyang aawitan.
0: Yan ang napakagandang ano yan ang tawag diyan sa psychology, self-talk. Kinakausap ni Haring David ang sarili niya.
1: Tama.
0: Oh, ba't ka nalulungkot?
1: Nagmumuni-muni.
0: Eh, ba't ka naman nalulungkot? Why so downcast, oh my soul? Put your hope in God. Magtiwala ka daw sa Diyos. Minsan kayo pupuntang ka-istoryo ng sadirita eh.
1: Huwag lang sumay boses.
0: Huwag lang sumay boses. Mapagkamalan ka kaya na.
1: Lalo na kung nag-ulok-ulok ka lang.
0: Mahirap yan. Pero there should come a time na meron kang self-moment or ang tawag dyan, me-time.
1: Tsaka self-evaluation.
0: At sabihin mo sa sadiri mo, nataarog ka kaya. Pakaray daw, boy. Minsan kailangan natin ng aramdaman kung anong tama at mali. di ba, lalo na mga Kristiyano tayo, aramta ang mga pangako ng Diyos.
1: Tama.
0: Na hindi tayo pabayaan, hindi tayo iwanan.
1: Mm.
0: O, nandyan lagi siya, tapos minsan nakakaramdam tayo ng isolation, mag-isa ka na lang.
1: Oo.
0: Matinding kabigatan. Pero ito'y reminder sa atin, mga kapatid, na minsan-minsan, kausapin natin ang sarili natin.
1: Tama. At isa sa pinakamaganda dito, sabi niya, kahit siya ay nanlulumo, kahit siya ay may nagdaramdam, kasi sa mga pinagdaanan ni David, talaga makikita mo at manlulumo sa isipin mo ba naman na ang kalaban niya ay hari. At siya isang ordinaryong pasto lamang.
0: Oo.
1: Pero sabi niya, sa Diyos ako may tiwala. Kahit sa tao bagay, minsan nawawalan tayo ng tiwala. Pero wag na wag kang mawawalan ng tiwala sa Diyos.
0: Ayun.
1: Napakahalaga niyon. At sa Kanya tayo aasa.
0: Yun ang maganda doon. Ano? Pero kung sakasakali man, nasangunyan kapatid, walang nag-i-encourage sa'yo, wala ka makuhang encouragement sa labas, ika na sana mismo ang mag-encourage sa sarili mo.
1: Tama. Magiling ka sa salming.
0: Oo. Kaulayon mo sa diri mo. Taminsan sa sobra karuning busy ng mga tao, may sadi-sadiri man yan na problema.
1: Tama.
0: Minsan ang mga pastor ninyo, may sadiri man yan na kamigapan, mas magabat pangani.
1: Kami nga ni, pero may nasa nagpaparestoryahan ang sadiri mo.
0: Itawar man kaming dudumanan.
1: Lalo na pagpigbubukasan mo ang wallet mo.
0: Dahil mo muna pag-urulayan yan. Paglunis ka ron eh. Dahil kita magpa-urulay ka mga bad words na yan. Kagaya ng wallet, bad word yan paglunis.
1: Dahil pwede, ade.
0: Dahil pwede. Yan, pasisiran sa tuwing handaw ka yan.
1: Bad words yan sa
0: tuwing. Pagka-Monday lang. So, tugang, kung ikaw man kunyan ay medyo nalulungkot, meron ka nadi-discourage, medyo meron kabigatan, at wala kang makuhang encouragement sa iba, well, the best thing that you can do is to start encouraging yourself.
1: And trust the Lord.
0: Trust the Lord.
1: Nagtiwala ka sa Diyos. Mas maganda't kausapin natin ang Panginoon at manalangin tayo sa Kanya.
0: Yan, tayo po muna ay manalangin. Samahan niyo po ako. Panginoon namin Diyos, salamat po sa paalaala na dapat kami magtiwala sa iyo, Panginoon, dahil hindi mo kami iiwanan. Nandyan ka naman palagi sa aming kasama namin araw-araw. Kailangan lang namin balikan ang iyong mga pangako at when there is no encouragement coming from the outside that we can get. Kagaya ni Haring David, paminsan-minsan kailangan namin ipalakasin ang aming mga sarili by talking to ourselves and encouraging our soul na huwag mawalan ng pag-asa. Huwag madi-discourage, kundi magtiwala lamang sa Diyos. Dalayan ko mga listeners namin, ano man ang kanilang mga kalagayan ngayon, kung sila man ngayon ay may kabigatan din at na medyo nararamdaman ng discouragement. Lord, allow them, Lord, to stand up in the inside. Sa loob nila mismo magsimula ang encouragement. Pagpalaan niyo po ang bawat isa, ilayo niyo po sila sa anumang kapahamakan at nawa ang pagpapala ng Panginoong Diyos ay makamta ng bawat isa sa araw na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Amen.
0: Ayan tabi mga tugang, ang gabay ng salita ng Diyos. Sa rinaway nagkaroon tayo ng gabay ngunyan na pagkaaga. Masarap balik-balikan ang salita ng Diyos. Dagos-dagos ang kita mga tugang. Maraming salamat sa 70 na live viewers natin.
1: Paduro-dagdag po ha. At siguro paki-share na po kan sa tuyang mga link nga ning nakulong ng maabot. Ngunyan aga. Sarong oras may kabangalan po kita mag-iribanan.
0: Hoy, feliz cumpleaños nabi sa may mga celebrations, sa may mga birthdays ngunyan daw ng Agosto 17.
1: Happy birthday.
0: May
1: nasa listahan ka, sir.
0: May nasa listahan akong dalawa. Unang-una na ay happy birthday tabi sa asawa, sa may bahay, sa first lady ni Pastor Rick Bagara diyan sa GCF Santo Domingo na nagbo-broadcast din dito sa atin. Sister Josie Bagara, happy birthday to the you.
1: Happy birthday.
0: Mm-hmm.
1: Sino pa, sir?
0: Happy birthday din sa isa nating kaibigang aking inaanak itong pastor diyan sa Masbate City, Pastor Jorly Mabutin.
1: Iyo.
0: Mabati ang Mabutin.
1: Mabuti. mabati ang mabuti.
0: Good morning and happy birthday inaanak ko si Jorley.
1: Oh, yan na si Florinda Buban. Kilala mo siya?
0: Dai ko.
1: Ah, si baka si Abby Buban 'yan.
0: Dai ko ara. Basta sa imo Florinda Buban. Nagluwas ka sa Samoyang notification.
1: Happy birthday
0: man tabi sa imo. Yo. And siyempre, good morning sa mga listeners natin sa radyo na inabot po ng signal ng Care 104.3 The Way FM. Maray na pagkaagad, Tabi.
1: And sa mga paradangog ta dyan, sa mayon, good morning, Tabi, sa Indo. Mm-hmm. Ah, mga silent listeners ta yan, pero panagos
0: nagahinanyog sa tuya. Madulas ang kalsada, ha?
1: Ay, ingat-ingat po ka mo,
0: ingat,
1: Tabi.
0: Ingat-ingat, Tabi, ka mo. Dahil magparamadali.
1: Iyo. Magkakabot man po kamo sa windong padumanan sa miski sa paluway-luway lang.
0: Ayo, paluway-luway sana kita. Dahil magparamadali. Dahil madulas nga niya ang kalsada.
1: Tsaka para maiwasan, Tabi, ang mga disgrasya sa sa dalan. So mga, dahil po maging magbiyahe na rush hour. Magtaw ka mong extended time. Ibig sabihin, grace period para mas dakol ang sundong pagbiyahe. Dahil pwedeng permi lang kamo sa maradalian.
0: Oo, diyan tapos mainit ang ulo. Kasi na nagmamadali. Eh pagka umaga, grabe talaga ang traffic kaya yan. Dahil mo pwedeng madaliin yan.
1: Lalo na digdi sa sentro.
0: Ay, nako.
1: Tapos may mga tricycle pangyaon pa sa tahaw.
0: Buti kung nakabisikleta ka lang o kaya nakamotor ka lang, pwede ka maglusot-lusot.
1: Bata din na naman baga sir, nasusunod baga sir. So, mga mabagal na sasakyan.
0: Ay, nako.
1: Sa may gilid.
0: Ay, nako. Lalo na yung mga tricycle na yun.
1: Oo, bagadi.
0: Yaon talaga nagpipili. Alam ninda na mabagalon sinda.
1: Maski businahan mo ng diit.
0: Ay, para hihilingon lang ka sana. Ano ngaya? Siga ka ngaya.
1: Sa diri mo ngaya, andalan.
0: Oo. Yung bakon. Mga hindi talaga. Garo na yung
1: nag-agi sa...
0: Ngayon nag-aragi sa training sa LTO.
1: Garo nag-fix number lang yun eh.
0: Pambira yun yung mga ni. Baka nakulon talaga kaya. Iyo.
1: Bata luway-luway, andalagan siguro mga 20.
0: Iyo nga ni. Tapos yaon sila sa gitna. Businahan mo, ilingon ka maraot.
1: Garo baga nagpo-procession. Ikong mga 10, mga 5 tricycle-an. O, di garo ka man nakisabay duman sa likod.
0: Iyo, yung baga, batang sunodan pa kang apat man na truck.
1: Ay, bako. Rimati na. Sige. Pero anyway, salamat man. Pero may kitang safe sa pagbabiyahe.
0: Ayo.
1: Oy.
0: Maray na pagkagaman tabi sa mga yaon na sa Facebook Live. Unang-una na dyan, first in line, Jonathan Herrera Alcon. Pa-shoutout po sa Alcon family dito sa Kementong Daragal Bahay. Sina Mama Juliet, Papa Franca na nakikinig po. Good morning, Diyos Maray na aga, Buenos Dias.
1: Sabi ni Pastora Judith Gabad, good morning, pakibati man kay Mama ko, Gloria Samojo and sa Gabad Indovens family sa Inarado. Good morning tabi sa Indo dyan.
0: Sabi ni Jonathan, pasalamat din po kay Dave Alcon at sa kanyang asawa na si Teacher Mariel Alcon na nagtuturo sa Tiburcio Berdida National High School.
1: Sa Pasiginitabi, Brother Jonathan.
0: Dahil ko aram ko sa niya.
1: Sa mas bati kayo din sa Purias.
0: Mas bati ko rin.
1: And pasalamat po kay Teacher Kay. Ingat po sa pagbiyahe papuntang tiwing.
0: And
1: I love you.
0: Yeah, natuto na siya.
1: And God bless.
0: Yan ang mga tama. Yun. Yan dapat.
1: So pag nabasa yun ni
0: Kaya. Ay, kurukurikot ito.
1: Marimati na naman ang bless on kay ito.
0: Kurukurikot ito. Tapos kung nakasakay man ito sa jeep. Nagpundo ito. Nagpara ito daw. Wawara pa sa tiwi.
1: Ay. Nakuan ito na ma-enjoy ito maglakaw.
0: Ayo.
1: Okay, Kay, good morning.
0: Good morning, Tabi.
1: Minsan magparamdam ka ding-ding. Nga rin mabasa mo, Tabi, sa imong mga.
0: Tsaka ako yan, maaramin mo yung message sa imong reaksyonis.
1: Yun. Bro Jonathan, taraman mo lugod. Mag-online.
0: Mag-online, para aram niya.
1: Para aram niya. Wala pa man na klase ng alas 7.
0: Nasa biyahe pa man.
1: Yo.
0: Brother Tony, good morning sa dalawang gwapong host. Uy. So, bira na ako magparamdam at blurred na ang mata ko. Sineshare ko na lang lagi ang program regard to Ate Cheng Bibar and Sis Jenna De La Rosa. Eh, wala man nga ni Sis Jenna.
1: Ay, nagtaramda ito si Sister Jenna na sayang cellphone.
0: Medyo may problema.
1: Naraot.
0: Ay, kaya naman pa.
1: Pero may radyo ba?
0: Muna siya. Good morning, Sis Jenna.
1: Good morning, Tabi, Sis Jenna.
0: Hayaan mo, Sis Jenna. Darating ang araw. Yun lang.
1: Bukas. Daraan lang.
0: No, dadaan lang. Teka, lamang nang ako.
1: So mga problema tabi, Sister Gina. Oo. Ipagsadyust ha.
0: Ayun.
1: Ayun baga sabi ito.
0: Yung mga cellphone na yan, darating na lang yan. Oo.
1: Sabi ni Jonathan, discipleship is not just walking with Jesus, it's helping others walk with Him too.
0: Oy, salamat.
1: Salamat.
0: Brother Armando Peria, good morning po mga pastor. Good morning.
1: Good morning, sir. Sa ikang ngunyan, sir, nasa Piyuduran ka o nasa ibang bansa ka na? And, oy, si Mel Maceres Chavez.
0: Oy, Ate Mel.
1: Ate Mel, blessed morning po sa Duwana Min. Nagwapong pastor ini na bukas na inikan sa iyang kano? Laundry.
0: Yan, laundry
1: bantay
0: shop.
1: Init yan.
0: Bantay ini.
1: Kumuro haran ni sana.
0: Mm-hmm.
1: Ay, na lamang. Ay,
0: dahil
1: na lamang. Dahil na inimalab ako tayo ni si Kari.
0: Ay, dahil na lamang.
1: Kumuro haray.
0: Rayo man.
1: Pero kung free pick, pick up,
0: ay, di harayoon man naman. Okay, good morning tabi kay Cora, Kuya Ruel Maceres. Oh,
1: good morning tabi sa inyo dyan, sir.
0: Yeah, good morning.
1: Natatanda, napapadukan ako.
0: Napapadukan ka.
1: Pero di pa ako ka nakakabawi kan sa kuya.
0: Bata nga, dahil na kita nagkakape, dahil na kita nag-almusal.
1: Para naman pati dyan sa pantry.
0: Mayo na nga. Ha? Iguana?
1: Iguana?
0: Ang problema, makamin time, taday pa na-record sa kasabay sa pagayo.
1: Nata.
0: Siya nag-record.
1: Siya nag-record, bo.
0: Balati yun, na Bab.
1: Nagdigdig ba si Bab? Ano ito? Ay, oh, iyon na ito ang ginibo niya. Oh, sige. Oy, umuyaw na si, oy, sabi ni Tere.
0: Oh.
1: Maria Teresa Izgalyada.
0: Oo. Oh.
1: Good morning mga pastors with amazing smile.
0: Wow.
1: Matindi.
0: Paluwas na ako pas kaya dai makakapag chicken sendo madangog na habang nas masain ka na naman ka na lang tutira ka man na
1: maray kaamay kalo ni si Lunes
0: amay hindi ka baga binapay ng alo
1: nalatuag mo man
0: nalatuag mo man purul pugong kong bitis mo na
1: aday laman na ang itultol na sa laugang harong
0: garo man
1: kung kami wara sa naong programa yaong kami sa laugang harong
0: turul tugod kong bitis na
1: hanap buhay ingat tabi ha, ingat tabi.
0: Hanap buhay in karon ni.
1: Ang sakuyang pangaji sa imo
0: to. Oo. Ha. Sana hari nawa
1: makadakol ka.
0: Ning ano?
1: Nang customer.
0: Anang customer. Oh, hari nawa'y pagbalayan ka ng Panginoong Diyos mo niya na maghapon. Hari nawa'y lahat ng alukan mo ng inyong amazing. Ay talagang ma-amaze. Ha?
1: And Ezekiel Dibider.
0: Ano dahil sabi?
1: Oy, good morning, Uno Bo, ONB, Pastor Rico cute, Guapito, Ronnie, and Pastor Rico, hindi naman ako nakadangog.
0: Oo.
1: Maray kang message mo po, pwede po paagadag kang link.
0: Iyaon ang link sa GCF page. Pindutun mo na lang doon ng link tayo doon. Si Isaac, yaw nini sa church, kaya lang dahil nakadangog, ta, bantay sa akin niya.
1: Iyan sana.
0: Yaw siya sa Sunday school.
1: So tatay, nasa Sunday school.
0: Iyo, ta, bantay sa akin. Toddler si akin niya. Eh.
1: Toddler.
0: Sige dalaga.
1: Iyo malaga. No. Pag may mga arog ka yan,
0: bantay ka talaga, Isaac.
1: Ang taga-bantay sa, ngunyan, ang taga-bantay, mga tatay.
0: Iyo, arog yan kaya arog talaga. Arog kaya. Madakula man siya, sana yan, Isaac.
1: O mga perang taon man sana yan.
0: Iyo, mga 8 years. Ephraim Rusing, blessed morning sa lahat. Salamat sa iyo, tabi. Ephraim Rusing.
1: And sabi ni Sik Pastor Ronnie, wala po, hindi pa tapos project. Hayaan mo sana.
0: Hayaan mo sana.
1: Ipag-pray mo sana na si Pastor Abner, permi magkaigwakib, kano, provision.
0: Provision, yan na. Oy, Pading Ruel.
1: Uy, Daddy Ro.
0: Oh, Grand Paro. Good morning.
1: Kita-kits da kita sa...
0: Kailan?
1: 25, 26.
0: Iyo. Basta ika.
1: Ayaw nito. Digdi ito, sir.
0: Basta yung. Pero ako, malilate ako ng konti lang niya na parihata. May klase tayo.
1: Ang bida, dahil ka naman magdigdi.
0: Madigdi ako. Kaya sige. Lang late lang di. Darong yan kaya. Aro ka tong una.
1: Kaano ba ito? Kaano ba ito? Alas ko na.
0: Oh, araw ka itong una kantong duman sa...
1: Sa duman.
0: Sa oho. Anong oras ako nag-abot?
1: Alas 12 ka nag-abot?
0: Uy, nagtaram. Nagtara magkasunodan sa naman da kita
1: sa pinipande. Ako sir, nagabot naman na lasod show.
0: Patapos na da. Nagabot ka da duman. Patapos na da.
1: Ang pagabot ko duman, iyo, bago magkaraon.
0: Yun na nga niyan. Oh. Nagabot ako, pagkatapos magkaon. ang urulay dyan, nag-abot.
1: Nag-abot. Basta, nag-piling.
0: Iyo.
1: Sige.
0: Taday tayo mapaghindihan si Padi.
1: Iyo baga. Pag hindi pa tayo naga, pag hindi na nag-invite, natatatay ita lamang mahabuan.
0: Dae mo yan mahabuan. Mm. Ay, gusto mong.
1: Pero dae na nag-invite sa ako na bubuyog.
0: Iyo nga na yan. Busy man kayo.
1: Grabe naman ka-busy kayo.
0: Grabe naman ka-busy. Lalo na ngayon, na ano na ini, promoted na ini. Bako lang ni Reverend.
1: Ano
0: bako lang Bishop.
1: Ano na?
0: Apusol na ini.
1: Pero gusto mong habulon si Karafi.
0: Wala nang makahabol duman.
1: Oh, iguana pati pala nitong ano, DR.
0: Oo. Paano ito everything na ito, everything. You are my everything ito eh.
1: Everything.
0: Gabos na titulo 'yun eh.
1: Iyo na. Ang pangalan niya na everything title.
0: Everything.
1: Mr. Everything.
0: Na, Mr. Everything. Pwede man everybody.
1: Everybody. Everyone.
0: Every all. Pinagpalang masyado ito si Karapi.
1: Grabe niya. Grabe si Karapi. Dahil ko kaya ang wisdom.
0: Ay, yun.
1: Wisdom tot lang ako.
0: Oo, wisdom tot. Siya man, matindi?
1: Matindi si Karapi.
0: Oo, dahil ko kaya ini.
1: Iyo.
0: Pag sinurot mo ang pangarang kayaan at lagyan mo ng titulo, ay puno ang pabel.
1: Matindi.
0: Ay tayo.
1: Kaya siguro kung ini, kung grade 1 pa ini, tapos papasuraton kang teacher, mahiribian.
0: Mahiribian. Paano? sa dulo pati may mga kama yan eh.
1: May mga kama.
0: Oo.
1: PhD.
0: O ano yan. Ang may suffix pa yan.
1: May
0: suffix, may prefix. Ang prefix kayaan.
1: Ano?
0: Garo apat.
1: Apat.
0: Reverend, Doctor,
1: Bishop,
0: Apostle,
1: ano pa?
0: Yun na yun. And rapping.
1: Kulang na lang suamba.
0: Rapping, arganda. Sa dulo naman.
1: Sa dulo naman, may kama.
0: Masteral.
1: PhD.
0: Masteral muna.
1: Masteral.
0: Masteral.
1: PhD. BTH. PhD.
0: BTH.
1: Ano pa?
0: Ha?
1: DBD.
0: Dimin.
1: Dimin.
0: Dimin. MDiv. Dimin.
1: Ano pa?
0: DD.
1: Ha?
0: DD. Doctor of Divinity.
1: Doctor of Divinity.
0: Oo.
1: Doctor of Humanity.
0: Humanity pa. Matindi. DH.
1: DH.
0: Ibig sabihin ng DH. Domestic helper.
1: Ikaw pang DV.
0: Na anong DV?
1: Domestic violence.
0: Kaya saludo kami sa iyo, pade.
1: Sir.
0: Sana all na lang kami talaga. We give you our snappy shot.
1: Sir.
0: Yan.
1: Saludong maray.
0: Kaya inisipan ng Ruel.
1: Nagahabol.
0: Nagahabol. Malapit ka na di magpaano.
1: Na ano?
0: Magpa-check up.
1: Tatayo. Ayaw. Pero dahil pang kaya, dahil papasado kay Sir Alvi. Nadakop. Nadakop na nagpapag-ibo.
0: Pre-nodcast namin.
1: Pre-nodcast din. Ay,
0: pre-nodcast pa namin. Tapos iniman si Hana.
1: Ay, ni-record
0: na. Ni-record. Tapos pinadala kay Sir Alpi.
1: Namati ko nga ni. Namati ko. Pigsin sa GCM.
0: Iyo.
1: O bako.
0: Tapos pinadala kay Dr. Alpi. Okay ka.
1: Matindi man siya.
0: Matindi yun ka.
1: Matindi yan ah.
0: Matindi yun ka na. Sabi ang tabang mo kay ano, kay Pade. Sinumbong mo.
1: Day nagdaram sa kuya si si Daddy Ro.
0: Na?
1: Ako nagigibo sa iya.
0: Iyo?
1: Oo, nagduman si kay Hannah.
0: Ay, ano nga. Kung sa imo ko, ano ito, sikreto lamang.
1: Tinuruan ko na siya.
0: Iyo. Sabi ni Padi kasi, maturutok do ka man, saro ka man, nawara pa man.
1: Tapos na ako, sir.
0: Iyo?
1: Oo, si Hannah ang primero.
0: Oo.
1: Ako ang sunod.
0: Mm-hmm. Siya na pala.
1: Nainod lang sa kuya si Hannah, kiminuto.
0: Ang boat sabi mo pala, kaya si Padi ang kulilat.
1: Pwede. Pwede. Pwede. Ako nag-gansa sa kuya. Nagtubod siya sa kuya.
0: Tapos na ko ta.
1: Pipasunod ko na sana siya.
0: Eh, lalo siyang nahirapan kang hilingon niya ang papel ni Hana.
1: Nata.
0: Nagkurulog na ang payo niya.
1: Ay, day ito kaya. Mm-mm. Pang kuya nito, sir. Pang philosophy. Dapat magduman siya sa filosofo.
0: Magkaiba yun.
1: Magkaibang philosophy sa filosofo.
0: At philosophy magkaiba.
1: Magkaiba yun.
0: Ang philosophy, ang dulo ka yan. Why?
1: Why?
0: Lagi yan may why.
1: ang filosofo. Ang filosofo. Sigurado?
0: Oo. Tapos pagdating sa dulo.
1: Ang filosofy.
0: Laging may why.
1: Why? Bakit? Ganun.
0: Kaya filosofo ka na lang.
1: Filosofo ka na lang.
0: Para pagdating sa dulo. Okay, good morning, Tabi. Magkita-kits sa to. Marilena Legaspi Rimpilio. Nakikinig po si Doña Marlene Rimpilio. Sis Marlene, good morning, Tabi, sa iyo.
1: Good morning, Tabi.
0: Namimista ka na, Sis Marlene. Mm-hmm.
1: Oh, may promise si Tere, i-date na kita sa... Uy! Sige na naman, tuturuganin do. Sukapingan eh. Hanggang ngunyan. 731 na lamang, sir.
0: Masasabi ko lang dyan. Okay, add din si SM.
1: Ano sabi ni SM?
0: Sabi ni SM, pati po ang Mother Earth ko lagi nasa labas. Bakit po? Di na kami napagluto. Yun na nga eh, kasama si Tir sa labas always. Pero happy man si Mother Earth, si mother niya. Sa friendship nila na may sumba. Go.
1: Iyo. And sabi ni Daddy Ron, nakalista na daan, tsaka naka-blatter na pangaranta.
0: Ayun.
1: Sa ACC.
0: Maraon.
1: Pastora Annie Millares, good morning, Tabi. Good morning dahil sa guwapong pastor.
0: Ayun. Uy, nagusagos sa morning dahil sa 7:32 na in the morning. Damdaming Bayan.
2: Damdaming Bayan.
0: Sa damdaming bayan tango niyan mga tugang, ano ba yang unahon ta?
1: Dakulo da.
0: Dakulo ng mga isyu. Ano nga ito pinag-urulay ang tangina, nag-irin ito naman sa tuyong panga?
1: Si Sene, si Sekretary, si
0: Yusik Castro.
1: Nakahiling. Pigtang pati, T-revise pati sa picture. Nasa mga tupad.
0: Mga tupad na mga...
1: Nagpa-picture sa sarong dahon.
0: Pigtarabangan sa sarong dahon.
1: I don't know kung tama ito. Bakit giribo lang ito mga memes? Pero ang sabi niya, na dahil nagigiribo kitama, ang pigigibo, nagsisigid sa nakidiit, mapapicture na.
0: Tapos sarap po sana. Actually, Karon, turtuhanan yan. Nakulon ako na iiling ka yan. Sa tupad na yan. Na kumpleto ang bayad, pero ang trabaho, joke. Iyo, mantakin mo ba naman yan? Diyan ako sa highway. Hiriling mo yan. Dakulon iyan, nagtaraid-taid sana dyan sa gilid. Siging waralis-walis. Sarong dahon, pigwawalis, kianom.
1: Igo ako, Sir Nailing, dyan. Garo nagpaparada, kaibanan pa sa sarong. E dahil ko haram kung kagawa dito. Tayo pa sa kagawad man na mimicture.
0: Iyo. Kagaw ka na sa nang payo.
1: Nagpaparada. Namamarada. Ayan, ako matindi. Naglalakaw-lakaw.
0: Iyo. Ang haputa dyan na tugang sa mga listeners ta. Inibang tupad program na ini. Nakakatabang ba talaga ini? Or rulukuhan sa na ini?
1: Mari panganisin data pero may kasarabay sa kuyan. Assistensya.
0: Ano ini nga tupad na ini? Ano ba talaga ang purpose kayan?
1: Kung
0: ini itatao na sana, itao na sana. Kisa ini mag-i-explain ang patrabahoon nga ya. Pero dahil man kita trabaho, pa-picture sa naman. So rulukuhan sana ini, rulukuhan.
1: Makuaki. Pero nga nang sahod kayo ni sir?
0: Ay, depende.
1: Bulan-bulan? 3,000 gayon?
0: 3,000 yun eh. Can you imagine that? Ngunyan, ito, masabi kayan, maluwas kita kayan kontrabida. Dahil man kami kontra, na ang gobyerno magtabang.
1: Tama man sir ang tupad. Tama man ang batas na natinasakayan. Ang problema ta kaya dyan, so IRR, implementing rules and regulations.
0: Yun. So pagpapatupad ka yan tabi, big abuso.
1: Naabuso man masyado.
0: Naabuso man masyado. Nagkaroon ng garurulukuhan eh.
1: Garurulukuhan na sa
0: nangani. Kita mo karoon yung mga taong ngunyan. Meron ako dating trabahante sa bahay.
1: Oo. Naikwento mo na nga niyan. Sige.
0: Abo na ngunyan magtrabaho.
1: Nataman.
0: Ta sige na siya ng tupad.
1: Ay baka sir kasabay sa purpis.
0: May purpis na nga na siya.
1: Tapos tupad pa. Pa. Baka kasabay pa sa education.
0: Ay baka.
1: Uy, makangalas nga lang. Matindi. Baka kasabay pa siya sa uplift.
0: Ang problema nga dyan nga karoon eh. Hindi kita kontra kayang tupad. Mm-hmm. Hindi kita kontra kayang tawag dito for peace. Unang-una na dyan, ang for peace, kita ang nagbabarayad.
1: O libre na sa kuryente.
0: Libre sa kuryente, pero nagbabayad pa kita.
1: Nagbabayad pa kita?
0: Di ba kasabay ta sa binabayaran sa aliko ang tupad?
1: Ay, iyo pala.
0: Tawang ano, ang for peace.
1: Oo. Matindi.
0: Itabo na yung privilege yan. Tapos yung tupad na yun yung mga tugang, sa totoo lang, linawo na sana yan kang gobyerno kung yan baga talaga trabaho o bigay.
1: Kung bigay na sana, dahil na nito tabi pagpatrabaho, makulog lamang.
0: Makulog lamang sa sentido yan. Alam mo, doon nagkukulog sa nagkukulog ang sakuyan, banks, buda sentido.
1: Grabe ng pagkulog yan. Na mare-mare man ko ta. Kaya lang, uyan nga ni. Ayan na pigay. So pigagyan ko sir sabay si Wall. Kung pigtat, iyan baga ang pigtatrabaho na malinigan man lamang yan dyan ng mga so mga ati kang ayam na napirming natatamaan kang gulong kang sa tuyang auto.
0: Iyo nga na. Tapos malaog ka digdi. Kasi sa soro baga karoon, naglaog ka digdi, may balon-balon kang brown.
1: Brown.
0: Nasibot mga simon sa kakasunod sa imo.
1: So lalo na so sa imo, sir. Dumampas na sa ako. Napanlingaw ka pati. Iba ka man bit-bit.
0: Matindi yun pati. Kung yan baga pigrilinigan.
1: Iyo baga. Iyon nga nang bigyan sabi ko, sir. Kaito, sir. Iba ka itong mga street sweeper baga.
0: Iyo, mas maray pa ito.
1: Ngunyan wala na baga.
0: Kasi nga binalitan ng tupad.
1: Wara man nganing nagiginibuy ang bagang pambira yan. Araw ni do na nawawara ang ati diyan sa tinampo dahil siguro sa paros na sana.
0: Iyo. Alam mo palitan na lang natin ang tupad. Wag na tupad.
1: Ano?
0: Tindog. Ano tindogan sana naman sinda diyan?
1: Matindi yun man.
0: Alam mo ang dahil makita anggot ka ni, no? Minsan nakakakulog lang sa sentido ini. Sabi ni Tere, nakakatabang na may rulukuhan. Iyo.
1: Ang sa muyang hapot. Ano nga ni sa hapot, sir? Ano sa indindo? Epektibo?
0: Inibay nakakatabang ba talaga? Nakakatabang ba talaga ini? O rulukuhan sana?
1: Namamatayan ba ang serbisyo kang tupad?
0: Mm-hmm. O, natutupad ba talaga ang tupad? O rulukuhan sana ini. Actually, linawin natin karon eh. Ako lilinawin ko lang. Hindi tayo against dito sa tupad. Maganda ito eh. Kasi marami ang mga... Pero sa bagay karon eh. Nandito ka nung diniscuss natin sa... Nandito ka nun eh. Yung diniscuss natin sa...
1: DSWD?
0: Hindi, sa... Sa ano nga na ito? PSA.
1: Ay oo, sa employment. Sa employment.
0: Oo. Na may sarong oras ka lang na trabaho sa sarong simana.
1: Employed ka na. Kasabay ito, sir. Kasabay.
0: Kaya pala bumaba yung unemployment rate.
1: Atas pala ng employment rate.
0: Oo.
1: Dahil sa
0: bumaba ang unemployment.
1: Dahil sa
0: definition na sarong oras ka lang magtrabaho sa sarong semana.
1: Employed ka.
0: Okay, tama mo naman.
1: Iyo. Kaya nakatabang.
0: Ibang klase pala ito.
1: Simbag na tabi ka mo ha. Sabi,
0: meron na pa simbag.
1: Tulibas Jerome. Jerome, maray na aga sa iyo matabi dyan sa Manila. Ano, maray na aga dahil sa mga gwapong arog ko.
0: Mary Jane Pili, good morning Pastor Ronnie. Paano naman ako?
1: Oi, Sister Jane. Good morning, Tabi sa Indo dyan. Oi, Pastor Angel.
0: Oh.
1: And Pastor Joby Amar is watching. Good morning, Tabi sa Indo.
0: Maraming salamat. Oi, Panay, good morning. Sabi ni Ephraim Rusin.
1: Sige.
0: Nakakatabang po ang tupad, mga pastor. Ang problema lang po sa mga naka-intra sa tupad.
1: Mm.
0: Dahil man tigigibo, so dapat nagibuhon kang sarong tupad member.
1: Mm.
0: Ang saro talaga sa problema kang tupad, mga pastor. So iba permi ka-intra ta paano harani sa namamayo.
1: Mm.
0: So iba dahil na nakaka-intra ta to paano bako man
1: kalyado.
0: Kalyado.
1: Yun na baga.
0: Agoy.
1: Aray.
0: Aray.
1: Sabi niya, aray ko
0: yung po. Yung talaga yan. Paglilista ka yan. Depende sa ano eh. Kaalyado ka.
1: Tsaka,
0: listado ka.
1: Tsaka kung kamidbid ka.
0: Iyo, listado ka. Listado pagdai ka, di atras ka dyan. Tama ano?
1: Tama.
0: Nakakatabang man, pero ang implementation mali.
1: Sabi man ni Mary Rosa Cañete Bermundo,
0: mm-hmm.
1: Para po sa Kuya Pastors, maray man po yan atupad. Mm-hmm. Tanik di sa muya po, minalinig man po talaga ang tinampo.
0: Sendo
1: pala, di maray-maray dyan.
0: Maray-maray sa inyo.
1: Basta may tupad.
0: Mm-hmm.
1: Dapat permina sa na may tupad, nga ni malinig. Kaso, iyo po ang pag may tupad lang, malinig. Pag wara po, warang nagintinding maglinig.
0: Just saying.
1: Ako haro kayo ni Kutasir.
0: Oo.
1: Urual daw, mag schedule sinda.
0: Oh, dapat wag magsara ba yun? Halimbawa ba nga niya, tama ka. Halimbawa mga niya, 50 ang nagparilista sa tubag.
1: Oho.
0: So, 10 Lunes.
1: Nyan.
0: So, 10 Martes.
1: Nyan. Tapos tawan mo sindang ngayon sarong purok sa imo ngayon eh.
0: Oo.
1: Dapat ba ini ngayon lini?
0: Oh, halimbawa ba nga niya, kakara no eh, tupadista ka.
1: Mm.
0: Oh, linigan mo nga niya ining puon nga niya Legazpi Parawis.
1: Matindi, sir. Dain ako ma dain ako ma-auto diyan. Malaog na ako diretso digdi.
0: Oo.
1: Tam. Isipon mo Parawis na.
0: Oo.
1: Legazpi Parawis din na sana lalakawon ko na sa istasyon na ako.
0: Oo, kita mo. Di magtupad ka.
1: Dahil nga rin nakakalaog lamang, sir.
0: Oo, dahil nga rin kita nakakalaog dyan. Dahil ka man pwede maglaog dyan, tayayamanin ang jacket mo.
1: Iyon nga rin, sir. Dahil lamang ako nakakalaog dahil
0: doon
1: sa
0: listado
1: asistensyang dyan. Bagas. Sabi may nagtaong Diyos
0: kilo. Dahil ka nga rin kabali dyan. Oo. Ang ilong mo, karone.
1: Sa ilong?
0: Sa ilong mo, karone. Pang-Amerikano.
1: Iyon nga rin.
0: Oo.
1: Nailing sa naso, nailing sa naso aruming. May tile sa unahan. Sa unahan man sa nangan iso tiles.
0: Hindi nindi pagiling. Sa likodan.
1: Hindi nindi na ilus. Sa kwarto.
0: Sa kwarto. Sa iman ito tiles.
1: Sa iman ito tiles.
0: Para ito. Para ito mantel.
1: Dahil na ako. Dahil na kami nag-asarabay. Nahiling sa mga aki ko na medyo mga matataba. Dahil na laman ako yun sa.
0: Iwan kaya. Si Mrs. mo kang mailing. Ano sabi?
1: Lalo na. Siksik na na umaapaw.
0: Pakaray boy. Pakaray.
1: Hindi, ibig ko sabi yung pinagpapala.
0: Ayun.
1: Pagkayan tara mo sabi, hindi naman nindo kayo.
0: Hindi ka nga niya kay buwan magtupan.
1: Iyo.
0: So yung tabi mga tugang, o dalawa ang nagsimbag, salamat sa Indo. O bala ka na dyan, Yusek ha.
1: Yusek ha.
0: O parehas tama ang simbag, maray-maray.
1: Ay, maray-maray ang mga simbag din.
0: O maray-maray. Magaganda man talaga ang tupad. Ayusun lang ang pagtupad.
1: Tama. Kung ako talaga, livelihood talaga sir.
0: Mm-hmm.
1: Pag sinabing livelihood, trabahoonin na kimaray.
0: Ayan.
1: Aday man kita against dyan sa tupad, ang importante lang, so, ang
0: implementasyon, man yung tama man, bakong rulukuhan.
1: Ayan. Mm. Pero nasa kuya naman kayo yan, sir? Sa nagkakapot?
0: Nasa barangay, ah?
1: Nasa nagkakapot naman kayo yan?
0: Ay, nako.
1: Itaw nindo sa muya ang pag...
0: Ay, ako magbantay dyan?
1: Pabantayon nindo kami. Itaw nindo sa mga pastor na kami ang magbantay
0: kami dyan. Ang magbantay, mga pastor.
1: Kung baga kami lugod ang malinig dyan.
0: Kung baga din, magturo pada.
1: Tuturupada. Pambira. Magtupada na siya na.
0: Kung gusto niya, kung ayaw niya magtupad, turupawon yan. Michael Quintana, magandang umaga. Maganda po yung programa ng tupad. Kaya lang po, halo sabay-sabay kasi ang oras ng paglilinis. Kasi ang street sweeper, madaling araw ang naglilinis. Tapos nagsisimula din ng tupad. Kaya halos marlinis na rin. Bukod pa doon sa mga pastor, kaya mainiton ang panahon. Pag alas 9, ito alas 10, masyado na mainiton. Pero sa mga barangay, malinis ang awot. Oh. Nagtuturumpu ka na sa nasinda iyo.
1: Kay kadamo-damo.
0: Kadamo-damo na ninda.
1: Tama ba gito, sir? Ito bagang, ako human siran sa kuyang observasyon.
0: Mm-hmm.
1: Na sarabayan.
0: Sarabayan kaya ang... ang
1: satu ya. I-schedule linda sabanta, di ba? Every 3 months man. Di i-schedule linda. Natawan mo halimbawa tawan ang kada sarong tupad member na 72 hours na i-consume.
0: Oo. Oh, kano na, halimbawa 50 nga ni, 10 mo niya ng sarong batch.
1: Oo, di ba?
0: Oo.
1: Pero 10 sir na sarong batch. Ibig sabihin, iba-ibang purok man.
0: Iyon nga niyan, kuan ka mo, kumbaga, bigyan ka mo ki lugar, halimbawa mga niya, sa imo nga niya ang
1: basta sarong
0: 100 meters nga. Oh, sa imo nga niya yung 100 meters. Dahil nga niya dyan, magtubo, kiawot sa laungin sa rumbulan.
1: Oo, dapat warang mahiling natin.
0: Oo, dabantayan mo nga niya yan bago ka magsweldo. Oo, pag may nagtubo dyan kisarong dahon.
1: Rimate, bawas. Rimate, bawas.
0: Oo. Oy, nagdananunod ngayon si sa kuya nga mentor, Reverend Dr. Edward Taladro.
1: Oy, sir.
0: Taga Burias man eh.
1: Good morning, Tabi.
0: Oo, taga Burias man eh.
1: Taga Burias man.
0: Pastor Edward Taladro, good morning.
1: Oy, Brother Henry Ansinho, good morning, Tabi. Good morning sa inyo, Brother Hernan. Good morning, Tabi, sa inyo dyan.
0: Sabi ni, isa na lang, basahin na lang.
1: Sige.
0: For me, sabi ni Isaac, the program, talaga matindi yun, mag-English ni si Isaac.
1: Matindi? Iguan may palugod sa translator. Sige.
0: Kurulog na naman kanyang bangsta.
1: Basa, sir. Basa, sir.
0: The program is intended to help, but the process should be implemented with proper execution on and the barangay should monitor. Uy, tama ang
1: aram
0: tama.
1: Ko na, sir, kung si Isaac nagkang kayo nag-chat.
0: Iyo? Iyo, aram mo na?
1: Aram ko na.
0: Dahil kang believe ka, Isaac.
1: Ang chat ni Isaac. Aram mo man ang chat ni Isaac.
0: Iyo.
1: Aram ang chat ni Isaac.
0: Iyo.
1: Ngayon, Pastor Rony.
0: Ayan.
1: Owen.
0: Sigurado ini.
1: Sigurado ini.
0: Susa kayo ang commander in chief.
1: Mataram. Ika na mangi. Ika na ngayon magsimba.
0: Ikaw na ngayon. Tumawag ang kanya mag-English.
1: Morag.
0: Sa ima. O, 746 na. Bahala ka na. Tere.
1: Basahan. Si Six, si Michael, si Mary Rose, and Ephraim.
0: Ayun.
1: Ay, magtaram ka sana tabi, Tere, kung igwa ka pa.
0: Wala ka na. Kami bahala sa ima.
1: Tapundong.
0: Na ini. Nakusagos sa kita 747 in the morning. Maduman na tapig kita sa kasabay sa paghayo.
2: Kasabay sa paghayo.

0: Sa kasabay sa paghayo, nagpapasalamat kami sa satuyang mga partners na patuloy na sumusuporta sa atin. Una na dyan sa mga prayer partners natin, maraming salamat sa inyong patuloy na panalangin na patuloy po kaming humihingi ng inyong mga panalangin.
1: And sa mga volunteers ta mitabi, salamat sa indo sa mga padagos na paglilingkod as in pagtabang po digdi sa stations. And ganyaya man po kami sa mga gusto pong magtabang, ano po, maski sa ano pong paraan, kasi po ang sa toyang stations ay nangangaypon kay mga volunteers. Kaya naman po, please come, please join us and help us. Maraming salamat po.
0: Siyempre, kami po ay patuloy na naging imbita sa inyo, na kami po ay inyong imbitahan. Para makarating kami sa inyong mga lugar at i-promote ang ating station para lalo ninyong malinawan kung bakit tayo ay non-profit, non-commercial at papaano ho tayo patuloy na magkatulungan.
1: And sa pangapat po, para po maging kasabay ni Mika mo sa paghayo, pwede po kami maging financial donors po dahil ang satuyang station ay sa non-profit and non-commercial. Kaya may mawara po kami mahiling na mga advertisement. Ang satuyang purpose lang kaya ay pulidong gospel and word of God. Kaya naman po ang satuyang pong pinagkukuhaan para po masustinto, masustiner ang satuyang pong istasyon sa pagi po ka mga taong nagtatabang at sinasabi ay akang satuyang kagurangan. Kaya naman po kung makatok kami sa inyo mga puso, pwede po kayong maging financial donors po monthly, weekly, and one time. Maraming salamat.
0: Nag-usakos na ng mga tugang 7:49. Makakarinig muna tayong mga paalala mula po sa ating estasyon.
2: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, huweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa

0: Yan, maraming salamat po sa mga paalalang iyan mula po sa ating station. Dagos-dagos ang kita ko niyan. Every Monday, kasama ko natin ang ating mentor. Ang ating paboritong mentor, ang Bishop ng Bayan. Yaon na siya po siya naghahalat. Bishop Robin Abante, good morning po.
1: Good morning sa inyong dalawang mga gwapo.
2: Kasi sir, pag sinagot, pag sinagot mo yun, ano yan, ano kung yan? Saan,
3: may sound kami.
2: Parang inamin mo na rin. So kapag hindi mo naman sinagot na hindi ko siya hinatid saan, hindi.
0: Meron, meron. Ayun.
3: Ayun.
0: Nawala na.
3: Okay na.
0: Saan ba yun?
3: Sa computer nila.
0: Ayan. Good morning, Tabi. Bishop Robin Abante. Good morning po.
3: Okay na, Tabi Bishop. Okay na po.
1: Okay na. Sa akin magaling yun.
3: Parang sa amin.
0: Sa amin.

0: sa ulan, eh pati yung mga pagkukulang ng mga hindi tunupad eh lumalabas.
1: Kaya nga po.
0: Lahat naman kasi pag tumutupad ka, eh lahat naku ewan ko ba. Tayong mga Pilipino, minsan yung ating mga pagiging innovative.
2: Mm-hmm.
0: Lumalabas kahit saan.
1: Tama ho.
0: Diba?
1: Oo.
0: Oo. Eh, yun talaga ang likas ng tao na pag makasalanan ka, lahat ng kasalanan pupuntahan. Ayun. But anyway, mabuti na lamang at tayo na mga mananampalataya, meron tayong palaging gabay kung paano tayong kikilos.
2: Mm-hmm.
0: Di ba naalala mo palagi yung pinag-uusapan natin?
2: Mm-hmm.
0: Mahalaga palagi sa tao, eh, hindi lang yung kaalaman,
2: mm-hmm,
0: kundi yung karunungan.
2: Mm-hmm. Tama.
0: At yung kaunawaan.
2: Mm-hmm.
0: No? Kasi yung kaalaman, that's knowledge, it deals with the question ng what.
2: Mm-hmm.
0: Marami sa atin, eh, ano, anong gagawin? Nawalan ako ng trabaho, ano gagawin? Ayun, no? Tulungan natin sila, ano gagawin? Pero wala tayong concern sa paano gagawin.
2: Mm-hmm.
0: Yun yung wisdom.
2: Mm-hmm. Yan,
0: okay? Oh. Ang issue palagi ng wisdom, eh, tumutukoy doon sa paano mo ginagawa, no, yung gagawin mo.
2: Mm-hmm.
0: Eh, yun, doon lumalabas, no, yung corruption, doon lumalabas.
2: Tama,
0: yung pagiging innovative. Mm-hmm. No? Eh, kaya nga ang sabi ng Bible, eh, the fear of God is the beginning of wisdom.
2: Mm-hmm.
0: So, ang tamang paano, eh, palagi nating nagagawa ng tama. Kapag meron tayong takot sa Diyos, kapag meron tayong pag-iingat kung anong kanyang katuruan, anong kanyang katotohanan. Ganun palagi ang wisdom.
2: Mm-hmm.
0: Okay? Eh tayo eh, sobra dunong natin. And of course, pagkatapos ng wisdom, kailangan ay meron tayong understanding.
2: Mm-hmm.
0: Yung kaunawaan. Kasi yung kaunawaan naman, eh yun ang dinidil niyan, eh yung tanong na bakit?
2: Mm-hmm.
0: Bakit dapat ganito ang gagawin?
2: Mm-hmm.
0: Okay, doon na ngayon lumalabas, no, yung issue na tayo ay may pagpapahalaga sa bawat isa.
2: Oh.
0: Dapat tayo may respeto sa bawat isa. Dapat tayong mayroong pagpapahalaga sa ating mga hinaharap.
2: Mm-hmm.
0: No? Kapag hindi natin ginawa ng tama ito sa paano, magsasuffer yung susunod na henerasyon.
2: Mm-hmm.
0: Yung mga anak natin,
2: mm-hmm,
0: di ba? Magsasuffer yung mga nasa ibang yun. Kasi kung anong ginagawa nating mali ngayon,
2: oh,
0: eh merong konsekwensya yan.
2: Hindi lang
0: sa
2: yan,
0: atin, kundi
2: opo,
0: madadamay lahat.
2: Mm-hmm.
0: Di ba? Oh, katulad nung nasagasaan ng gulong sa kalye.
2: Mm-hmm.
0: Na kulay brown, nadala mo dyan sa loob.
2: Nakikinig ka mo pala.
1: Medyo yun po ang yun po yung mga sandata na medyo nakakataas ng paa.
0: Eh maganda naman yung ano yung maganda naman yung purpose ng tupad.
1: Opo.
0: Tupad lang ng tama.
2: Tama. Yun na nga, yun nga po eh.
1: Yung implementation sa medyo mahirap, hindi maganda.
0: Lagi naman yan yung implementation, yung execution palagi ang problema.
2: Mm-hmm.
0: No? The way you do it, how you do it. Governance, no? Lahat naman eh alam ang dapat na pamahalaan, gobyerno ganito, mag-deliver ng mabuti sa mamamayan. Yan ang governance. Pero paano mo ginagawa? Ayaw.
2: Mm-hmm.
0: Lumalabas yung mga gahaman, yung mga korap.
2: Mm-hmm.
0: Kaya nasisira ang lahat.
2: Mm-hmm.
0: Ayun.
1: May isa nga pa, Bishop, yung 20,000 educational assistance, mayroong nabalita na naisama po ng yung anak ng kapitan.
2: Oo, kasama doon sa nagtanggap
1: doon sa ng 20,000. 20,000 na educational assistance. Nako. Medyo dapat para sana sa mga nangangailangan talaga.
2: Eh, ang sabi nga, nangangailangan din daw yung kapitan.
1: Nako.
2: Hindi naman daw kasi mayaman yung kapitan.
0: Meron akong kausap ng mga ano, ng mga kapastoran.
1: Okay.
0: Nag-uusapan ang ministry.
1: Uh-huh.
0: No. Sabi ko, ayusin natin, kako, ang ating kaisipan sa salitang ministry.
2: Uh-huh.
0: No. Ang ministry ay hindi pakabig. Ang ministry ay inisip mo na